0: Yanzu karfe 6 saura minti 5 BRC 2 FM ke magana ga shirinmu na tafarkin tsira.
1: A'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil 'aalamiin. Was-salaatu was-salaamu 'alan nabiyyil kariim. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanwana masu albarka maza da mata, barkan mu da sake haduwa a cikin wannan shiri mai tarin albarka ta farkin tsira. Insha Allah ta'ala, darussan mu na wannan mako za mu yi magana kan istihara da muhimmancin ta a rayuwar musulmi, da yadda ake yin ta da kuma hukunce hukuncenta. Wannan darasi musamman na ku ne, ya ku yan siyasa masu gogoriyar neman matsayi akan kujeru daban-daban, masu neman takara akan kujeru daban-daban a matsayin ku na musulmi. Yana daga abubuwan da ake so ku yi kan duk abin da kuke son yi a rayuwa, shine istikhara. Istikhara ba kan aure kadai ake yin sa ba, ana yin istikhara kan dukkan kowane al'amari wanda yake muhimmi a rayuwar musulmi. Duk abin da kake so kai, to ka bada Allah zabi. Wannan matsayi da kake nema tun daga karamar kujera ta kansila har zuwa can kwaloluwa na shugaban kasa, in ma matsayi kake nema cikin jam'iyya tun daga matsayi na kasa har zuwa na kwaloluwa, dama duk abin da kake son yi a rayuwa, hatta tafiya, canza muhalli ko aiki ko abin da ya kama da haka, akwai bukatun ka yi istikhara. Za mu ga ya istikhara take, yaya muhimmancin ta yake a rayuwar musulmi, ya ake yin ta, kuma me hukunce-hukuncen da suke da alaka da istikhara. Ina fata za ku bibiye mu ku ji abin da wannan mas'ala ta kunsa dalla-dalla. A takaice, za mu yi lakabi ma wannan mako-makon istikhara. Ubangiji ta Allah ya mana jagora. Abu na farko, ma'anar istikhara. Idan aka ce istikhara, me ake nufi? Wasu daga cikin mutane sun dauka istikhara duba ne, ko wani abin da ya kama da duba, amma ba haka bane ba. Za mu ga hakikanin yadda take da kuma fa'idanta a rayuwar musulmi. Idan aka ce istikhara, tana nufin bawa Allah zabi akan duk wani muhimmin al'amari da musulmi zai aikata a rayuwarsa, akan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar. Jama'a, wannan ita ce ma'anar istikhara. Bawa Allah zabi akan dukkan wani abin da musulmi ke son aikatawa muhimmi, ba da Allah zabin nan kuma akan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar. To idan kai kamar yadda annabi ya koyar, ka ba da Allah zabi, to abin da kai kai istikhara, sannan kuma sai ka jira alamomin da za mu ambata maka na cewa Allah ya maka zabi din ko kuma Allah bai maka zabi.

0: Mai tare da mu a wannan lokaci, barkanmu da warhaka. Adau Muhammad Muhammad, maraftanku a cikin wannan zango namu na taskar yau da gobe. A yau kuma zan fara shirin ne kuma da rahoton Yahuza Yahaya Doka da zai ja ragaman labaran ƙasa da nake tare.
1: A wannan Laraba ake bikin shekara-shekara na ranar Hausa ta duniya da aka saba gudanarwa a duk ranar 26 ga watan Agusta tun bayan asasa shi a 2015 domin tunatar da muhimmancin harshen Hausa da kuma al'adun Hausawa. Ranar Hausa ta duniya dai lokaci ne na musamman da ake amfani da shi wajen tunatar da muhimmancin harshen Hausa da kuma al'adun Hausawa. An kuma fara wannan biki ne ta kafafen sada zumunta domin ɗaukakawa da kuma ci gaba da yaɗa harshen Hausa a faɗin duniya. Ranar wacce a ranar Laraban nan ta zama karo na 11 da ake gudanar da bikinta na da nufin haɗa kan Hausawa baya ga samar da ci gaba mai ɗorewa da ma bunƙasa harshen Hausa wanda ke a matsayin harshe na biyu mafi girma a nahiyar Afirka. Daga cikin batutuwan da bikin na bana ya maida hankali a kai, akwai amfani da kimiyya da fasaha wajen bunƙasa harshen Hausa da baiwa harshen da al'adun Hausawa kariya daga sauye-sauyen zamani daga kusan sabbin al'adu. Daga ƙasashen ƙetare kuwa, Amurka ta matsa ƙaimi domin ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba takunkumai masu sauri kan ɓangarorin da ke rikici da juna a Sudan a ƙoƙarinta na ganin an daƙile tallafin soji da wasu ƙasashe ke baiwa sojojin ƙasar da kuma dakarun ayasiya domin kawo ƙarshen rikici da yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 59 tare da tilastawa kimanin mutane miliyan 13 barin gidajensu. Kamfanin dillancin labarai na AP ya rawaito cewa da yake jawabi ga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya mai bayar shugaban Amurka shawara kan harkokin yankin Larabawa da kuma gabashin Afirka, Masud Boulos ya ce tallafin kuɗi da na soja da kuma tsoma baki da wasu ke yi daga ƙetare ne ke ƙara rura wutar rikicin wanda a yanzu haka yake cikin shekara ta hudu. Yahuza Yahaya Doka, DRC.
0: Sai koma haɗe da Muhammad Haruna a fagen wasanni.

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau
1: na dama matasa masu kwarewa na da duk kwarewar ka an san kawo ba za ka yi abin da kike aje ka nemo ne kalmi wannan wallahi wannan zaɓe za mu tantu tantu dan mu za mu kwarewa ba kai shi ta wuce
2: kwararru shan siyasar da suka yi tsiki a duniya ko a Najeriya ko a Arewa ina ba ka tabbacin ba su cikin ilimi ba ne amma dai suna da ilimi na kwarewa da gutsa da jama'a.
0: Madalla masu sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum kuma sannun mu da arzikin saki saduwa idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirin mu da ya gabaci wannan an ji wakilan mu da dattijan dan siyasa Alhaji Mu'azu Tankunya inda ya manuniya ga masu zabe da su guji san rai a bi cancanta a lokacin zabe na shekarar 2027 da ke tafe don gujewa farkar jaji kasancewar a daidai wannan lokaci an fara baje kolin kamfe Alhaji Mu'azu Tankunya ya bada waɗannan shawara ga matasa kan irin waɗanda ya kamata a zaɓa musamman yadda dimbin matasa suka fito takara a zaɓen kujeru daban-daban na shekarar 2027 a yau ma Alhaji Mu'azu zai dora kan wasu muhimman batutuwa da ya kamata a lura da su a fagen na siyasar jihar Bauchi da ma ƙasa baki ɗaya.
1: Ai su matasa ne akwai matasa kuma masu zaɓe su san samun da in ka san matashi nan onka ba zai kai gaci ba to ba ce matasa ɗaya ɗauke wani in kuma da tije ne ga zai ɗauke yo America yo Britain a German sai ka ga ɗan Bature ɗan senator wajen shekara 80 a America za ka ya maimaita sai da kansa ya ce ba ya kwari don ya don saboda son neman cancanta ne ina da lafiya zai shi kenan amma maganar shekaru na yadda da shekaru na yadda ba dama matasa masu kwarewa na yadda duk kwarewar ka an san kawo ba za ka yi abin da kike aje ka nemo ne kalmi wannan wallahi wannan zaɓe za mu tantu tantu don mu za mu kwarewa ba ƙarshen ta wuce ne yanzu ka duba don Allah da Allah don mu ganin da shi ka duba mai ci gaba da noma a jihar Bauchi Arewa shi ne ba shi akwai wata gona da akwai manomi yanzu za ka je na tractor bi nasa ko ɗaya ba ana maganar taki kururuwar maganar taki ya fi ganin sa ba kowane manomi a yau za ka je sai taki mai kyau ba duk abin da kike tunani ana za ka ga za ka taki ana san su dubu su mai kyau kuma ina za ka ya za ka je takin gona mota je ka ce yau za ka je gona sai ka zo a matagalar biyu dubu goma fa dubu ka ga babu gaskiya ciki in ma manya gwauron tashi sai ka sa da wajen dubu goma sha hudu kuma goma tana gani kuma a ce ana taimakon manoma kuma yadda har da su ba su yadda akwai gyara ciki saboda ko matasa mun yadda ku zo ku karɓo a shigo da harkar gwamnati amma ku san cewa kuna cikin matsala kuma hakkinku ne ku tashi tsaye ku nema talakawa ku je wannan in an zaɓe ku a cikin ku san cewa akwai aiki a gaban mutanen kudu nan da gaske suke yi suna da ajenda tun samun yancin Najeriya kudancin Najeriya da yammacin Najeriya sun zo da ajenda kuma ajendar su har yanzu yana nan mu ku arewacin Najeriya ajendar mu ya rushe sun zo an zo an rarraba to alhamdulillah Allah da ikonsa gashi muna samu haɗin kai babban farar bamu da aka shine an kawo rashin aikin yi an kawo talauci an kyara mana masana'antunmu an kiya taimaka mana mu lokaci ya zo dole ne tai sai ka sarakuna iyayen kasa an taɓa su ce ba siyasa to siyasa dole can kudancin Najeriya ayyukan Najeriya suna siyasa suna ajiye shugabanni su ce kai ga damuwarmu ga damuwarmu kowa ku yaka malamanmu kuna maganganu masu kyau to amma kuma ku shiga farin maganar gaskiya kun san wannan magana in ban mutane ba su aminci a ƙasar nan muna cikin matsala tarin yusu na suke kuke su hana gwace wala rashin aminci in kana son kasance yara son su sai aiki don Allah ka bude gini ka gani ko ba su yaro sai ini tun sai a dare na aiki amma babu aiki yanzu kuma akwai yunwa ko batin nata saboda haka gaskiya mu ta tsaye haɗa kan ƙasa gaba ki ga Mr. Peoples suka ji gaskiya wannan zaɓe za a yi mai cancanta har yanzu na ƙarfafa cancanta wancan siyasar ma da aiki wani sunan siyasa na ke cancanta ita ba ta register hankali ne ki za ka zaɓe ta hankalinka ne za ka zai sa tunaninka da ka sa wani a cancanta ka zaɓe shi kowa ya sani. da shugabanni yan boko gashi muna da tuma yanzu dai kace zaka tara masorbesa yan boci ba zaka yi girga su haka doktoci doktoci amma kun ga sun shiru to in dai kai kana ganin ka shiru kai doktor ko professor kai kana samun zake so to ba zaka tabbata ba duniya kuma matsala na nan asal dan mutanen da ka bari ba su aiki ba su ami to wallahi ba su bari iyalan kamar da ka ba su ta cikin rayuwa so na gadi muga mu gaskiya ne mu mu shekaru ya tura dole muga mu gaskiya ko kuna so ko ba ku so ba a zo muku da wani kaki ba ai wancan karo da aka zaɓi tsakanin Atiku da Tinubu ina APC ni zama director na media da gidan wazirin Portugal ne ai an zo an tambaye ni nace to ba ni son ambaci suna nace wani ya san toro ya san rishi ya san gumau ya san ribin zai ya san na boto na gangaro su buzaye ne gombe duk kawukan nan har la dangwan na gombe har na je billil har na je duk zai na nace ya san nace wancan dan takaran ya san nace ya san da ya dugungu nace wancan dan takaran ya san wannan na bada misali ne kuma har yanzu misalin nan kuma rashin bai san matsalolin muhallin mu shi rashin sanin matsalolin da muke yi mu yana kan mulki shi yasa bai sani amma har a yanzu ina ni dan APC ne a dattin kuma ina san Tinubu amma ina so canza da lokacin ne ya hau kan mulki a lokacin da kan tsanci shi ya cire tallafi dukiyan kasar nan talaucin kasar nan matsayi na hal na shi na wahala maganan cire tallafi ne maganan cire tallafi to a yanzu kuma na sha ba da shawara wa sarakuna wa sanatoci yan majalisar jiha gwamna na ce a tashi a ji a ce mai a ji a yi gana da mutumkinsa a ga masa matsalar fadar najeriya take ciki maganin shi da tallafi kuma har yanzu shi ne shugaban najeriya kuma wannan dama da talakawa najeriya suka ba shi sun zaɓe shi matsayin shugaban najeriya shi ya ba shi dama shi ya cire tallafi har yanzu wannan dama tana hannunsa ba an ce a cire tallafi ba ne wanda da ake ba su harkar mai ɗin ba su kawo ce a biya kuɗin shi tafiya ce a yanzu misali yau ka cire tallafi ka ce kana aikin hanyoyi daga ina a cikin wannan tallafi da kake ce kake ba ba mu ki ba amma a raba ka shi rabi a ce to talakawa da hannun kake ci to wannan a sauka kuɗin mai a ba wa kamfani ki zuwa a so sai a sayar wa mutane kamfani wannan da arha wannan maimakon da wasu suke sacewa to yanzu an bai da shi kamfani a sayar wa mutane sauki a samu sauki amma yau a ƙasar nan babur sai wani da wani hau mota kan magana ƙari kurgus kan bera wanda duk ka gan shi na mota ya yi nan ya nan sai ka tambaye shi shin ina ne ki samu kuɗi to ba za mu tofa ɗan gawa gamu ba duk fitinan nan da ke faruwa maganar tallafi Tinubu ina son sa amma kafin a yi zaɓe cire maganar tallafi in ba haka ba wallahi talakawa ba za mu yi gaba za mu gaya musu gaskiya mu duba wanda zai taimake mu zai ce mu tattalin arziki mu je mu duba wanda zai taimaka mana mu wanda ya san halin da muke ciki wanda kullum muna tare da su ko a ina ne mu zaɓe shi haka gwamna in an zo gwamna ba zancen wannan kaza kaza mu duba wanda ya kware wanda ya san jama'a ya san masu sa jari a ƙasashen duniya wanda za su kawo janus sa jihar Bauchi mu raya masana'antun yara samu aikin yi ko kuma kamar nan shi faɗa wancan ne wayewansa daga durin sai cingar Bauchi sai Abuja shi kenan wannan mun wuce wannan bari mu ba ku misali lokacin da kamar Charles Flodu ya zama gwamna nan ba ba abin da ya faru shi ne nan ba ta wata ta arga ma sun za a zauna kowa da kamun almura shi ake tare da aka zo zaɓe zaɓe ko abin da zaɓe mu nemo masu wanda suka san duniya su yi da ƙarfin tattalin arziki a tsakanin mu ba su da shi ne suka ɗauko Charles Flodu suka zaɓe shi yau ka je a nan bar duk ana zauna lafiya kan ba nan bar da ku sani ka je imu sai ka gani su yi bonus kai ka zo zuwa su ido duk sun canza ku zo nan wajen su lagos duk ƙwararru suke samu zaɓen su gono ne wanda suka san suke da jari suka san masu ƙarfin tattalin suka san duniya duniya ta san su amma mu zauna haka sai a ce wani ne shi kenan akwai aiki a gaba.
3: Dattijan ɗan siyasa Alhaji Mu'azu Tagunya cikin doguwar zantawarsa da wakilanmu da ya ja hankalin masu neman a zaɓe su da kuma su masu zaɓe su guji siyasa irin ta san rai don samun ɗa mai ido a zaɓen da ke tafe na shekarar 2027 in Allah ya kai mu.
4: Kwaɗayi ke ta da wulakan ci shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci. Ka shake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci.
3: Daga batun jan hankalin masu zaɓe sai kuma shirin nan ya leƙa ɓangaren masu tallata gunayensu. a wannan lokaci da aka fara kamfe na shugaban kasa na majalisun tarayya inda daya daga cikin dattijan yan siyasa kuma jigo a jam'iyyar APC Alhaji Garba Doya sarkin yakin ajiya ya ziyarci mu dan tallata gwaninsa dan takarar kujerar sanatan Bauchi ta Kudu a jam'iyyar su ta APC Honorable Shehu Yakubu Abdullahi cikin ganawarsa da wannan fili sarkin yakin ajiyan Bauchi Alhaji Garba Doya ya bayyana dalilansa na dafawa tafiyar mai neman sanatan Bauchi ta Kudu a APC
2: na yau Allah godiya mutane suna ba mu haɗin kai saboda sai dan Yakubu Abdullahi wakilin birni wato mutum ne wanda ya kware da hulɗa da mutane kana iya cewa yes bai da babban hidimi kamar degree ko professor ko waye ko waye tunaita amma da abin da ne da shi ne kwararru ne siyasa da suka yi tike a duniya ko a Najeriya ko a arewa ina ba ka tabbacin ba wasu din hidimi bane amma dai suna da hidimi na kwarewa da hulɗa da jama'a kuma dama ana yi ne don jama'a ana yi ne don a biya bukatar jama'a Yakubu yana da wannan gogewa kuma yana da kudu yana da burin ciyar da yankin sa gaba in ka lura ɗaya daga cikin mutanen da aka ce su shugabanci jihohi nan a jihar Bauchi waye ya kafa kamfani nasa wanda akalla mutane suke samu abin da za su ci bayan shi Yakubu ya kafa kamfanin shinkafa yana da babban gona sun kai guda tara wa'inda mutane ne suke aiki suke cin abinci a ciki kaga kwarewa da hulɗa da jama'a ne ya kawo irin wannan abubuwa kuma yana daga cikin ambition ɗinsa ko tunaninsa cewa in Allah ya sa mutane suka yarda da shi suka ba shi kujerar sanata to zai tashi a tsaye ne ya samo masana'antu wanda za a kafa a yankinsa har ma ya shafi jihar Bauchi domin ɗaya daga cikin abin da ake kokawa shine ga ƴaƴan muna ta yi gobe babu abi to ko babu dama a ce kowa zai zo ya aikin gwamnati kasashen da suka ci gaba a duniya ma kamfanoni ne suke rike su saboda kamfanoni ba su da iyaka ba zai yiwu ka ɗauko famana sakatare guda biyu ka sa a ministry kwaya ɗaya ba aikatun gwamnatin ma guda nawa ne in kai la'akari da mutanen da muke haifan su yaran da suke fitowa daga cikin mu idan ana so a samu shugabanci da inganci shine a kafa guraren sana'a da mutane za su samu biyan bukata cikin sauri to shi Yakubu ya yi fitin example ko kuma ya nuna wa mutane cewa yana da wannan tunanin saboda haka mu ma muke goyon bayansa kuma idan ka ɗauki manya-manya idan siyasa iyayen mu wanda muka koyi siyasar a wajen su don wuya ka samu wanda ya mallaki diploma bari baka misali Malam Aminu Kano kwararren ɗan siyasa ne a duniya amma malamin makaranta ne ba baka taɓa wa balewa bai mallaki digiri ba amma dai kuma kwararren malamin makaranta ne kuma ya goge da hulɗa da jama'a har ya zo ya yi fike a duniya ba a mafi gano ban yi tsammani ya mallaki digiri ba amma da yake suna da ilimi na hulɗa da jama'a kaga an samu abin da ake nema a wajen su kuma sun ba da shugaban shi ne inganci irin mutane irin su samu wacin su ko firamare bai ba amma ya yi gwamna a kan don me ba za ka zama abin misali ba mu muna neman mutanen da suka kware da gunda da jama'a ne mu sa su a gaba domin suna da kauri ko kuma plan din da za su ɗauko wasu abubuwa daga Abuja su kawo mana Bauchi wanda yaran mu za su samu wuraren da za su makade mu ga mun gama nawa amma muna tunanin su waye za su kawo mana abin da yara za su samu abin dogara da shi shi yasa muke tafiya ya ku ba zuwa ki gani ayin ka lura ya shiga majalisar kasa ya shiga majalisar jiha to duk wanda ya samu wannan facility sun ina zai muka ba za ka gwada masa hulɗa da jama'a mu ya iya kuma za ka muna yawan juna fatan alhairi muna yawan jihar fatan alhairi wanda suka bani shugabanci da inganci muna fata Allah ubangiji ya sa ya zama mana alheri gaba da amma muna tare da wakili ne a yanzu saboda muzakkari ne ya goge da hulɗa da jama'a sosai ko baya son tashin hankali duk abin da za ka yi in ka zo za ka yi ba za ka ja shi baya cikin layin masu fada baya cikin layin masu cin mutunci baya zagin kowa shi abin da yake bukata shi ne a ba shi dama a gari ya gudu ruwan su ko in sha Allah zai ba ba zai ba da kunya ba
5: Alhaji Garba Doya a matsayinka na daraktan yakin neman zaɓe an fara tinkarar jama'a domin bayyana musu manufofi da ra'ayi na wannan tafiya da ake ciki wani hali ake ciki a ɓangaren ku.
2: To alhamdulillah ni ba ni ne daraktan gudanar da yakin neman zaɓen ba amma ni ne mai shekaru mafi yawa kuma na abin nan ana mutunta ni saboda shekarun da nake da shi a cikin tifi amma ba a yi tsirrakiya ba a yi tukun na balle a zan wa da position din sa kaza ne wa da position din sa kaza ne wa da position din sa kaza ne nan gaba kan kani ya kuma wajen na wakil da mai birni in sha Allah zai fito da tsirrakiya za mu ga leadership sun da za a saka domin tafiya din amma dai muna gaya maka
5: in Allah ya so in Allah ya yarda ba zai ba da kunya ba ya kware wajen hudda da jama'a sai sosai dama Najeriya kan mai hawa dubi ne idan ka zo za ka hawo za mu tura ta bazin gace au au au in Allah ce baki ka hawo kaje wajen ya'yan sai bazin gace to in ka cika ba mu mun gode in ka cika ba mu to in yi diba ya sa a bakin sai wazo mana kaga goma mu dan yayi aka to shi ya kuma zai cika wannan alƙawari in Allah so man da yake saboda yana kula da mutanen da suke kasa. Yakubu Abdullahi ya yi majalisar dokoki na cikin garin Bauchi daga bisani aka gwada shi da majalisar tarayya na karamar hukumar Bauchi. To yanzu kujerar sanata zai jagoranci ƙananan hukumomi bakwai ne da suke wannan shiya na Bauchi ta Kudu. Wani tarihi a mahanganka kuka tsara wanda zai gudanar da kuma ajanda da yake rigi ga sauran ƙananan hukumomi kasancewa daga karamar hukumar Bauchi yake. Ai karamar hukumar Bauchi ta ce jihar Bauchi yake. Ina so in ga maka lokacin da wakili a majalisar dokoki na jihar Bauchi in da ya ba da bayanuwa da ko sauraron sa ba mu da ba. Da ya zo majalisar tarayya da ce bai taka rawar gani ba. Babu ruwanmu da shi amma kasancewar sa muzakkari a majalisar dokoki na jihar da na tarayya. Sai mutane suka ga to ai ya kamata ma a kai shi kurungun din aka abin da Allah zai. Saboda yana da kwarewa da hulɗa da jama'a yana da basira yana da haƙuri yana da sauraron jama'a. Wannan shi ne dalilin da ya sa mutane suka ce a sashi a gaba a gabin da Allah zai. Ina fata ka fahimce ni. Ai ba shi kadai ne mutum ba ko suke neman kujeru kala-kala amma dai shi muna tare da shi don jam'iyyarmu ɗaya ne mu mutanen APC ne shi muka sawa gaba donan jam'iyya dai hukunci muka ce samelawa ɗana saboda in Allah ya so in Allah ya yarda ba zai ba da kunya ba. Wannan ya sa.
6: Suna da ƙwazo sun cututa. Kowa cikin aikin sa yana yin lura ga walwala.
5: Tashi a tsaye wajen tuntuɓar jama'a ko muna ganin cewa in Allah.
3: Sun yakin ajiyar Bauchi ke bayyana dalilansa na mara baya ga tafiyar Honorable Shehu Yakubu Abdullahi mai neman sanatan Bauchi ta Kudu a jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya. Daga jam'iyyar APC sai shirin namu ya yi dubi da masu ziyartar mu domin jinjinawa gwanayensu wanda suka ziyarce mu na baya-bayan nan su ne mutanen gudun Fulani domin jinjinawa Honorable Zainab Babantanko bisa wani alheri da suka ce ta yi wa shugaban kungiyar tafiyar siyasarta na wajen gari Malam Dallabi da aka fi sani da sakatare. Wanda ya fara jawabi a yayin ziyarar tasu shine coordinator Zainab Babantanko na gundumar turum Malam Jibrin Abdullahi Kudun Fulani.
7: Abda yake tafe da mu shine mun zo mu ƙara gwadawa duniya kwanan nan namu fa. Ai na gada ne ta fi dan naku ya dan mai gora ne ya fi dan mai gayya. Zainab Babantanko kwanan nan ta rabawa ma mutanenta kyautan mashina wanda mu coordinator ta na wajen gari ta ba wa ciyaman din mu kyautan sabuwar mashin. Ina muka zo mai murna mai muna abu ne wanda mu dai ba mu taba samu taba ga mata ba kujeran komai a hannunta ba amma take rike mutanenta kamar wannan mata ba alhamdulillah. Ɗan na gada ne ta koma nan ne ba ta samu na ta rike mu. Ai mu yanzu kai ita me take nema wa mu take siyasan fa yanzu magoya bayanta ta ce za ta kira mu za ta gaya mana makasudin komawan ta wannan wurin kuma san wallahi ba to gashi ma tun bata je koyi na mun fara hasa in mashina me muke nema da mu a siyasan aiki taimakon al'umma kuma wannan gada ta yi halinta ne da shi muka ganta ma mu kam. Ina gaya maka ni fa ina wajen gari ne ita na cikin gari amma tun tana shugaban karamar hukuma da ta rike mu har yau ciyaman dinmu ne fa na coordinator na wajen gari ta zo rabon mata dauki sabon mashin ta bashi wanda zababbun mu ba sun ya gaba tukun tarin mashin ya kusan 100 yayin da muke lissafi to dumi ta samu gudun ta samu dubun je musu munna irin wannan za muka ce mu zo mata murna mu kara mata murna ko mu kara mata kwarin gwiwa kan kokarin da take wannan baiwar Allah Allah ba ta bin take nema ka
8: chairman kwanakin baya kai magana ta raba muku taki ya kyautantan nan makiyaku ne take ba wani irin kyauta ne haka ne kai a siyasance mene nazarin ka ko ma an gada take da shi kan ku ya kai take ba
7: ai sai ka shigo tafin baba Zainab Babantanko ka fahimci wannan ran da aka zo rabon taki na mai sandani ranan na azan waran tsada shugaban karamar hukuma da wani tsabin mutanen da suka taru kuma ana yin zance ku yi hakuri takin nan fa iya nan akwai masu inda ba bude ba ba mu kade bane wallahi mutanen da sun samu takin nan da yawan mutanen sun samu takin nan sosai sosai a ku ni ma kai ne ban san wani wallahi a wurin da ke ganin shi yana ango muna mu'amala yan gani sai da yi wallahi ta wurin wani zaba haka dai fo duk dai wanda ka ba certificate ranar yi da samu kuma wallahi abin da ya fara manta ki shine wanda suke gate suke ta dan ba su na gore saboda taimaka aka ba gore ba ka kuta zo da kauye ta ce duk wanda suke gate din ma su dauke duk wanda ya je ya wuce kyauta ni da sallami na gate din ma kuma tana zai ta sa malafa a dora ma wani lokacin take take ka mata kin ma da wanda suke so ne da san dadi mace ce kawai maza zai na baban takun nan muna mata godiya da abin da ta yi musamman dan uwanta sarkin talangutta wallahi wannan mutumin shi ma da yake don kusan wannan mu mutane wato she jawo ya mana duk abin da ya kamata kuma har yanzu yana bibiye mu har gida ni ba ni har gida na zo ya gaishe mu na godiya ce mu hakuri mu hakuri mace ce baka zaka zama kace mace ce fita gada ne tana da kokari kwarai da gaske
8: kana jambiyar PRP ne saboda gwanin da kake yabon shi a kowane lokaci da Zainab din ne da shi Rabiu Bishi sai gashi ita ta bar jambiyan kuma kana ci gaba da
7: ita ko muna tare da ita tun muna can baya kuma bata kima ba ta dawo PRP muna tare da Rabiu Bishi kuma ina kara gaya maka in dai a dan takara ne zungurga lambi da miri amma zai mu na ɗan siyasa kananu na wajen gari har yanzu ba dan takaran da kai Rabiu Bishi ka fadi tsaye ka gaya wa kowa yanda ne na gaya maka Rabiu Bishi ne san wajen gari zungurga lambi da miri kwata yayi director ma wani dan majalisa an yi ko Rabiu Bishi ba kad ne kawai yanda Zainab din take a cikin gari haka Rabiu Bishi yake a wajen gari insha Allah
3: coordinator Zainab baban tanko na gundumar turum Malam Jibril Abdullahi shi ma wanda ya sami kyautar sabon babur daga Zainab baban tanko din Malam Dallami Hassan Abdullahi ya bayyana godiyarsa gare ta bisa wannan kyauta
9: ina zaune sai aka aiko min da wani sakon alkhairi na ga yaro ya fito ya kama mashin sabuwar dal nace daga yanke Zainab baban tanko ta kama nace alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah gode wa Allah shi yasa makwabtana suka ce ba su gane zama ba ayi dawaga a zo nan a san da duniya mu yi godiya malam bari san da kai wani abu da in 25% na dawon kaura su kwanta yana ne sanadi saboda ni ne shirya yadda za a jagoranci masu dakartu masu gudun da haifin da suka kaura amma sai ga wata bayar Allah yar gin na dada yar baraya baban ta wanda in yi kyauta hannun goba ya sanin abin da dama ya bayar sai ta aiko min da mashin kawai ta ce min gani Allah saka alheri yanzu ga lokaci ya zo mai dogon baki sai ya ruwa kudu Allah ba mu sa
3: Malam Dallami Hassan Abdullahi a lokacin da suka ziyarci gidan radio Bauchi domin jinjinawa Honorable Zainab baban tanko daga mutun siyasar jiha to yanzu kuma bari mu sawun wakilin Kasim Abdullahi Sanku da sharhin wasu daga cikin jaridun kasashen duniya da suka kunshi siyasa
10: Shugaban kasar Gini Mamadi Demboya ya kori sojoji da jandarmomin kasar sama da 170 bayan kama su da aikata laifin tserewa daga bakin aiki. Babu cikakkun bayanai game da hujjoji da suka saka waɗannan sojoji guduwa daga bakin aiki. To sai dai kuma bayanai na nuna cewa daga cikin sojojin da jandarmomi 173 da gwamnatin Gini ta kora akwai komandan Marshal Lema wani tsohon jami'i daga rundunar sojoji ta musamman na kasar da shi kansa janar Demboya ya fito daga gareta wanda kafar jaridan RFI ta wallafa a shafin su ita kuwa jaridan TRT ta wallafa cewa Trump ya cire abubuwan fashewa daga mashigar Hamas ya gargadi Iran kan dasa wasu sanarwar ta shugaban Amurka Donald Trump na zuwa ne yayin da ministocin harkokin Iran da Oman suka bayyana gudanar da tattaunawa don samar da wata hanya ta wucin gadi a mashigar Hamas kuma tsaftace ta daga abubuwan fashewa kamar yadda jaridan TRT ta wallafa a shafinta a wani labari makamancin haka Uganda da Burundi sun zama kasashen Afirka na farko da za su aike da dakarun Gaza Uganda ta ware kusan jami'ai 1,200 don tura su cikin gudanar da aike shirin kafawa don kiyaye zaman lafiya a Gaza kamar yadda mahukuntan kasar suka bayyana wanda jaridan RFI ta wallafa a shafinta wani labari makamancin haka Amurka ta kakkafa wani sabon matsanancin takunkumi karya tattalin arziki kan Iran da zai tilasta ta mika wuya Iran ta yi gargadin cewa mashigar ruwan Hamas zai ci gaba da kasancewa a rufe har sai lokacin da Amurka ta dakatar da yakin da suke gwabzawa duk da kuwa a wata kyawawan kuryakuryar yarjejeniya da ta cimma da Oman kan jigila a cikinsa a cikin wata sanarwa da ta fitar a wannan Laraba da kafar yada labarai IRNA Kizim Garibadi ya ce sun toshe mashigan ne sanadiyar saba alƙawuran da Amurka ta yi wanda aka cimma a cikin yarjejeniyar fahimtar juna da suka kulla a baya. Tuni dai Amurka ta sanar da kakkafawa Iran wani sabon matsanancin takunkumin ƙarya tattalin arziki kamar yadda DW suka wallafa a shafin su.
3: An gaida dan mutanen zango da sharhin siyasar kasashen duniya. A nan matakin ƙasa ma dai wakilinmu Yahuza Yahaya Doka ya hada mana sharhin jaridu da suka kunshi siyasar kasa.
11: Shibuke Retmi Ameci dan takarar mataimakin shugaban kasa na ADC ya yi magana kan shirin Atiku Abubakar na dawo da tallafin man fetur. Ameci ya ce shirin Atiku Abubakar na tallafin man fetur ba wai komawa tsohon tsarin tallafin man da ake shigowa da shi daga kasashen waje bane. Ameci wanda tsohon gwamnatin jihar Rivers ne kuma tsohon ministan sufuri ya bayyana haka ne a ranar Litinin 24 ga watan Agustan 2026 yayin taron kungiyar lauyoyi ta kasa NDA da aka gudanar shawar rahoton da ke mu. Pramit Ileja shugaban INRA Evangelical Spiritual Church da ke Lagos ya gargadin jam'iyyun adawa kan zaben 2027. Pramit ya yi gargadin cewa

0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu da zikin sake saduwa a cikin shirin zauren sha'iri. Shirin zauren sha'iri ya saba tattauna kan yin fiye halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musamman waƙoƙin addini, waƙoƙin faɗakarwa. Wani lokaci kuma mukan tattauna tare da malamin magata annabawa domin fiɗa ko kashin baki akan asalin yin fiye halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar Talata. Gudanar da muzahar maulidin fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin tunawa da ranar haihuwarsa, ranar 12 ga watan Rabiu awal uku, yayin da a duk Najeriya ko kuma dukkan kasashen duniya wasu suka tsaya suka yi wato addu'o'i tare da farin ciki, wasu kuma suka fito bainar jama'a suka bayyana farin cikinsu da samun fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A yau muna tare da kwamitin kula da tsaro na maulidi wanda za su yi mana bayani yadda suka gudanar da aikinsu da wasu abubuwan ma da ba a sani ba na kalubale ko kuma na nasara. Sunana Imrana Yakub Galaje, zan kasance tare da kai a cikin wannan shiri. Akwai Muhammad Sulalangiri, sai kuma Muktar Abdulhamid wanda za mu kasance a daidai wannan lokacin. Za mu fara gabatar da bakon namu wato Sani Garba. Ko to warkar da haka, za mu so mu san wane ne ma Sani Garba.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa, sunana Sani Sulaiman Garba, kuma na fito ne daga jami'ar Masallacin Islam, wato ɗaya daga cikin jami'an Masallacin Islam na jihar Bauchi. Yanzu ina wakiltar shi mai girma ciyaman namu na ɗaya daga cikin jami'an Masallacin Islam mai girma na jihar Bauchi, da zuwa na Ibrahim Sani a cikin wannan majalisi.
0: To za mu so mu ji dan a taƙaice ko wasu abubuwan da kuka gudanar a ranar muzaharar nan.
1: To alhamdulillahi, kamar yadda na faɗa ko muka faɗa a lokacin da muka yi bita da ɗan agaji da muka tara, wannan hidima mun raba shi kashi biyu. Akwai ɗan agaji da muka ba su a ɓangaren abin da ya shafi security, wato kuma su ma suka sake rabuwa gidanku. Wasu sun sa uniform sun fito, al'umma suna ganin su, wasu kuma sun yi shiga ta farin kaya suna tare da 'yan kallo domin ba da tsaro a kan irin abubuwan da yake faru. Ɓangare ɗaya kuma sun tafi ne a kan abin da ya shafi ba da gudunmuwar gaggawa, duk wanda ya samu wata haɗari a wannan rana da za a yi ƙoƙari a ba shi gudunmuwan da ya dace kamin a ɗauke shi a kai shi zuwa ga likita, ma'ana asibiti ke. Alhamdulillah, yadda muka yi wannan tsari kuma za mu iya ce kwalliya ta biya kuɗin sabo. Domin bitan da aka yi ya an karar da 'yan agaji, kowa ya tsaya a kan matsayinsa. An samu tsaro, an samu gudanar da abin da ya shafi tallafa da marasa lafiya daidai gwargwado. Alhamdulillah.
0: To idan muka koma a wancan mako mun tattauna kan cewa yanayin yawan jama'a, yanayin yadda kuke sa tsammanin za a iya karewa ƙarfe uku ko ƙarfe shida, sai kuma abin ya zo gaba zata, za a ga yanayin jama'a ma ya shike inda yake zama. Ne kuka fuskanci wannan labari?
1: To alhamdulillah, gaskiya abu ne wanda yake da kalubale, domin in ka shirya wa kanka za ka yi zaman awa biyar, awa shida, to abin ya wuce. To kaga kuma an ce wai jiki da jini. To gaskiya a wannan gaba, dama tun farko mun tsara 'yan agajin mu gida biyu ko gida uku, ma'ana kaman za a yi shift uku. Wasu za su je su huta, wasu kuma za su sake tasowa. Kuma abin da muka yi kenan, dole muka yi amfani da motoci wajen bin baya duk 'yan agajin da muka samu, kuma tawaga ta wuce wannan ɓangare za mu ɗebe su a mota sai a kai su wani ɓangare, wasu kuma su huta, wasu kuma su sake ƙarfinsu. Wannan aiki haka ya zo, kuma haka aka tafiyar da shi. Alhamdulillah, ana ƙara godiya wa Allah tunda aka yi shi cikin nasara, kuma alhamdulillah an samu biyan buƙata.
0: Wasu suna cewa ko ana haramun kan cewa an samu cunkoson jama'a a wato kofi, wanda ana ganin kamar shi ne hana wato masu fitowa a fara fitowa kan layi lokacin musahara. Wasu kuma suna ganin kamar a'a, wasu ma ba su zuro ba. Menene ya faru a wannan unguwar kofi wajen da aka ƙayyade cewa da dinga haɗuwa a fita?
1: To zan iya ce maka duka abubuwa guda biyu sun faru. To amma dai cikin yardan Allah da kuma tsarin gudanarwa da ƙoƙari da aka yi ta yi ta kowane ɓangare, an shawo kan wannan. ba tare da ya samu cikas mai yawa ba, wannan cunkoso an warware shi, kuma fitan da aka yi an yi ta ba da lambobi ana ta fita ba tare da an tsaya ana bata lokaci ba. So wannan mataki da aka dauka shi ya warware wannan al'amari, kuma dai akwai dai wanda dai ba su fito da wurin ba, an samu irin wannan makaratu. Amma dai duk da hakan alhamdulillah an yi abin da ya kamata a yi, kuma an warware wannan cunkoso da ya taso daga farko, don daga ƙarshe kaga ya babu shi, ana ta fita ne kawai, duk wanda ya zo za a ba shi namba kuma zai fita zai ce shiga cikin sabon kwata da ba da
0: a wannan lokacin da ake muzaharar maulidin. An ga ko in ce na gan su ma mutane musamman wanda suka fito daga yamin katagu mararraba zunguru da ke sauransu, da wanda suka fito ta wajen hanyar Mingi, wanda su idan sun fito da kaga idan sun biyo wannan ko da ba su shiga layi ba da kaga sun ta kai tsaye da mai zagawa idan mutum ya kuka gudanar da lamarin wajen wanda ba su shiga bisa layi ba kuma sun sai ko.
1: To ka san kamar yadda aka faɗa, in dai har ka riga da ka sai ko kuma ka zo an tabbatar da cewa ka zo bisa tsarin da ya dace, to ko baka samu shiga can ka sake dauko mikati ko aka baka namba ba, to form din ka dama akwai namba a kanta ai, saboda haka da ka shiga cikin sahu za ka bi don a samu a tsare cunkoson da muke tunanin cewa zai iya faruwa. Daga inda ka da tsa kawai ka shiga ba maganan jira, ka ci gaba da tafiya, wanda yake bayan ka ya bi ka, gab ne da ka bayar ma wanda yake bayan ka, kai kuma ka shiga sai ka jona shi, shikenan sai ku ci gaba da tafiya. In ka ce sai ka koma can ka dauko asalin namba ka dawo, to anan da iya samu wani cunkoson da iya sake faruwa, saboda fita ake yi kai kuma kana kokarin shiga. So an yi amfani da wannan dama domin a rage irin wannan cunkoso.
0: Na'am, jama'atar nasarar Islam an san ta kusan da ɗabi'a ce wadda kusan za a ce duk wata ƙungiyar ta shiga addinin Islam su ne na farko. Yaya kuka samu haɗin kai tsakanin wata ƙungiya da?
1: To alhamdulillah ka san dama duka al'amarin nan guda ɗaya ne, ko addini ake wa, kuma ana yi ne don neman yardan Allah subhanahu wataala. Wannan al'amari kuma da ya fito rana ce ta murnan tunawa da haihuwar Manzo sallallahu alaihi wasallam. Babu wani ƙungiya na addini da ce ta ware kanta wai don
0: wannan ita kadai da ta yi,
1: ita kadai da ta yi abu dai ba, kuma in ma zai yi zai mata wahala. To amma idan kuka hadu to aka yi za a samu sauki, kuma an yi shi cikin sauki, kuma an yi shi cikin nasara. Yanzu misali kamar a bangaren jama'a da sallam akwai wanda suke fitowa daga wurare da dama, ta yi wasu daga cikin wasu sauran kungiyoyin ba su san su ba, mu da muke bangaren jama'a da sallam mun san su, sauki ne mu control din su da kaidojin da su. To haka wanda suka fito ta hannun riyala, haka wanda suka fito ta hannun CTI, haka wanda suka fito ta hannun ITIANU, haka wanda ga su nan dai kala kala. To kowa idan aka haɗa kai to zai iya samun dama da zai control din nasa ta ina ya fito, kuma ina ya kamata ya yi domin a samu sauƙin gabatar da abu, kuma hakan ya ba mu sauƙi.
0: Dama cikin tsakiyar wato gabatar da wannan shirin damu da gai muna ɗaukar kiraye-kiraye masu rubutun baya ko tsokaci ko ƙarin neman sani akan wasu abubuwa da suke suka wakana wajen muzaharar. Lambar da za mu bayyana ta ce 0809-795-975. Muna tare da ɗaya daga cikin wato su ma a cikin wannan ɗaki. Za mu so mu san sunanka da matsayinka a fagen wato muzahara da tabbatar da tsaro.
2: Assalamu alaikum, sunana Sulaiman Gidan Kwaribiri, wanda ni ne ciyaman na sakamakon na ƙungiyar shafin da muzahara mai
0: yanzu. To malam kai fa.
3: Assalamu alaikum, sunana Umar Musa Ibrahim, ni ne sakataren Itiyadin Umma Islamiyya Bauchi, kuma ni ne sakataren gamayyar agaji wanda suke aiki a masallaci ce Islamic Center.
0: Masallacin Shaddaru Usman Bauchi da ke bakin santarar ko kuma makera
3: Islamic Center
0: yana bakin center
3: ɗin. Eh, bakin center ɗin yake.
0: Yawa, ka san wasu idan ka ce musu Islamic center, za su ga kamar wani ɗakin taro na addini. Amma waje a yi masallaci.
3: Masallaci ne da yake, akwai tana da tare, akwai makaranta, akwai library, akwai sai aka tsara Islamic center.
0: Malam Suleiman.
3: Na bayan agajin kuma duka na aikin Maulidin shine sakataren.
0: To Malam Suleiman, idan muka koma ga sha'irai an kasu kusan za a iya cewa kashi biyu zuwa uku. Abinda ya sa na faɗa haka, akwai sha'irai, asalin sha'irai wanda aka san su kuma masu yin yanku. Akwai kuma matasa wanda su ma suka kira su kansu sha'irai, wanda sukan sa waƙoƙin ku ko kuma waƙoƙin su da suke wajen garin Bauchi ko jihar Bauchi. Akwai kuma su wa'innan matawagar matasan da suke sawa guri. Akwai kuma matasa wanda suka kasance su kasan di su ma suna fitowa. An samu matsaloli ko kuma an samu nasarori a kan wani abu. Da farko mu fara da batun nasarar da aka samu a wannan zaharar, tunda Malam Salisu ya bayyana wa Garba, ya bayyana mana wasu abubuwa mutattauna tare da shi wanda masarauta sun san fahimta. Me za ka kara a kai?
2: To alhamdulillah, kamar yadda aka sani zaharar dama duk taron da ka sani kowane irin taro ne in aka yi shi da a samu nasarori da a samu nasarori sannan daga baya ya duba a gyara gyara. Alhamdulillah, kamar yadda aka sana ciyaman na sukuti na shekarai mun bi su tun karfe 7 da rabi muna gari laiki idan ka fito za mu bi ciki tsarinka da kuma yanayin waƙa ƙasa da kuma yanayin tsarin yaranka. Alhamdulillah, mun samu wasu da yawa wanda gaskiya sun ci gaba. Da ga wasu sun fito da kasida ne daɗi kuma karfin kiɗan bita da yawa.
0: Ga yistan nan da koyo.
2: Sannan kuma wasu da yake kasance sun kalifofi ne. Na ga samu sun samu waƙoƙi ne su fita da su sun sa abin da kuma sha'awa. Amma akwai kuma wasu wanda da gaske ne wanda su har ga Allah ba a sa su sun ci gaba. Su kawai hidimar mori ne da ya zo suka shirya su ne su da abokansu ba su ma san menene tsarin kotun ba san menene tsarin shari'a ba ko idan su tantanar da kai su ne da su da daɗin ne suka ci waɗannan gaskiya
0: ba kuma tawagar matasa
2: su tawagar matasa za ka samu da kasai za ka ci cince su zakirai amma ka tambayi yaro ma me zakirai ma ba zai iya gaya ba. To kaga a cikin waɗannan duk da kance nasarori ne wato a cikin waɗannan waɗanda suka fita ba tattare da
0: ka'ida ko kuma sanin cewa
2: mun fuskanci matsaloli da dama matsaloli ba matsala ba inda ka samu yaro yana amfani watan kansa shi dan musulmi ne shi musulmi ne Allah ya sai da ya yi kisa har da attachment a cikin kisa
0: nazarin abuja
2: da ga yaro yayi kiso bayan kisan da yi sai ka samu ya sa irin wannan daiti yarin da kansa gida uku gaskiya waɗannan ne wasu babu tawagar da za mu zo mu sami waɗannan ne irin wannan banzan kisa ko irin wannan daiti ne su ne da kuma sun da kuma ya ko duk da na san ni kama da sun da kuma sha a gurin daya ce na mun kama da sun da sha
0: cikin tawagar
2: ne kuma abin da zai baka mamaki akwai shaƙirin da ya zo ƙucewa dama farko abin da muke shi in ka zo ƙucewa muka ganka da wannan tsari sai ko abu na farko shi ne dijin da yake maka aiki sai mu ce kashe sautin to yana kashe sautin sai ka kashe farko abu na biyu sai mu kira shi da gora kana kallon waɗannan a gaban ka baka da fomi ka'idodin da aka sanar da zahara ba ne
0: kusan guda 18
2: guda 18 in ka bi wannan ka'idodin ya sa ka bar waɗannan har ga Allah akwai wanda su sai ka musu magana suke ankara suka cewa akwai fafasadi a cikin tafiya don akwai wanda da muka tsare shi muka gwada masa kowa wallahi sai ce wallahi ya gani ba ta ci kafin mu gama magana ma kawai sai ce da Allah kuna masa tukau sai da tumaki wa'annan wani da wani ko a cire su ba sa cikin taukar mu suka sake shigowa muku da su kaza a cikin speaker to ko irin wa'annan gaskiya mun su samu da yawa ne kawai ya kamata a cikin taukar mun rubuta ko gaskiya har mun rubuta ko mun yi ta ba shi shi kuma mun ci kuma yin nazari daga nan zuwa sati daya in akwai wani da ke da gidan mun rubuta ko da kuma ta kiyaye su dan mun rubuta abin da ya kamata a yi shekara ne zuwa da mun tabbatar ina da yakin abin da muka rubuta in aka tabbatar da shi ba sa kike da wannan
0: ya matsayin ku ga taugogin matasa na unguwanni ko kuma kurin da suna hesa shigo wanda kusan suna hada alaka ta kansu da shagiri ba sa cewa su ƴan islamiya ne kai tsaye
2: to daga su wannan taugogin matasa mukan ce musu kayan dunya kowa da kullun sai matsalar su shi ne su tsarin ku ba su da kasiya ba su da wannan ciki wallahi wasu da ka samu su fito ne amma waƙar da suke yi a cikin shafin sunci kiɗan da suke yi a cikin shafin sunci don mun kakkama irin wannan yawa amma matsalar mu shi ne mun kun ga ba mu da kuɗin shi a hannu mun buƙatar ko mun da kama mutum ne ko mu mika shi ma kuma abinda hukuma ta masa ya rage kansu
0: ba ku kama kayan kiɗa wanda shi kansa dijin nan gaba ba zai fito ba ko kodawa da wasa ma ya sa waƙan wanda da ka ji wannan wata waƙa wai cicce menene wanda da ka ga suna sawa dan me yasa ba ku kama ba
2: wato abinda yake faruwa ba mu da wannan wata shekara inda
0: musulmi dama
2: dama
0: ai ga masu daman nan
2: na ka ba mu dama
0: ga masu daman nan Alhaji Sai Sani Salisu
2: to in aka ba mu dama wallahi mun san matakin da zaka dauka mun rubuta cike da kace na ga maka report har mun
0: ina da tambaya wajen kama dan dawo gare ka secretary kafin na dawo dan koma ga Alhaji Sani Salisu Garba kaje abinda Malam Suleiman ya faɗa wanda kusan hakkin ku ne ko jami'i ne na addinin musulunci jama'a ta na sami islam da tiyano da dukkan sauran wa'annan tauhidi wanda ku an sani ne jami'an tsaro na addinin islam ya baya ka
1: ka san zaman da aka yi a farko idan ka dubi tsarin maulidin da aka yi maka duk da matsalolin da aka samu an samu canji domin tsarin ya yi kyau kuma dokokin da aka saka an bi kusan kashi 8
0: bisa
1: 10 abinda aka bayar to kaga wannan nasara ne me ya kawo haka haɗin kan da aka samu a tsakanin kwamitocin riyada da kwamitoci wanda aka yi na jama'a sai islam da sauran kungiyoyin addinai aka samu da wannan nasara to yanzu reportan da ake ce an rubuta an bayar ba nasu ba kadai bangarori da yawa su ma wasu sun yi wasu suna kan kokarin kammalawa bari sati ya wuce da a zo a saka zama kuma da aka wa na rahotanni da a bi su ɗaya bayan ɗaya kuma insha Allah za ka ga dokokin da za a sake cirewa wanda yake buga maka kudin cewa in Allah da baki kuma za a sake samun canji wasu in an ce da kuma wala cewa abin ya faru
0: to masha Allah bari mu koma ga secretary da mu son ka sake gabatar da sunanka
3: sunana Umar Musa Ibrahim secretary
0: to madam Umar menene ka taskance kuma ka lura ganin na saboda wannan muzaharar maulidi a wannan shekara
3: wallahi wannan shekara na kai an samu nasara wato gaya sosai an samu nasara babban nasaran dai alhamdulillah an yi muzaharar nan an sauka lafiya da mutum sai dan abin da ba da rasa
0: a wani waje
3: kuma kamar da dan uwana dan agaji jama'a sun sallama Alhaji Sani ya faɗa dokokin da aka yi da tsare-tsaren da aka yi an cimma fiye da rabi na nasarori yadda aka tsara tafiyan wannan lalle kamar yadda aka yi ta faɗa a media da kuma takardun da aka raba ya shiga zukatan mutane wasu da suke da niyyar yin abin ba su yi abin yadda suke tsammanin za su yi shi sun rage saboda haka ni na ga nasarori akan wannan kuma dama an ce maka ranar biki ne dole kowa da irin al'adansa kowa da irin tarbiyyansa kowa da yadda zai yi ya kodi wannan kansa saboda haka bara ka rasa matsaloli wadda aka da aikata ba.
0: Muna so ka yi batu akan nasara kafin mu je ga nasarori, sabila da a dukkan rayuwa mahaifi bai so ya ce ga kallubalen
3: nasara,
0: wanda ce yaro ne mai kokari, mai fasaha, mai karatu, mai kankam da kai tukunna a zuwa ce, to amma yana da kure kana
3: gaskiya ne daga cikin nasarorin da aka samu. Lallai kaman dokan da aka yi na a fito a cikin
0: tsari
3: yari kowa ya bilai tabbas an kokari an fito da mutum kuma an ce a samari jami'ai. Alhamdulillah jami'ai da su ka tsaya tawaga duk rigiman da aka samu, ba aka samu inda aka samu rigima da jami'ai ba, mutane sun yi kokari sun tambi dokokin da jami'ai suka saurare su ka tsaya kai da kai suka saurari jami'ai su musu jawabi. Sai dai yake ranar murna ne, sai dai mutum ya wuce kuma sai wanda aka sire su a nan din nan suka sake koma, amma lallai an samu nasarori wajen bin wannan tun farko kuma kamfanin hanyar da an karba an nazarci kamfanin da yawa, sai dai wanda ba su samu kuma su ne ko aka dan samu matsaloli daga wuri su yawa makabban nasarar da aka yi kuma an samu baki sun zo daga wasu local kuma wasu ma daga wasu jihohi kuma an yi muzaharar nan da su. Wannan babban nasara
0: ce. Abin da ya sa za mu kuma yi da hankali a kan matasa, wasu akwai wani sirri ne wanda ban sani ba, ko wani rubutun da kai a kan matasa wanda su dai kawai ga sanan ne wanda wasu matasan za a iya ba musu. Ba wai don na ga su lalabiri ba, bari ma fara fadansu ba. Nurul Alamina sun yi matuƙar ƙoƙari kusan kowane lokaci a tawagar da za su fita, ba za ka taɓa ganin wanda ma a dada ne a kan shi. Bayan haka idan muka je ga tawagar wato bakin kasuwar santar makin wadda yawa lobi rasul, wadda su ma dai ba za ka taɓa ganin irin wannan abu ba. Muje ga tawagar wato dan wala tsara biri ne na na faɗa to gidan bare
3: bare, gidan bare
0: wadda wasu kowane lokaci kowane shekara ana yaba musu ma shigar su
3: gaskiya ne
0: ba abun nan. Har akwai wasu tawaga ma ban sani ba wanda shi kuwa ba wanda suka sa kaya mai ruwar wato kuka, wadda dukkan matasan wani abun burgewa ma kirami suka daura akan su kirami, wadda kusan mutum ma idan ka gani za ka yi to ana ce musu so ne buwa, to suka sa aka yi irin wannan abu. Ban sani ba ko wani matasan da ka taskance wanda kake gani ya dace al'umma su kansu dan Allah dan Annabi su ba da gudunmawa irin wannan abin idan ka san ga sun yi irin wannan shigar.
3: Ai tawagar matasa wato ya kaso kashi kamar da kai na faɗa kowa da irin gidansu kowa da irin tunaninsu. Wannan tawagar matasa da ka faɗa duka tawaga ce da iya wanda tun fara ne da kamar Islamiya ko kungiyar dama
0: zawiya ce ko kuma duka
3: Islamiya, kaga kamar Ilobi Rasul Zabiya. Idan aka bibi tarihin Maulidi matasan farko da suka fara fitowa matasa su dinki su ne idan mu fita da raje da bankon daga nan duk yake yanzu dake an rusa ruwan
0: har yanzu anguwan ta nan ai akwai bakin titi ne suke nan,
3: to sai makwabtan
0: gidan kurmi
3: makwabta yawa makwabtan su a Lobi Rosu ne suka fara, to kaga Nurul Alamin da kungiyar zakire ne amma da yake sun hada kansu da matasan su da dattawan su da wannan sun yadda abin ana yin sa ne wato don soyayyen manzon Allah
0: sallallahu alaihi wasallam. Kuma akwai gidan mallam ta
3: Alawi, gidan mallam ta Alawi shima da kanta wannan zakire, to wannan duka tawaga ne wanda suna da jagoranci da tarbiya da suka ta wannan ka daukar matasa ne amma karfashin wata tafiya wata take akwai murabbi ko ne tarbiyyar da duka da wada
0: kace tun lokacin su Yusuf Ladan Bauchi
3: tun tunin suna nan suna
0: wannan suna matasa
3: suna matasa tun suna matasa sun zama da tawon kuma suna nan suna da su kake
0: sai suna jagoranta
3: suna sai to tawagar matasan da ake samun matsala da su ba wa'annan ba wa'annan kam abun sha'awa da ga kuma tafiya wasu mauri ma da ganin kananan ƴaƴansa tun suna yara basu ko matsayin matashi ba daga kuma dottawa kuma su musu mushe matasa duk tawaga da kai ka tawa ta ke amma wanda ake samun kalubale da su ba su ake ba irin wannan wannan ka san zama kaman wannan amma matasan da suke a anguwa aka kawai saboda tun ranar murna ne kun an ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk musulmi zai ji daifin sa ta buga tun da za a fito a gode soyayyen Annabi ne to wasu ba su da wani ke taba zuwa Islamiya ba ko langaya ba wani ma ko tawagar da na gani ma kaman an tudu ne da kan kadan ne kawai kidan ma ba ta alaka ta kowace waka kawai abin da zai da a tunani a rawa to kawai sai su fito ne mi speaker na akwai tawaga da wajen guda bakwai a rubuta nane ma din gane wata anguwa ne wani suna ne ma zan lankana musu bab tambaya wa aisha gora bab kawai kota wagana na tsari a bada na rubutu yarinyar ta ki ta ga mutum na tsari idan an yi kida wannan sai ya gudu zo gaban ta rawa ta shi to kaga irin wannan tawagani su ne tawo kin ta makami a rubutu na rubuta dan in tabbasan bada gamayyan agajin mu zan tattauna kai kuma har na fara ga yama wannan dan je inji su kuma suna a
0: dine
3: kuma suna hisba su ma dan bashi ko don kafin nan da wani lokaci a nazarci abin da kai da za a ma tabba
0: a kowane shi tawaga wanda kamar yadda ka faɗa kowane su su kukan gidansa yake ni ban sha mamaki ba tawagar iyalan gidan malam Mustapha Shehu Lela wadda kusan babban a cikin su akwai malam Mushe Lela akwai malam Sani da sauran su su ma dai fararen kaya sanasa wanda idan ka je wannan ka ce ma za ka ga an yi taurin kai to gaskiya wannan ma kayan zuciyanka ne amma bara iya rasawa ba amma tawagar tunda manya suka fito a ce kuma dukkan wa'annan mabiyan manyan su ne malaman su to kaga iya ɗaya daga cikin shawaran da ya dace a ce a bayar idan har da a fita cikin mazahara to irin dattawan nan su kasance su ne a gaba to koda yaro zai yi gigiwa kaga in ya ga malamin sa zai ce in an dawo a je fada doki mataki kai ba malam Suleiman da na yi koma baya ni a ran koma baya batun matasan muna so mace mai karuta a cikin report na ganin cewa idan iya pointin din wata je guda uku da aka samu kalubale akwai wato hanyar ajiya da report da aka samu kalubale akwai wato hanyar daga kofi sai daga gunti zuwa bakin kura an samu kalubale daga wato shatarita da zuwa fada shi ma an samu kalubale wanda har ya kai maka rasa rayuwar wasu wanda kuma ana zargin cewa cikin tawagar matasa ne aka samu ban sani ba tawagar matasa ne aka yi rahoto aka yi a cikin rahoton ko kuma tawagar shahirai ni a gaskiya a wannan shekarar ban sani ba ko wani ya gani an yaba ma shahirai kusan kashi 80 ko kuma 100 ko kuma 70 misali aka yi da shigar da suka yi wanda ake sa musu ido ma da su yi abubuwan da bai dace ba kusan manyan shahirai ba yi ba amma menene matsaya ko kuma shawarar da ka bar a rahotonka musamman ga tawagar matasa
2: alhamdulillah kuma da malamin da na farko idan ka duba farkon abin
0: tawaga kenan ka san wasu da suke karkara ba san me ma gurbin ba
2: tawaga ka fara duba tawaga in ka fara duba waye shugaban in shugaban mutum da kirki da mutum ma daga zaran ka tare fitar da wannan mutum da zaran da ke yaran sa su ne a kasa
0: nan nan sabon kuskuren tarbiya
2: fatin da wannan mutum da yawa saboda menene saboda dama jagoran shi ake mu dama da aka samu mafiya kasari jagoran da ya ɗebo abokan sa ne da makamantan mutane sa waran da layi kamar yadda muka shiga a cikin rahoton mu da ba dandamalin da ke wasu abubuwa a ciki ba na farkon da idan ke tsako wani kaɗa ba kamar yanzu wannan layi an samu samun dama da matasa amma abin da muka gani shi wancan shekara a tsarin muzaharar kuma wajen yan kano an samu samun da a take a wajen za ku ga wani kuɗi wajen matsala na masu kwanciyar kwanciyar wannan karan da haka sun zo sun samu lunguna ne da suka fi daidai bakin lungu idan mace ta fara shigowa lungu tana baya ka san idan ta kira mutum
0: za ka iya kaɗai da cewa
2: in aka kira mutum a cikin taro ba za ka amsa wayan ba sai ka fito daga cikin wannan tsibirin kina fitowa din nan ko kuma kana fitowa ya samu lungu lokacin ko babu jama'a hankalin jama'a
0: hankalin jama'a ya
2: koma kallo
0: ko da ibn da zai ma ba da ji ba saboda
2: ba da ji ba a wajen gaskiya mun sami irin waɗannan matsalolin gaskiya mun samu gidaje akalla ba kasar wala mun samu da kuma da kuma
0: kun cin makama masu yin wannan abu
2: akwai waɗanda ni ina ganin da kama ne kuta kuta su ci mutum
1: saboda menene kafin ka ankara ne saboda rasu wannan abin su kuma dama a cikin sakanni ne suke abu a cikin sakanni dama sun take da akwaito tayi su kuma kai ka isa ka bi su saboda barucin ne da ka samu wanda ya so kai wanda ya gode wukan ya bace wayar ya yafta da dubu daban musu kuma suna waje in kace zaka bi shi to sai su afka maka kuma abin ne babba abin da ya karbi wayar da kuma yi su yaran da yafta da dubu wani yana fitowa kai sai kuma zai yi kishaka wala da ya samu wayar sa sai su daba masa ya sake samu cikin sai su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su su ma wajen ba a wajen su ke wannan kuma kamar yadda na gaya maka ba sa yi akan hanya bana gaba ɗaya da ke tsansa jama'ar tsaro sosai a cikin neman taron da su yi akan hanya ba a irin waɗanda dungunan ne suka cin wannan don haka gaskiya kamata su yi an ɗauki mataki a kan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa saboda gaba ya kasance duk dungun da aka san cewa tun da kowace ne aka yi hukunci a wajen gaskiya kamata kamar yadda nuna gaba a yi hakuri don sake mai mutawa wato ana ba da kuma mara wacce ne gwamnati take ba tun da har tana ba da tallafin mutu me yasa ba za a rika ba da 10% ana ba da wasu kuɗi ba in dai har aka ba to ai a neman lafiya
4: a takaice dai kana ba da shawara kwamitin tsaro
1: a ba kwamitin tsaro ba kwamitin da ake ba su kudin da ake ba da nan da kasan gori kuma ana aika kwamitin da wani sakan wara
4: a daddiyar kwamitin
1: kamar ka bayar da mayan gaskiya kamata wannan kwamiti ta duba ta rika cire 10% tana ba tana kashewa a kan hidimar tsaro ba wai ƙungiyoyi su na sun ka ɗaukar nauyi
4: ai wannan kwamitin ba sa yi ne ma
1: sai wani kwamitin taɓa ganin sun ware wani abu wani su ware wani shi da tsaro ba
4: an yi tuya man ta da albasa ke
1: nan ina tsammanin mu dai a mu mu dai a mu har mu kuma ga gama ma mun ko kula da yana da shi ko wani wani to kai ko tun da har zai ga dai iya kasancewa haka dole ne ya kasance an gyara wannan mutum zaka sa mutum ya zauna a waje ya kula ma da ɗan iska ɗan iskan da kai ba ka saka tunkare shi ba ya kamata shi ma ka kimtata masa
4: to mai sauraro da mu dinga cillo tambayoyi ga su bakin namu daga bisani kuma ku dinga turo sakonku ko kuma ku kira domin karin haske kamar yadda na faɗa gabanin gabatar da shirin mai sako na farko yake cewa ina barka da jumawa baki gaskiya bana an samu tsaro sosai a wajen zagayen maulidi don na shaida daga kubar babu abin sun kofar to mun gode babu abin sun kofar assalamu alaikum eh mala alfadila to mala alfadila di to eh wayan tana dan mana tangarda amma dai ka san inda da ka sake kira idan mun abun nan bari mu gyara yanayin kiraye kirayen wayan da muke samu yawa 0806795570 lambar kenan da zamu amshi giraye giraye assalamu alaikum
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
4: barakatuh wa alaikum assalam wa alaikum assalam hello assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum sana ta kan shugowa ne ga shugowa na zamu ci gaba da amsan kiraye-kiraye masu sauraron masu sauraro wajen wato gabatar da tambayoyinsu ko kuma karin haske nasu a cikin wannan shiri na zauren shagirai. Yau muna kasancewa ne kai tsaye tare da wasu daga cikin masu ruwa da tsaki ko kuma wanda suka gudanar da aiki a wannan rana ta muzaharar maulidi. Daga nan biyar C2 FM ta 94.6 na zangon FM 0806-97-95-7. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
4: Wa alaikum assalam. Muna tare da wane ne?
5: Sunana Nasir Umar, daga wadda ake mallaka bi da Zakiru Mai Rakumi.
4: To, a takaice muna jinka.
5: To, na farko muna godiya ma Allah da ya samu yi wannan muzaharar maulidi lafiya ko muka ma lafiya daga bangaren mu.
4: Na'am.
5: Akwai shawara da nake bada da gode mu alhamdulillah mun fita daga unguwar mu gwalla da jakin din baballe. Da wuri kuma mun dawo shafi saura minti 10 na rana.
4: To mu je a kai tsaye a shawarar da aka ba.
5: Saboda to shawarar da zan bada shi akan bangaren security. Domin kar magana akwai wani da na gani kuma tsarin su bi kuma na iya kokari na wajen sanar da security da na sani su ne Nigerian Bosch Hunter Security and Patrol wanda ofishin su yake kofar gidan Ladan Borno. To kuma wallahi alhamdulillah cikin gaggawa sai ga su rinjira guda da kafa suka zo. To bayan ganin su hakan kuma na je yin godiya ma shugaban su Alhaji na doye dan na san shi. Tawar da zan bayar shi ne dan muna kana da shi sai ke cin abu mai yasa tani da yawa sun zo abu ta kan 500 ko fiye da haka. To da ake za a aika musu da mai ko ganin bibbiyu za a kilo zai da kilo guda uku a wajen. Ita amma har yi wannan lokacin da na same shi bayan an gama zagagare da karfe 5 da wani abu na yamma wallahi babu wani abu hasali ma akwai mambobin sa din da yayi magana da wani jami'i na riyada cewa su je nan jikin Shari'a Court za a ba shawara very unfortunate haka suka gama a wajen abincin da su ma ba su samu irin wannan abubuwa ya kamata a tsara su.
4: To mun gode da gudunmawa taka cikin wannan shiri na zauren shairi. Bari mu koma ga wannan da yake misali. Assalamu alaikum. To wannan ya katse. Abokin aiki a Rashida da Muhammad Fadila yana kokarin kiran mu domin yana daga cikin shugaban Sahabul Faida wanda suke gudanar da zagaye maulidin fiyan halitta. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam. Fatan tashi lafiya.
4: Lafiya kalof. Ya gajin, ya gajiya dai.
6: Wallahi godiya alhamdulillah kuma muna godewa Allah da ya sa aka yi wannan muzahara ta bangaren mu da mu ci an yi lafiya kuma an sauka lafiya.
4: Masha Allah.
6: Sai dai babban kira ke da shi. Ka san shi ra a ko da yaushe tun da ce a yi sallah. Sallah akwai mubtalati abin da yake bata sallah. Sannan azumi akwai abin da yake bata shi, haka aikin haji akwai abin da yake bata shi. To wannan maulidi dole shi ne akwai abin da yake bata shi a matsayin mu na masoya Annabi alaihi salam, mu ne za mu tashi a mu kawo wannan gyara mu ba da shawari a yi gyare-gyare. Zahara Bangada ya ce an hana maulidin Annabi a jiya ko a duniya. Babban kin da nake da shi wa dukkan kungiyoyi da muke da su abin da ya shafi riyada ko kamar zumra ko kungiya da suka fito na tsaftace maulidi muna yaba musu kowa da irin gudunmawa wanda ya bayar har sama da su malam Sule Lamire da duk wani wanda yake intisabi da kauna Annabi irin gudunmawa wanda ya bayar. To amma daɗa sharhi da zan yi akan maganar malam Suleiman Lamire, maulidin nan ta samu farin jini a wurin yan siyasa ko a wurin gwamnati kuma gwamnati ta dauke shi da muhimmanci ba na manta ba a ɗan shekaru na dai tun lokacin malam Isa ya gura da daga lokaci ana ba da gudunmawa sosai. To duk da wancan shekarun ya wuce amma a irin wannan gwamnati na shi daura wanda kwamiti aka yi na musamman kuma kwamitin na akwai kowane bangare shayayi ne islamiyu kamar na san malam sudani da cin gasiri na ciki kaga su ne jagorori na shayayi da na riyala na ciki shugaban riyala shine jagora na raba kayan maulidi. To duk da commissioner na ciki haka tashi ba wai abin ji yake zuwa ba kudi yake dauka zuwa tayarwa wannan committee muna shawarta ko in ce ya zama dole san abin da ne gyaru a kira kudi mai yawa ba muna kudi ba shiyar ga mulki ba ba ne da mutum zai ce ai da wannan zan yi kudi ba muna za wani ba har ga ne na waya ciki kai hidima wannan da ya buda ma
7: sosai
6: da wani wurin da ba ko zato ba sai kaga Allah ya rufa mai ta samu adheri mai yawa tun daga wara ko a kira kudi mai yawa a ba hukuma security nan dukkanin mangarori a civil defense a yan sanda ne a ga sunan nan da ma yan sa kai yan committee a yi banin din abubuwa kuma cikin maulidin nan
7: a dakatar ke
6: kana shairi na
7: a dakatar ke nan
6: a dakatar kana mutum kana shairi ga fito da mata da cewa ya matan nan
7: kawai ka ne
6: wala ga ga wata nan gani a daidai central abun baki da kiman dan sauka da wuri za mu yi wani ya zo na ganza kana ganza rarawa kana kallanta kuma ga hukuma a gefe to amma to sun da cewa na abin daidai ne tunda ba an ce musu ga kaidodi kar a bar irin wannan ba za ga ba abin da za su musu to amma ga bugaya musu in ga su wani da su wani masu irin wannan ga abin da da su a dakatar da su ne a kasuwa a hukunta su ne a yi wannan wanda suka yi gashi suka sa musu tenti kana fitowa sai ka san wannan instance ne aka fito yi ba magana wani nuna ko nan annabi ba wasu sun dauki abu ne kawai harkan sharholiya ba harkan samun kusanci da Allah da kuma annabi ba to haka ga yinin masu wayannan su ba su ma a tana da abun aski yanda ake yi inda ni tafiya doguwa a kan titi ma hukuma za su cire hular mutum sun saka gashin sa ne daidai ba su danna masa almagashi
7: koreza
6: wayannan amma ba dai taba yiwa ba sai an wadatar da su da kuɗi Allah
7: ta hana
6: wadatarwa a ba da kuɗi ne dindin yawa a kan wannan harka yawan haka ce an ba da miliyoyin kuɗi to a fara wasu takaitaccen miliyoyi domin ba da wannan amma an ba haka ba nan sanda na ta hamma ba ba shi ko ba ko sai ka ce
7: ko abinci
6: ba ba kai saka zo ka ce yawa sannan kuma a ba da afwan muhimmanci bangaren yan jarida na ce yan jarida a biyar shi tana ba da gudunmawa na sosai tun da ka ga tana shirye-shirye ta ware satuttuka a zo kuma ranar program din nan a tiya an ware wasu awanni ana program live to bangaren yan jarida su ma tun kafin maulidi da watanni a yi ta fadakarwa a yi ta fadakarwa shi rediyo na an tana da shi ne saboda ilmantarwa nishadantarwa da kuma ɗebe ke biyo jama'a kewa to fadakarwa na daga cikin abin da aka tana da rediyo to a ta yi bayani a ta bayani na ɗauki abin ne da muhimmanci dama shi nan adam yadda ka san rediyon ka saye shi sabo idan ka kunna shi ka sa batir ko ka sa masa ciki da kunna shi za ka ji babu canal kai ne da kama shi kana mutawa shi rediyon yadda ake tunin nashi har ya zama an samu tasha to haka dan adam yake a ta mutta mu har ya zama mun yi saiki Allah ya kafa wannan bidaja Allah kuma ya gyara mana abubuwa ruwan da ya saka hannun sa cikin wannan mai da tsare ne Allah ya saka da alheri mu mun da addini ma'ana maulidi addini ne wani nuna kauna ne wa fiyayyen halitta na da alayhi salam ba za mu yi irin na yan siyasa ba dan wannan tsaren shugaban kasa ta zo ko ci ko ta zo wani gari a fito da gangguna da jarkuna a yi ta sa bala a ciki mu ba za mu dauki wannan domin manzo Allah ne sarki
7: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To mun gode Madam Rashida Damuwa Al-Fadila. Na tabbata akwai tambihi da wasu karin haske daga bakin namu Malam Umar, Malam Sani, Malam Suleiman. Amma zamu iya kara kika guda ɗaya ko mu je dai kai tsaye. Muna san Malam Sani akwai wasu tambihi da dai akan yawanci masu kiran nan da wanda ya kira yace ya bada gudunmawa ya kai sun ji sun yi mutanen Bauchi da shi Madam Al-Fadila da dai sauran dukkan ɗaiɗaikun jama'a da suka kira. Me da aka iya cewa a takaice kafin mu koma ga ƴan uwa?
1: To alhamdulillah wato wani maganganun ba za a buɗe shi a nan ko ba haka ba, amma dai abinda muke magana a kai shi ne su wa'ancan men kwamiti da gwamnati take ba da kuɗi a hannunsu su zauna a kasafta da sauransu, su ya kamata a zauna da su domin su dubi tsarin da suke bin nan daidai ne ko akwai gyara a kai. ni na yi imani da Allah an zauna da a samu gyaran yare to wannan gyaran muke so so a zauna domin a yi shi don a hada kai gaba daya al'amarin ya guda ne ta ke so kamar yadda ake magana duk maganan matsalan banan nan ba ka ce kam in ka riga ka bincike shi gaba dayan cikin sa ya dawo ya kare ne akan tawagan shi
4: tawagan shi ko matasa
1: ai su ba shagirai ne ana suka kiran kansu shagirai ne yanzu da ya dauki mota
4: ya saka lasifika
1: in ya fito a mazaunin sha'in ne yanzu ai misali da aka yi layin yan makaranta har aka kare ai baka samu wannan abun a ciki ba babu wanda ya zo bi bayan su
4: da aka yi layin brothers
1: shigo layin
4: da aka yi layin brothers
1: eh amma to lokacin
4: in shiga Yakubu Elzazabi
1: sun ga to lokacin da sha'irai suka fara fitowa a lokacin wannan ran suka samu kafa suka fara shigowa dama shigan irin nasu ne su fiyan irin nasu ne da makamantan su su ne nake so ba da shawara kuma a nan gurin mu kanmu gaba ki da ya kamata committee sha'irai tunda tawaga ne nan kamar da riyala take zaune take kula da makarantun islamiyoyi haka committee sha'irai suke kula da duk wani sha'iri da ke cikin garin Bauchi da wajen garin Bauchi yana da register a wajen su da sauransu mu zo mu zauna yaran nan da suke fitowa masu register nan a wurin ku mutun nawa ne wa ne yaran da ba su da register an san ga su nan ba su da register ba su da shi ba su da shi sannan idan suna da iyayen gida wani sha'iri ne uban gidansa wanda har zai dauko ya fito ya tafiya a madadin uban gidansa ba su da shi to wa'annan yaran su ne ake so a karkade daga cikin irin wannan abu amma in suna shaukin abun suna son su yi abun dan shiriya ake nema ta wannan hanyar sai su shiriya
4: to malam sadiq
1: su bi sha'iri
4: bari mu koma ga malam
1: sadiq ta tabbatar sha'irin yana karkashin sa ne shi ya yadda
4: shi tunda shi shugaban committee ne na tsaro na sha'irai bari mu ji ga gare
2: ka assalamu alaikum wato kamar yadda Allah ya sani fada kuma akwai shekara 12 da wuce an mada mu a committee tsaro na hidimar sha'irai amma akwai wani tsarin da muka yi sai muka ce to dole duk wani sha'iri da zo kofar gidan Alhaji Babban Lai ne lai duk sha'irin da an kama shi bai zo wajen yi laifi ba in dai har ya shiga cikin tawaga a yau ce gaba a kama shi a hukunta
4: na'am to ga wannan wa alaikum assalam muna tare da wane ne daga ina
8: muna tare da Sayyidi Lebu daga Gudun Fulani
4: Sayyidi
8: Lebu daga Gudun Fulani
4: to muna sauraron ka mu je ga tambayar ka ko kuma
8: ga gaskiya a zahirin gaskiya dai mu tarabbana ta bangaren mu dai ba wani problem insha Allah
4: na'am
8: ba mai biyan mu sun ba mu hadin kai zagayen da ya kamata har ga Allah ina ga yankin mu ma mun fita mun kai ta kudi dai amma dai duka babu amma zara da izin sai
4: na'am
8: to naga zuwa ga wayan Allah da ya ji cewa wajen bangaren ba jami'an tsaro in nan dai suna sa ido saboda a yi ringa komai lafiya a ringa zagawa lafiya ba tare da wani hayaniyar boye
4: to mun gode da guduma taka assalamu alaikum sam to gashi nan ga assalamu alaikum muna tare da wane ne assalamu alaikum
9: wa alaikum assalam
4: muna tare da wane ne daga ina kadan daga muryanka ba ma ji gaskiya
9: muna tare da Abubakar Salu daga
4: to Abubakar Salu menene guduma taka
9: guduma na
4: kadan daga muryanka dai gaskiya
9: an yi muzahara maulidi lafiya an gama lafiya mun gode akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata lalle a sa ido a kan game da kungiyoyin matasa da
4: sun fara na menene wannan abu
9: lalle su bi cin maulidi su zama a kan su mu sa ido a kan su gawo su a yi zama da su don Allah ya kai mu kira ne zuwa su suna su bi ne su nuna kansu ba sai an zo an fara abu kuwa daga daga wanda zai kasa ba da yara waɗanda yake muna ba da shawari
4: Amin to mun gode ga wannan bisa layi bar mu ji wane ne assalamu alaikum to wannan yake cewa assalam ni tambaya ta shine idan yamma ta yi wai babu security to assalamu alaikum
10: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: muna tare da wane ne daga ina
10: tare kuke da balaka kan mai rike ga ladimar durin da kada cikin garin durin.
7: To barka da haka, barka da wannan lokaci.
10: Ah, barkan ku da aiki a BRC to FM Bauchi.
7: Yawa.
10: Yawa, ni dan tsokacin zan yi shi na farko zan yi godiya wa Allah da ya sa aka wannan muzahara aka yi aka wace lafiya sai dan abin da ba dan alsa ba. To wa'annan kwamiti da suke gudanar da Allah Ubangiji ya ba su ikon kada gyara wannan hidimar faɗi a yi shi kuma ya taka samun gyaruwa insha Allah.
7: Amin ya Allah.
10: Da fatan za ku tashi lafiya, balaka kan mai jiga lafiya da yake muku addu'a fatan alkhairi na gode.
7: To mun gode balaka ka mai rake da ke durin. To menene bayan a takaice da malam Umar na ga iya da.
11: A wannan lokaci duk shaƙiri idan ya zo mun taka shi a waje. Ko babu shaƙin da ke ba ma kai. Amma daga baya sai muka sai shayar suka ce ga wasu fa a gaba sun kushe gaba wallahi da muka je gaban mambari ya kai guda 40 amma banda zai baka mamaki da muka dubiya duk babu shayar ko mutum daya ce amma ana kikiyarin cewa shayar yake ta mafi akasai wasu zawuyoyin ya ce su ma sun yi mambari wasu zakiran ya ce
7: su ma sun yi mambari
11: amma ba su da wakan islamiyya ba su da wakan shayar to haka su cin gashin kansu ke
7: tawagar matasa kenan
11: shine kawai su shiga cikin wannan tawagar kai da gansu da mambari da gansu da kayan sauti amma ba shakiri bane wa'annan su ne kamata a gaggauta daukar mataki a kansu wanda ya kasance kuma misali kamar da Malam Imran ta faɗa ƙungiyar Yala wanda ke kula da makarantun islami tana jagoranci ƙungiyar Brazzers tana jagoranci ƙungiyar Sha'ire tana jagoranci amma har yanzu ƙungiyar matasa wadin jagoranta ba sani ba.
7: To wannan yana kan ku mu je ga malam.
3: Assalamu alaikum. To ni abu guda malam sana lokacin da zan yi akan magana security da suke magana.
7: Ga wannan. Assalamu alaikum.
12: Wa alaikum assalam.
7: Muna tare da wane ne daga ina?
12: Muna tare da malam bagan gida daga Kano.
7: To mu je ga tambayar ka kai tsaye.
12: Gaskiya committee mai DJ ba kun da su da Allah ta samu.
7: Amin.
12: Dai mu matsalan da muke gani wanda ya kamata shi an duba shi ne yawanci da yamma wallahi anan

0: Ana tare da BRC2 FM mita 94.6 yanzu karfe 11 da kwata ga shirin sauyin yanayi. Gidan Radio Bauchi ke gabatar da shirin dan sauyin yanayi. Shirin haɗin gwiwa tare da DW Academy reshe daga muryar Jamus. Idan mai sauraro zai tuna a makon da ya wuce muna kawo yadda take kayawa a wajen taron yini guda na masu ruwa da tsaki akan tattauna yadda za a tunkari ambaliyar ruwa wacce ka iya aukuwa a jihar Bauchi sakamakon hasashen yanayi. Taron dai ya biyo bayan rahoto na shekara-shekara da hukumar NIMET ta fitar wacce ta lissafo jihohin da za su iya fadawa hatsarin ambaliyar ruwa a daminar shekara ta 2026. Wannan yasa ma'aikatar gidaje da muhalli ta jiha ta shirya wannan taro domin kullo da mafita wadda haɗin gwiwa ne da shirin Akrisal wanda ke yaƙi da lalacewar muhalli da samar da tsirrai waɗanda za su jure ƙarancin ruwa a yankin Sahara. A shirin na makon jiya, kila an ji coordinator shirin na Akrisal Dr. Kabiru Ibrahim a lokacin da yake fadar wasu cikin dalilan da ke sanya yiwuwar ambaliya ta yi kamari, yana mai jan hankalin al'umma da su sanya ido tare da kaucewa gangacci. Waya Allah a samu saukin al'amarin. To wannan mako za mu ci gaba da kawo bayanai daki-daki domin a taron da ya gudana na tsawon yini guda an samu damar bude sabuwar kofa ta jin ra'ayi na masana daga dukkan bangarori, kama daga jami'an gwamnati, hukumomin da abin ya shafa, malaman addini, shugabannin gargajiya da ma 'yan jarida tare da sauran masu ruwa da tsaki daga kowane gefe don jin irin rawar da za su taka a daidai matakan nasu domin rage kuma dakile annobar ambaliyar ruwa da ake hasashe a bana. Kuma ga dukkan alama malartan sun yi bayanai daki-daki akan yadda suke taka rawa wajen cimma nasara. Alhaji Abubakar Muhammad Wabi shine wamban jama'are kuma hakimin jama'are ya faɗi irin rawar da shugabannin al'umma suke takawa a yankin na karamar hukumar jama'are. Yana mai cewa karamar hukumar tana sahun gaba wajen shiga ayarin ƙananan hukumomi waɗanda suke yawan samun ambaliyar ruwa a duk shekara.
1: Abin da ya shafi ambaliyar ruwa na kudi shine abin da ya shafi. Wadda wannan ambaliya ta ja mana asara ta miliyoyin kuɗi a ƙasar. Wadda yake abinda mu muka fara faɗakar da al'ummar ba kai shi ne noma a bakin gabar kudu. Wadda yake wannan abubuwan yawanci su ne suke ja wannan matsaloli na ambaliyar ruwa a kogi. Idan aka zo aka yi noma hanyar da ruwa yake wucewa, to yanayin zo ƙarshen ta zai tafi da duk abin da aka shuka a wurin. To wannan shi ne mataki na farko da mu yi ofis ina nan haki muka ɗauka muka tabbatar da an faɗakar da al'umma wanda kuma Allah hakika wannan shekaru da suka biyo ba tun daga 2023 zuwa yanzu an samu sauki a wannan ɓangare. Abu na biyu kuma akwai wani initiative da muka fitar da shi a ofis ina nan haki a jamare wanda yake kamar daga baya muka fara shi. Aƙalla bayan dasa bishiyoyi sun kai 500 a fara kawai. Wanda wannan abu mun hada da ƙungiyoyi na akwai ƙungiyoyi na matasa, akwai ƙungiyoyi na makaranta, akwai na Harvard Sensor Local Senior. Wanda ke aƙalla mun tara miliyan sun kai 50 da wani abu. Wanda kuma mun raba ayyuka nan kashi-kashi kowane ƙungiya mun ba su iya bishiyoyi da nasu kula da shi. So wannan kuma gaskiya ba ƙaramin nasara aka samu ba. Da bishiyoyin da yawa sun kama kuma bana ma za mu ci gaba da wannan abu, za mu sake shuka wani bari insha Allah.
0: Alhaji Abubakar Muhammad Wabi wamban jama'are.
2: Gaba da mahagun a suru ka ce ko na ko inda dugu ya da ake da ji da sai a suru ka ce a da sa ai ban ruwan kulawa.
0: To tun a zamanin baya ma dai cikin watan Agusta aka fi samun ruwa mai yawa a yankin Sahel, wato wannan lardi da jihar Bauchi da makwabtanta suke. kuma gashi a daidai wannan gaba ko ina ya zama kore sharshar saboda albarkar ruwa da ake samu kenan lamarin tunkarar ambaliyar ruwa aiki ne da sai an hada hannu daga dukkan bangarori daban-daban domin samun mafita wannan yasa shirin Akrisal da ma'aikatar gidaje da muhalli ta hada dukkan bangarori har da ma ƴan jarida domin da su ne ake hada gwiwa a isar da sako ya karade ko ina lungu da sako Comrade Umar Sa'idu shine shugaban kungiyar ƴan jarida ta ƙasa reshen jihar Bauchi ya sha alwashin ba da fifiko a bangaren wayar da kan jama'a domin haƙa da cimma ruwa
3: babban matsalan da ake samu shine wanda kuma ina fatan ba isar da su ga su musamman shugabannin da suke ƙasa-ƙasa abinda ya shafi kaman kananan hukumomi amfani da kafofin watsa labarai ya zama dole ko juyin mulki aka yi ana neman ƴan jarida su faɗi cewa an yi juyin mulki a ƙasa-ƙasa so muhimmancin ƴan jarida shine su ne za su faɗar da al'umma yanzu duk wannan bayanin da ake yi in ana ruwa kana gona karka zauna a gindin bishiya ko karka ce za ka hau bishiya duk wannan bayani an yi su saboda me ana so a isar da su ga al'umma su fahimci cewa menene ake yi to idan ba ta kafofin watsa labarai ba za a iya isar da wannan sakon ba so babban abin shine mu dauke shi a matsayin aiki namu a hannunmu ba wai aiki ne na Akrisal ita kadai ba saboda in ka ba wa DJ yanzu biliyan 100 ba zai iya aiwatar da aikin da aka bashi ba idan ba jama'a sun bada hadin kai ba jama'a kuma ba za su bada hadin kai ba sai sun ji muhimmancin wannan taro da aka yi da kuma wani gudumawa su ya kamata su bayar don akwai gudumawa da ya kamata jama'a su wannan abin ana yi ne saboda al'umma amma bisa bayanin da aka yi misali a ce maka communities kusan 2000 zai taba misali ba wai ana fata bane kiyasi ake yi 2000 a jihar Bauchi kai ka san babban abu ne ana magana zai shafi asibiti zai shafi makaranta kan lokacin da aka yi ambaliyar ruwa ba da ma'aji saboda ba a maganan karatu to duk wannan abu ne wanda zai shutar da mu kuma abu ne wanda yake mu hada kai mu tabbatar da cewa mun yi amfani da kafofin watsa labarai yanda ya dace mu isar da sako yanda ya dace ba zubar shara kamar yadda DJ na ba sai bai magana a cikin hanyar ruwa yanzu DJ na Akrisa suna kokari ne su fitar da hanyar ruwa mai inganci in ka je ka ta wajen garin nan zaka ga duk ana yi to amma matsalan in ka zo kana zuba ko kasa a ciki ko shara a ciki kuma ka kayyawa gwamnati gwiwa wannan abin da ake yi kuma cutan ba zai dawo kan gwamnati ba zai dawo kan al'umma ne
0: Comrade Umar Sa'idu shugaban kungiyar ƴan jarida ta ƙasa reshen jihar Bauchi

0: maganar nan da muke Najeriya ta rasa albarkatunta na daji da yawa waɗanda hakan ya yi tasiri wajen samar da canjin yanayi zaizayewar ƙasa tare da iska mai ƙarfi sun zama barazana wa dazuzzukan wannan ƙasa tamu haka kuma irin waɗannan dazuzzuka na fuskantar barazana daban-daban daga mutane ta hanyar sare su da kuma ƙona su ba ƙaƙƙautawa da sunan neman itacen girki da gawayi kuma matsalar ta fi addabar jihohin arewacin Najeriya.
1: Tilas, mu tashi domin mu gyara muhallinmu, garkuwarmu da ta zuriyarmu mai zuwa.
2: A mako na gaba za mu ji rawar da malaman addini za su taka a wannan fage da kuma jin irin damarar da hukumomin Najeriya da Basefa suka sha domin tabbatar da doka ta yi aikinta ga wadda aka kama yana rikon sakainar kashi ga muhalli wadda ake hasashen yin hakan ka iya jefa rayuwar al'umma cikin hatsarin ambaliyar ruwa tare da haifar da karancin albarkatun noma da samar da zaman lafiya. Za ku iya sake sauraron wannan shiri a shafin Facebook na BRC. Za kuma iya jin mu a internet mai adireshin www.brcradiobauchi.com. Yanzu a madadin DW Academy, reshe daga muryar Jamus, sai sauran gidajen rediyo masu haɗa hannun gabatar da shirin. Abokan aiki daga BRC da suka tallafa, Muhammad Muttar, nake cewa a kasance lafiya.

0: Madalla. Sannu da sake saduwa cikin shirin na mazan jiya. A yau za mu bude sabon babi ne na tarihin Wulwar Zom, wanda aka jima ana jin sunansa kuma ya bayar da gudunmawa mai yawa domin gina al'umma. Wannan kuwa ba wani bane sai marigayi Bardan Kudun Katako, Alhaji Yarima Aliyu Giyane a ce Giyane. An haifi marigayi Bardan Kudun Katako ne, Alhaji Yarima Aliyu Giyane, a garin Isawa da ke karamar hukumar Giyane, ranar 20 ga watan 4 na shekarar 1946. Ya shiga karamar makarantar firamare a wancan lokaci a garin Giyane a shekarar 1955 zuwa shekarar 1958. Bayan nan ne sai shige babban makarantar firamare ta elementary a garin Azare a shekarar 1959 zuwa shekarar 1961. Daga nan ne sai shige zuwa conventional school da ke garin Bauchi shekarar 1962 zuwa shekarar 1966. Alhaji Yarima Aliyu Giyane, marigayi Bardan Kudun Katako, ya shiga makarantar horas da ma'aikatan aikin jirgin ƙasa na Railway a watan ɗaya na shekarar 1967 zuwa ƙarshen shekarar 1967. Alhaji Yarima Aliyu Giyane, kafin ya rasu, ya halarci kwalejin Turok da ke ƙasar Ingila a shekarar 1952 zuwa shekarar 1974, inda ya karanta kwasa-kwasai guda biyu a makarantar, wato Senior Management Course na tsawon watanni 6 da Institute of Advanced Management na tsawon watanni 9 duk a ƙasar ta Ingila. Kamar yadda mai sauraro ya sani, an waye gari ranar 1 ga watan 8 na shekarar 2024 da rasuwar Bardan Kudun Katako bayan wani doguwar jinya da yi a ƙasar Cairo, wato Egypt, inda aka sallace shi a can kamar yadda addinin Musulunci ya tsara. Da fatan Allah ya masa rahama. Kafin mu je ga irin mukaman da marigayi Alhaji Yarima Aliyu Giyane ya rike da kuma sauran abubuwan da ya yi domin ci gaban al'umma a shirinmu na gaba, bari mu kawo muku doguwar tattaunawa da ɗaya daga cikin makusantansa kuma ɗan uwansa, Alhaji Musa Muhammad Minari, kan abubuwan da ya sani dangane da gwagwarmayar marigayi Bardan Kudun Katako, Alhaji Yarima Aliyu Giyane, da kuma halayyarsa na gari da ya yi domin gina al'umma.
1: Kalamai da zan faɗi Alhaji Yarima ba mu zuriyar Alhaji Yarima ba, hatta Bauchi kai ina jin ainihin kuma ce Najeriya ba wanda zai ce har sadu da Alhaji Yarima, ce Allah wadai da halin Alhaji Yarima. To Allah samu koyi da halayensa. Babban hali na Alhaji Yarima in ya ga abin da kake yi bai jin shakkar ya gaya maka daina in mummuna ne, in mai kyau ne ya kira ka ya maka yabo don ka ci gaba da yin sa. To irin wannan halaye ita halar da shugaba ya kamata yake nan, kuma wannan bai tsaya a kanmu ba a duk yadda ya jagoranci da bayan da aka ce Allah wadai ya jagoranci Alhaji Yarima. Da Alhaji Yarima bayan haifayyar da muke da shi ya zama shugabana a wurin da muka yi aiki. Alhaji Yarima ma kiti mana da ni a shaka ne da ya saɓaci mana da ni na shaka, kuma ya mana jagoranci na adalci. Yanzu duk wani wanda ka yi magana da shi duk ƙairiyar da muke zaune kukan da ake yi ya ɗaga wane ya yi wa wane kaza, Alhaji Yarima akwai lokacin da ake zargin wai don mu ya ji tsoron hanya yana tsayuwa hanya, in ka zari Alhaji Yarima zai maka tafogan da kamar ya ku share maka hawaye sai dai in Allah ne ba ki yare ba. Ma'alamala da mutane a kan suna da yawa, akwai taimakon jama'a wanda ya yi iri-iri, akwai taimakon wanda mata wuce da mana ƙasa wanda Alhaji Yarima ya ce mana NRC a lokacin ba ce Allah wadai da shugabanci ba ya yi makin mana na ashaka ya taimaki mutane a giya dai. Akwai har yanzu akwai wata Islamiyya wanda ni na son Alhaji Yarima ne yake naka domin taimakon jama'a bai taɓa sa ido a kan abin da ke, saboda haka duk abin da Alhaji Yarima ya ba ka koye maka bai sa ido ba. Amma Alhaji Yarima babban halinsa babu zancen kai kana sama ko wannan kuma mai shara ne. Alhaji Yarima ya karbi ke mutane bai taɓa raba abincinsa da masu yaran gida.
0: Sabubuwa ne suke karantawa Alhaji Yarima Giyane rayuwa da ke rayu da suna mu'amala da mutane.
1: Mu'amala Alhaji Yarima ka san mutane za su ga kamar Alhaji Yarima. Alhaji Yarima ba ya da wata dukiya da ake illa iyaka wanda zai faranta mata samu abin da zai bai wa mutane. Alhaji Yarima ko kuɗi ne in sabbi ne ce wannan za su yi daɗin kyauta a gabana shayi shi banda abin da zai wai zai wani ba abin da yake da shi
0: saboda ni da kai ba na yi wasu shi baya su wato su ba ta masa
1: abin da ba ta ka walakan ta mutum ina tuna ran da alhajiri mai ce ba ka je ka nuna mana dan wani mutum ya zo da dan kuriyar nono sai wani a cikin masu zaman mu da yan uwa wani walakan ta shi ya ce ka je ka nuna mana jujin mutum ba a walakan ta mutum shi in kana so ka bata mata ka walakan ta wani saboda ka zaka samu wacce
0: abubuwa ta ce wannan abubuwa da yi ko kuma gudunmuwa da ya bayar kuke cin gajiyarsu
1: na faɗa maka akwai yanzu haka akwai matsalaci makaranta ana karatu ana mukan matsalaci ne gudunmuwa ce wanda har a mutu a giya ana ga cin gajiyarka a nan bocin da muke zance bocin ba zan iya faɗa maka irin taimako wuraren da ya ba ta taimako don inda a gina abin da ya shafi addininmu ko kuma rayuwarmu ba tunda idan ya raya mutum ai ya raya da rayuwa to ba isa maka iyakar wanda zai ce maka shi alheri mai taimake shi kuma ya tashi ya zama mutum to wayannan abubuwa da ya bari su ne wanda gajiya da ake ci wanda ba za a daina ci ba har abada don wanda ya raina shi ko zai raino ni wanda ya raina zai raino ni saboda wata gajiya ce wanda ba za ta mutu har Allah ya tashe mu to ka abado
0: shi wannan abubuwa ne an fara da shi wajen yadda mutane suke da
1: alhamdulillah mu amfana mu da shi ai mu mun fi kowa amfana tunda ya dora mu akan hanya mai kyau wanda mu ma gurgudun iko Allah na tuba yanzu haka in ta mu ta kasance sai wani ya ce su wani halin su kaza ne inda ya dora mu akan hali mai kyau na mu reni mutane in Allah ya da kuma muka doro akan sa ya dora mu akan hanyar da zamu rayu a duniya ta shafi lahira
0: fata wato al'umma su ba dangane da rasuwa
1: abinda muke fata abinda za su duba sai mu da addu'a kamar yanda Allah ya nuna mana ikon sa ya kai alhajiri mai rasu a Egypt aka yi sallar sa a Egypt aka yi janaizar sa a Egypt a jiya banna nan gidan na je giya ne duk masallacin juma'a sai da aka sallar gawar alhajiri to da haka wannan abin sha'awa dan ba wani ne ya ce mu yi ba ba wani ne ya ce aika za ba amma a lokaci aka communicating duk sallar masallacin juma'a ne giya ne an yi sallar gawar alhajiri akan yanda ya rene mu mun dogara da Allah shi alhajiri ma ya dora mu akan addinin na musulunci mu dogara da Allah ba kan wani zai mana kaza ba saboda haka ha yanzu insha Allah in Allah ya da mu gudanar da abin da ya bari gurgudun iko mu ba mu sai abin da yayi ba saboda shi wata kila halin ma mu yanzu duk abin da aka ce ka gada in baka sa ba za kai kamar na ainihin abin ba amma da insha Allah ba za mu ci kunya ba
0: haka yi tunanin kalaman ku na karshe shi
1: Allahu akbar labena na alhajiri mai karshe wannan magana mun tauna muka tauna rayuwar mu da ni da shi da abubuwan da ni na ba shawara shi ya bani shawara wanda wannan sirri ne tsakanin na da shi wanda ba zan iya ce maka wasu ba wani bako daga ni ba don abin ya shafi wannan sana'a da muke ta siyasa lokacin da wasu abubuwa suka dame shi ya kira ni don abu ya dame shi kan kira ni mu zauna mu hau ɗakin mu tauna shi saboda irin wasu abubuwa nan ba za mu yi amma kalamin alhajiri ma dai a kullum karka walakanta mutum karka walakanta mutum mutum kullum damar alhajiri ma kalaminsa akan rayuwar mutane kuma bai taɓa bambanta ɗansa da ɗan wani ba bai taɓa bambanta ƙaninsa da ƙanin wani ba shi gidan nan in ka gani alhajiri ba isa gaya maka wa yake kwana a gidansa ba kuma wa yake tashi a gidansa ba saboda irin halin ne

0: dokar dare mai sauraron mace yana tare ne da gidan rediyon GPRC cikin shirin mazanjiya inda ɗaya daga cikin makusanta na marigayi Bardon Kudun Katau Alhaji Yarima Aliyu Kiyaye a jihar Kiyaye Alhaji Musa Muhammad Binari ke bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani da gwagwarmayan ɗan uwansa Alhaji Yarima Aliyu Kiyaye. Alhaji Dahiru Hassan Tela shi ne mai ɗinkin tufafi ga marigayi Bardon Kudun Katau kuma daga baya ya dawo ɗaya daga cikin aminansa. Cikin zantawarsa da shirin mazanjiya ya bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na halin alhaji na marigayi Bardon Kudun Katau yayin da yake gwagwarmaya domin gina ƙasa.
1: Saman yadda sani ya da shi tun yana makaranta da shi da Muhammadu Abubakar. Lokacin muna tare da Aminu Isa Alhaji Samadi. Lokacin da suka taso daga makaranta kamar ran Juma'a wannan Lahadi za ku so zauna a wajensa. Kira da yamma da yamma su koma makaranta sai kuma Lahadi su dawo. Muna tare da shi cikin lokacin na mafi yanki na inufan. Yan basu ya yawa su kawo ƙarfi makarantar sakandare na kofaran da ke yanzu ba kasa.
0: Ya mu'amala kasance
1: ya mu'amala dai muna tare da yin wannan lokacin hali sai mana dai muna tare da ba mu da dan ce masa sai godiya saboda muna tare da shi lokacin da yake mu aiki a railway muna tare da shi sai zama hali zama dai marketing manager na masha Allah. Muna tsaye da shi da ya bari da yana zama muna tsaye da ya muna tsaye da shi har dai zai zama na liga siyasa har zama commissioner ne commissioner muna tsaye da shi da ina masa dinki lokacin da yayi muna masa dinki ne ne dinki ne mutum ke su ke mun da shi ne ni da kona aminan sa lokacin da yi wannan dinki wani dinki ne gwagwala shi gwagwala shi dinka masa ya ne kuma alheri kan babu da nace masa sakan ba masa da hawa
0: wai su hala ya zaka madana na ce yake ne wanda da da su kuma gare ka wanda kuma da da su do wai da su ne ka yanzu
1: to al'amura ya nasu dai zama mu da shi dai na ganin taimakon da yake wa jama'a ko bai san ka ba ko kuma sai ko bai san ka ba dai da ne kai kuma da yaka alai da bakin da inda gurgudo kuma dai da an samu lokacin da yake gwamnati ya samu ayyuka na bani dan kungira ta su dai ba da kira ne ce har yanzu kuma kuma ko dai da makaranta makarantan yara na cikin da suke makaranta ko ba da godi wajen sanin ke zuwa jan gaya masa taimake ne bani haka kuma wani taimako ne da ina maka kuɗin makaranta ma don na masa magana ci na wani mawai bani a ƙarshe dai abinda ya mu lokacin da yana ya zama na yana neman aiki da gan makaranta yin ba su taimaka da jiya da ya zo yana neman aiki kawo takardunsa yana wajensa shi dai da kawo da shi da ba sai mu yana rukuni na ma'aikatan na fadar katar wani lokacin wannan zai na shi ya kira ne shi alai da ya wuce kamar takardun yaro ko na ce masa yi ce to ka tura mu shi ran monday wani tura mu shi ran monday sai mu ci wai sai ya dauke sa haji ya dauke shi ya kai shi abu na abu matariya a kuma sai interview a ka dauke shi wato ce ga zuwa yana report ne za a ce ce mu baba da ga alama ba da su ba mu a kuce ba za su ga mu jihohi ne ce jihohi da ya mutu ga shi kai kuma kana digiri ne a yi wani matariya ba shi yanda a yi mutu ga wani mu ya Turo ‘ya’yansa suka same shi suka kai shi sama ma na gaba ci. to ga halin gidan ne mu ga dai ya zo a sun zo su ga gaisa da shi gashi ka ce Allah sauki to kalamiya da shi na kashi ne kenan washe gari alhamis wajen karfe 10 daga ɗana zai ce baba ya ce na gafa ma a ce wani ki haɗe ba lafiya na gani fa wani na ce anya da je kone shi je mu yi ga dace yanzu dai gashi da tu a wani ni ta gane ni ce ki sai ni ce to da mu cika sha dai ma sai na ga dai ɗana zai ce baba na ga an fa a ce ki haɗe ba lafiya ba lafiya ni ce gashi an turawa ne na bugawa al'adar mu lafiya al'adar ce na can ce aje ba ya lafiya wa an sa wa yace a a yace ai wancan kwancen sa ne ba yaran ya suka sami ba da wancan ne suka sami ba saka da yace da sabe shi mun ya dan ma sun sai ga mu to sai na bugawa dan sa sali sali ne sai sa da yace sai na ji wai an ce aje ba ya lafiya haka ne yace ai ga mun ma yanzu a hanya Abuja da mutum ba lafiya ta kashi asibiti Allah ba shi lafiya kai a cikin ganin wake ne lasu ya ta kashi
0: Alhaji Dahiru Hassan Tela ɗaya daga cikin makusanta na marigayi Bardon Kudun Katagu Alhaji Yerima Aliyu Kiyade ke bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da ya sani na gwagwarmayar marigayi domin gina ƙasa yanzu kan a nan za mu dakata cikin shirin namu na yau a madadin gidan rediyon Bauchi PRC ni Umar Faruk Musa da shi ya gabatar ke cewar mu haɗu a shiri na gaba.

0: sai maganin ba sa kaba kumbunin ciki sarƙafewar hakori hawan jini gamban ciki shanyewar ɗakar jiki zazzabi mai tawon barwa ga garbaɗin asibiti da sadaukar likita
1: fai ma wani irin sirri ne haka ba gwaji ba tantancewa kai sai hadiyar magani da samun waraka
0: bai kuwa ainin nan ba irin nasu ba
1: jimana asibiti fa sai sun bi diddigi sai sun yi gwaji sai sun tantance da kayan aiki masu ganin kwakwa kafin su ba da gado amma kai kawai ka rubuta sai ka rika dura wucin anya
0: malam ka ga mana muna ba da magani komai sai kun ji asibiti maganin asibiti ko sai ko kai ban yi ce kun ji asibiti kan dawo gari nan ba kai sai
1: wa malam sai yanzu na bayyana ka ina so ka sani su fa likitoci a asibiti su ne suka fi dacewa su duba marasa su suka san aikin jinin da yake cikin sa su suka san me jikin yake bukatar kafin ta masa magani ko bayan aiki idan ta kama saboda haka ni dai kaga tafiyata daga nan ba inda nan sai sai su
0: kuma sai ma kun da barkatai da ban samu tantancewa da baro da cikin zamani ba ku sai cici da lafiya dan duba lafiya da kafar magani
1: wannan sako ne daga kwamishina a ma'aikatar kula da lafiya da walwalar jama'a ta jihar Bauchi Sani Muhammad Dambari
2: wato zangon nan na rana mudun aiki ko mai sauraron ne mu kuban karana daga NBS 2M a cikin wannan zangon mu dauke da shirye shirye kamar haka da karfi 12 da kwata akwai dauke da shirin nan na message da karfi 12 da rabi za mu leka sashen mu na tantance tantance karfi din saura kwata za mu je ga waku din Usmaniya da karfi 1 za mu je ga ɗakin wasu labarai da al'amarin da kullum domin kawo muku labarin duniya ƙarfi 1 da kwata za mu je ga shirin nan da mu je ga karatu daga alƙur'ani mai girma ƙarfi 2 saura kwata za mu je ga sashen na tantance yayin da ƙarfi 2:03 akwai mu ɗauke da

that young boy in Juma out. Karpi buda rabi zamani fasa shi ma talmace yayin da misalin karpi uku saura kwata akwai mai dauke da shirin nan na ba mun sha wannan kadan kenan daga cikin shirye-shiryen mu na yau da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da gidan rediyon Bauchi domin mun muku tanabe shirye-shirye masu alaka da ilmantarwa faɗakarwa har ma da nishaɗantarwa sunana Amina Farke da zan ci gaba da jagorantar jarrabawar shirye-shiryen tun daga yanzu har zuwa ƙarfe 6 na yammacin yau Juma'a fatan alheri ga dukkanin masu sauraron mu a daidai wannan lokaci.

0: kula da yanayi ta Najeriya NIME da ma'aikatar muhalli ta tarayya sun yi hasashen cewa za a yi ambaliyar ruwa a yawancin sassan kananan hukumomi 20 na jihar Bauchi a cikin kwanaki masu zuwa. Ya jama'a ku sani cewa ambaliyar ruwa tana lalata gonaki, gidaje, makarantu, asibitoci da sauran muhimman wurare tare da yaɗa cututtuka kuma tana lalata hanyoyin ruwa. A don haka muke kira da ku daina zubar da shara barkatai musamman a bakin magudanar ruwa da hanyoyin ruwa. Ku daina gini akan hanyoyin ruwa. Ku daina yin noma a bakin koguna da gefen hanyoyi. Ku daina sare bishiyoyi ba tare da dalili ba. Waɗannan ayyukan suna ƙara tsananta ambaliyar ruwa kuma suna jefa rayuka da dukiyoyi cikin haɗari. Wannan saƙo ne daga ma'aikatar gidaje da muhalli ta jihar Bauchi. Ƙarƙashin jagorancin Right Honorable Ɗanlami Ahmad Kawuli, Birnin Arewa Bauchi.
1: An fara kenan, wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa makista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ɗin, so cikin lumana, to kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Sosai tare.

watan sauraro kuna jin daɗin kasancewa tare da gidan rediyon Bauchi PRC to FM a kan mita 96.6. Malama Zakiyatu Sorace Umar tana cikin wasu muhimman takardunta da suka ɓata biyo bayan shigar ɓarayi gidansu a daren jiya 24 ga watan Agusta na shekara ta 2026. Takardun sun haɗa da NECO Certificate, NYSC Certificate, Primary Certificate, NIN, BSc Economic Certificate, Indigenous Certificate da sauran muhimman takardu. Don haka ana roƙon duk wanda Allah ya nufa da ganin wannan takardu da ya taimaka ya kira wannan lambar waya kamar haka 08-1-3-3-7-3-3 ko kuma ya kawo su sashen talace-talace na gidan rediyon Bauchi da ke titin Ahmadu Bello a cikin garin Bauchi. Kuma yanzu abubuwa mai na nuni da ƙarfe ɗaya saura kwata lokacin da samu cikin waƙoƙin Islamiyya. Da fatan mai sauraro za a yi sauraro a cikin koshin lafiya. Kuma za a iya turo mana da saƙon barka da juma'a domin mu isar muku a kan lambar waya 0706-0001-1716. Wato 0706-0001-1716 ne shi ne lambar da za a turo mana saƙon barka da juma'a domin mu isar muku zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Da fatan za a yi juma'a cikin koshin lafiya.

To ba shakka sai ce ki sauka lafiya da kasubin da muke samu a kai a kai daga cikin shirin mu na filin zaben Maulidi kuma filin zaben Gore Juma daga nan gidan Jabauci. To wannan filin soyayya na ma'aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari sadakarwa ango wato Abdullahi baban Gayu sarkin yaki mai angon sarkin Bacci na sadakar maka da wannan kasida. Aka zalinka na ɗauko katin ka daidai wannan lokaci Abdullahi baban Gayu sarkin yaki mai angon sarkin Bacci ka ara min kunnuwar ka daidai wannan lokaci. Na faranta ma zuciyar matan na kamala Maryam da mama Faisal sai kuma Amarya Bacciya ne kokin ka ɗame gida malamin Halimatu Sa'afiya. Sai Ibrahim mai gowar shiga da ke kawai gobe muka zalika Alhaji Abdu sarkin fa makaman Bacci malam Halilu Muhammad sai wato bai angon sarkin Bacci. Kashi kace ta da ma gaisan ka zaka Muhammad Kabiru da ke fara gomu dukkan su da fatan an san ko daga Juma lafiya. To daga Abdullahi baban Gayu ne a filin zaɓen Gore Juma bari ka karɓi sakon gaisan ka Usman da ne ga babban yaya mai anguwa na kankuna mai gyaran keke wato Bulumbo. Ka aiko ta filin zaɓen Gore Juma an sada ma gaisan ka zaga babban naka wato baban naka babban yaya mai anguwa na kankuna mai gyaran keke sai kuma Hassan da Husaini da Hassana duka yayi ne a gare ka da Abdul Ganim da Hafsa kana gaida Amirata da yayan naka wato Yahaya da kuma Momi kace kada manta da Anas karshe Usman wato kace in sada ma gaisan ta zaga iyayen naka Hawwa da Aisha da Lami da Shafa'atu dukkan su da fatan an yi sauko daga sallah juma lafiya. To daga Usman ne Kulumbo filin zaɓen Gore Juma daga nan gidan Bauchi Yahaya na Malam Isa ya gudu mai laiwo da ke kasuwa da ran kana gaida baban gida mai dawa da dankalin tuwa da ke kasuwa madara mun kada daji shugaban yan bage Iliya ta bage mai tubatar sai Alhaji Mustapha da Madiga a jasu mai kaji da ke kasuwa madara Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akula mai koya tukwa da Baba Akula ANC su gida ma fanti sarkin yakin fanti Sama'ila mai kama shi da Robi ta da idan kika manu mai gano da kaki ba da fata alheri a gare su. Ya'u kuma shi ne

0: Shirin da ke kawo al'amuran da suka jibanci cigaban al'umma da uwar gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad ke aiwatarwa a ciki da wajen jiha. Bai tare da gidan rediyon Bauchi a wannan lokaci, barka da warhaka. Amina Umar ke farin cikin marabtanku a wannan shiri na daga ofishin uwar gidan gwamna, wanda ke karkata kan sauya rayuwar 'yan ƙasa da sarauniyar Bauchi ta farko ke gabatarwa. Kai tsaye dai a fili yake rawar da ofishin uwar gidan gwamna ke takawa, to sai dai ba abun mamaki ba ne idan wannan ɓangare ya yi shiru, musamman a wajen da aka yi rashin dace da wacce ta dace don jagorantar ragamar mata a jiharta. Wannan ɗin ma kuma shi ke sa ko da mai rike da ofishin ba ta nan, ba mai ganewa, don dama abin duk ɗaya ne. To amma dai a nan Bauchi za mu iya cewa labarin ya sha bambam, don kuwa ko da na kwana ɗaya ne ba a ji ɗuriyar uwar marayu ba, lallai sai abin kan nuna a zahiri, ballantana kuma an ɗauki kwanaki ko makonni. Ba komai ke jawo hakan ba kuma sai tarin ayyukan alkhairi da Dr. Aisha Bala Muhammad ɗin ke yi, wanda faɗin shi bata baki ne, don kuwa lamari ne ba ɓoyayye ba. Wannan da ma ƙarin wasu dalilai kuma su suka sanya ko da gimbiyar ta alƙaleri ta dawo juma'ar makon da ya gabata daga balaguro na wani lokaci. Dambun mata sun yi dafifi wajen taryarta tare da murnar isowar ta gida, an dai gabatar da jawabai yayin da tawagar ta isa gidan uwar gidan gwamnan da ke GRA. Tawagar masu taryar da yawancinsu 'yan siyasa ne suka hada da mika saƙon godiya game da kujerun umra guda biyar da ta basu. Mataimakiyar shugaban jam'iyyar APN a jiha Hajiya Hadiza Maman PH ta fara buɗe taro da waɗannan kalamai.
1: Muna miki san da zuwa mama. Muna miki barka da zuwa. Mun dan rage mata ne. Yau kuma ga shugabanninmu ma gaba ɗaya muka fito. Woman leader PDP, woman leader APM, zonal woman leader duka. Ga munan mun bayyana. Wasu suna baya, wasu kuma mun ce su hakura da mu wakilce su mama. Muna murna da zuwanki, muna farin ciki idan baki nan kaman in kika dawo ne kaman ki yayya ba mana ruwa. Saboda haka muna murna da dawowanki. Na ga damu haɗa ga duka ya mi ina kwana. To alhamdulillah.
0: Hajiya Hadiza Maman PA. Bayan da mataimakiyar shugabar mata ta jam'iyyar APN ɗin ta gabatar da jawabi ne, sai shugabar mata ta jam'iyyar APN ɗin a jiha Hajiya Fatima Hamza ta miƙe don isar da saƙonta, wanda ke tattare da fatar alheri ga jagorar matan jiha kuma uwa ba da mama.
2: Mamarmu, muna miki barka da dawowa. Da fatan kin dawo lafiya. To gaskiya muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, wanda yake ba da mulki lokacin da ya ga dama. To ubangijinmu Allah subhanahu wa ta'ala godiya da za mu ƙara yi maka, da Allah ya kasance wannan mai girma gwamna namu Haji ya gama lafiya, ya ɗauko mana jajirtaccen gwamna wanda shi ne zai gaje shi. Ubangiji Allah ya ba mu sa'a da nasara a zaɓe mai zuwa. Mamarmu, muna godiya kwarai da gaske. Mu kan matan jihar Bauchi ba abin da za mu ce, hatta waɗansu cikin wallahi idan ki suka rasa. To muna godiya da irin abubuwan da kike mana. Allah Ubangiji ya saka miki da matitincin alkhairi. Hakika mama, ba mu da abin da za mu ce miki. Wanda ya wuce mu ci gaba da miki addu'a a duk lokacin da muka yi ibadunmu guda biyar. Kuma muna godiya da kujeru na umara da kika ba mu. Ubangiji Allah ya saka miki da alkhairi. Allah ya ba mu ikon sauke nauyin da kuka dora mana.
0: Shugabar mata ta jam'iyyar APN a jiha Hajiya Fatima Hamza. Hajiya Aminan Garbu, shugabar shiyar Arewa maso gabas ta jam'iyyar APN ɗin, ce ta yi jawabi na gaba, wacce kuma ɗaya ce daga cikin waɗanda suka samu kyautar kujerun umarar.
2: Muna miki barka da dawowa a madadin mata na jihar Bauchi. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi irin alkhairin da kike mana, da taimakon da kike mana, da tunawa da mata da muke gwagwarmaya da baki manta da mu ba a jihar Bauchi. Muna godiya, Ubangiji Allah ya saka miki da alkhairi. Yanda baba ya shekara 8 a gwamnan jihar Bauchi ya kamo mana hannun Yakubu Adamu a matsayinsa na gwamna a jihar Bauchi, Ubangiji Allah ya kama hannayensa. Ubangiji Allah ya ba mu sa'a. Yanda ya hada gwamna, Ubangiji Allah ya kama hannunsa ya kai shi sanatan jihar Bauchi ta Kudu, alfirman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk wanda yake da kujera a jihar Bauchi yake neman takara, Ubangiji Allah ya kama hannunsa. Ubangiji Allah ya ba mu nasara. Allah ka jaddada mana. Zaɓe yana hannun mata, kuma mata mun ba da goyon baya 100%. Insha Allah, gwamnati da gwargwatarmu ranar zaɓe za mu fito, kuma za mu kada ƙuri'a, kuma za mu ci zaɓenmu da yardar Allah. Insha Allah, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Kin ba mu kujerun umara, Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi.
0: Hajiya Aminan Garba, shugabar shiyar Arewa maso gabas ta jam'iyyar APM. A cikin tawagar kuma, har ila yau akwai shugaban jam'iyyar shiyar Bauchi ta tsakiya, wato Mrs. Deborah, wacce jawabinta ya karkata ga yadda sarauniyar Bauchi ta farko ke sauya rayuwar mata, matasa da masu ƙaramin ƙarfi.
3: Mawaina gaishe ku, Ubangiji Allah ya kare ku. Allah ya Ubangiji Allah ya miki daɗi da kwanciyar hankali. Dukkan rayuwa ce Allah ya miki kariya. Gaskiya ma ba abin da za mu ce ku ya. Da an ci gaban ta har wacce kika yi tafiya ko na kwana ɗaya zazzabi muke yi. Amma ran da kika dawo sai mu warke. Domin alheri da kike mana kuma ba za mu taɓa mantawa ba. Kuma muna godiya da shi baba da ya fita da zaccen ɗan takara. An ce uba ba zai gudu ba ɗansa ya rarrafe. Yayin da baba ya gudu, Yakubu ma zai gudu. Kuma mun ba da gaskiya cewa 2027 Yakubu shi ne gwamnan jihar Bauchi. Sannan kuma senator baba ne. Hausawa suka ce, ka jefa kyautarka a baya za ka same shi a ina, za ka same shi a gaba. To baba ya jefa kyautarsa a baya zai same shi a gaba. Don haka kawai muna jira ne lokaci ya yi. Idan Allah ya kai mu cikin masu rai da lafiya, sai dai mu je Abuja rantsuwa. Gaskiya mama, Allah ya raya ki, Allah ya ƙara miki tsawon kwana. Ubangiji Allah ya ba ki lafiya. Duk wani cuta da ke jikinki, Allah ya kawar da shi.
0: Shirin daga ofishin uwar gidan gwamna ake sauraro ta BRC 2 FM. Kafin mu ci gaba, ga wannan sako.
4: Tarbiyar yara na rushe.
5: Aba iyaye ina kokan saduwa.
0: Ki gama kukan naki, sai kin wanke kayan nan tasba abin da ya dame ni. Sannan ga kuma wanke-wanke can na jiran ki. Bayan nan ki koma ɗaki ga shara ga mopin. Ja'irar yarinya. Ni zan yi miki aikin gida, kuma dafa in baki ki ci. So nan! Zaki ne ko baki?
6: Zanyi!
0: Ba zaki yi ba? Ko sai na kona bakin kukan naki tukunna?
7: Assalamu alaikum. Lantana, yaya haka? Ina abin duka a nan? ‘Yar wannan yarinyar?
0: A'a, sabuwa. Ba na son haka. Wannan ai shi ne shiga uku. Ni fa ba na shige miki a hidimar gidanki.
7: Kwantar da hankalinki Lantana. Tsoro nake ji miki. Kin san fa irin wannan cin zarafin yara ƙanana. Kwamitin yaƙi da cin zarafin mata da ƙananan yara da uwar gidan gwamnan jihar Bauchi ta kafa yake aiki. Kin san za a iya kai ki gidan yari? Da irin wannan abin da kika aikata idan aka kama ki.
0: Gidan yari dai sabuwa. Na shiga uku. Rabi, masu zo ki shirya, ki tafi makaranta ɗauka jakanki kin kafin babanki ya dawo.
8: Wannan sako ne daga kwamitin yaƙi da cin zarafin mata da ƙananan yara ƙarƙashin uwar gidan gwamnan jiha Hajiya Dr. Aisha Bala Muhammad sarauniyar Bauchi.

0: Hakan nan ita ma Hajara sarkin kasuwa a nata jawabin ta ƙara jaddada goyen bayan matan jiha ga tafiyar ta Dr. Aisha Bala Muhammad.
1: Mamamu, maganin kukanmu, uwar gidan mai girma gwamnan jihar Bauchi, First Lady Bauchi, sarauniyar Bauchi, uwar marayun Bauchi, uwar masu uban Bauchi. Muna miki godiya da irin darajojin da Allah ya mana da ya ba mu ke da mai girma gwamnan jihar Bauchi. Kuma duk abin da kike yi, baki manta da halattattun ƙannanki ba. A nan jihar Bauchi, Hajiya Amama, na tashi a nan ne tsaya domin ni a matsayin ƙanwanki, ƴar uwarki, kuma masoyiyanki, masoyiyan baba mai girma gwamnan jihar Bauchi, wanda muka ɗauki alƙawari, mama. Ki buɗe kunnanki ki ji da kyautarki da ta yi magana. Wanda muka ɗauki alƙawari za mu rama halaccin da kuka mana. Ba biyan ku za mu yi ba, ramawa za mu yi. Mai girma gwamnan mu kam, wallahi ba dan riya ba. Wallahi ba dan na ganki ba, mama, ke kin sani. Wallahi ya mana abin da ya kamata a jihar Bauchi. Ya sa kwamishinoni, ya sa SKSA, ya sa SKSA. To wallahi mama muna miki godiya, Allah ya saka miki da alheri, kuma kullum addu'a nake miki. Allah ya kare ki da lafiya. Wallahi in ana lana, in ana siyasa a London, wallahi mama za mu bi ki ni siyasa. Kuma ina godiya da botan da mai girma gwamna ya bani. Ina godiya da SA da aka bani. Ina godiya da amma albishir da aka kara mini. Ina godiya mama. Sannan kuma mama, mun gode Allah ya kare ki da lafiya. Allah ya saka miki da alheri, kuma ki sani mama alƙawari muka yi daga ɗaura sai abin da ɗaura ya faɗa. To daga mama sai abin da mama ta ce, wallahi wutana kawai da kike mu shiga ba mu shiga ba. In da kike ka fa ma da mu sa mama. Yawwa, to wai saboda soyayya Allah ya saka miki da alheri. Allah ya ci ɗan iyaye. Allah ya kare ki da lafiya alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Hajara sarkin kasuwa sai kuma Karimatu Dojudu wacce ta yi fatan alheri a jawabinta.
2: Mama, abu kaɗan ne zan faɗa. Wallahi mutane daban-daban ana jiran ki ne ki dawo, saboda yaran kin nan da kike gani mata wallahi suna aiki a jihar Bauchi. Ana da mitin kala-kala, mu su maman fiye an gaya mana an ce an samu masu manyan riga an kusa kore. Wallahi mama suna gare ni komai. Aka kira har da suka yi cikin nan aka ce an same ki. A gaya mu ba ku wanda zai dinka Bauchi take. Matan nan gaba ɗaya wallahi da tsari a kwato zabe. Wallahi haka muke. Mai babban riga sai ne ya zo ya yi haka da motarsa. Kuna kai a ce ana kai. Mama, wallahi matan kin nan ke ne za ki dinke mana problem din da yake cikin Bauchi. Amma matsala a gefen masu manyan riga wallahi akwai. Matan kin nan a ƙara su mu ne muke tasiri. Su ma sun yarda da haka, mama, mun gode.
0: Karimatu Dojudu, to bayan dukkanin jawabai ne. Sai mai gayya mai aiki rumfar marayu Dr. Aisha Bala Muhammad ta isar da sakonninta ga tawagar, inda ta fara da bayyana farin cikinta bisa karamcin da suka nuna mata.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya bar mana rayuwarmu muka ga wannan rana mai daraja, ranar Juma'a. Ubangiji Allah ya sa mana daga cikin wa'inda zai gafarta, ya ƙara mana nisan kwana, ya ƙara mana ɗaukaka, ya yafe mana kurakuranmu, ya kuma yafe wa magabatanmu, ya ji kan iyayenmu, ya ji kan wanda duk suka riga mu gidan gaskiya. ‘Ya’yanmu da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki ransu a cikin kwanan nan, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu. Iyaye da suka bari a baya, Allah ya sanya musu hakuri da juriya. Da suke asibiti, Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Mu kuma da muke nan a cikin lafiya, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana lafiya, ya ba mu ikon bautata masa, ya yafe mana dukkan kurakuranmu da sanya da ƙanana. Muna muku godiya wanda ba shi da iyaka, wanda shekaru 7 da suka wuce, Allah ya bar mana rayuwa da mu da ku daga cikinmu kaɗan aka ɗauka. Akwai murjaba ta nan, Allah ya ji kan je gafarta mata. da sauran waɗansu da ban ambace su ba, ga Zainab ato wanda har yanzu Allah ya bani ikon zuwa ta'aziyya ba, ina kuma da niyya insha Allah da yake an ce ta'aziyya baya wucewa, mun tura kuma za mu je Allah ya ce Allah ya gafarta musu. Muna godiya siyasa yana ta matsowa, muka duba wannan yana daga cikin alamomin da kowa ya kamata da ya kokari ya ji tsoron Allah ya koma ya ga Allah. Kamar yanzu 2019 ko muka zo neman gwamnati, neman zaman gwamna, yau gashi ana maganin cewa lokaci yana turawa har an komo ga sauran watanni, to haka kuma za a ce kwanaki, za a ce kuma an zo an gushi. Wannan haka rayuwa, Allah ya subhanahu wa ta'ala ya tsara, babu mai canja. Muna roƙon mutane da su sani cewa Allah shike ba da shugabanci a lokacin da ya so, ma wanda ya so ya kwace a hannun wanda ya so. Kuma muna ƙara jan hankalin mutane su sani cewa za ka haifi ɗanka ya zama wani abu kai baka zama abin da ya zama ba, wani majifanka, wani ɗan ɗan uwanka, wani kuma wanda ake masa kallon ƙasƙantaccen. Shi yasa Allah ya ajiye shi haka a gefe, ya kuma rena shi a hankali a hankali har ya kai wani matsayi, saboda a gaba akwai abin da Allah ya ajiye mata. Idan muka duba history na duwayen da suka zama manzanni dan aika na Ubangiji, yawanci su babu wanda bai wahala ba, ba wanda ba a masa godi cewa shi ba kowa bane ko ya fito daga cikin talakawa waɗanda ake ganin ana kyamansu, amma kuma su suka zama shugabanni a duniya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Dr. Yakubu a matsayinsa na ɗanmu, Allah ya ba shi iko, in Allah ya ba shi wannan shugabanci, Ubangiji Allah ya sa su yi abin da ma mu ba mu yi shi ba na alkhairi. Dukkan wani kurakurai da zai zo, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kau da shi, kuma Allah ya dafa musu, kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa namu Najeriya, sannan kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu Bauchi da community. ‘Yan uwanmu mata, muna da aiki mai girma da yawa a gabanmu. Na ɗaya, kowa mu koma ga Allah da yawa yake ciki fari, riƙe amana, girmama na gaba da mu, kai saƙon da duk za a bada, mu sani cewa shugaba shi kaɗai ba zai iya ba. Dukan ma'anar shugabanni ne, duk wanda kika fito ko a gidanki a matsayinki na mata, kina da miji, kina da ‘ya’ya, to ke ma ku shugaba ce. Shugabanci ma mai girma wanda shi ne wanda Allah zai fara tambaye, yaya kika tarbiyyantar da bayinsa, don su ne amanar farko, saboda daga cikinsu ne ake so a samu shugabanni na gari. To yau kuma shi ne yawanci muka zuba, wannan shi ya kawo mu halin da muke ciki, muke wahala na shugabanni. Wato tarbiyya da iyaye ya kamata a ce mun bada, wajen bada tarbiyyar shugabacin na ƙanana, mace ne ko namiji, musamman mace, don duk wani ɗa da zai zama wani ai a hannun mace ne. Mace ne ake so ta zama mai tarbiyyar ita uwar, sai ta tarbiyyantar da ɗan domin a sa masa tsoron Allah tun na ƙarami. Idan Allah ya bashi shugabanci sai ya zama adali, adali wa matansa, adali wa makwabtansa da ‘yan uwansa, adalci wa komin ƙanƙancin shugabanci da aka bashi. Don haka shi yasa nace muna da aiki dole ne mu koma makarantar, mu sani cewa ‘ya’yan nan da muka yi aure, shin ya za mu ba su tarbiyya su zama nagartattu a society? Muna lakin shugabanni, kuma ba wani abu bane. Abin da yasa muke lakin shi ne mu matan da Allah ya ba mu amana tare da mazajenmu, mun gagara ba da tarbiyyar da mu iyaye suka ba mu. Sanin mu ba kowa wanda shekara 40 da ya wuce ko 50 tarbiyyar arewa ba haka yake. Akwai amana, akwai respect, akwai son juna, akwai tauraron na gaba da kai. Ya Allah, babbanka ne, kawunka ne, makwabcinka ne, malaminka ne, amma yau mun tashi duk mun san cewa ba haka al’amarorin yake. To me yasa? Ga kuma ilimi na addini kullum ƙaruwa yake, amma fa shi kuma hankalin da abin da ya kamata shi kuma na kauce yana ƙara taɓarɓare. ‘Yan uwana mata, dole mu sake zama mu yawaita yin addu’o’i a duk inda muke, a duk lokacin da muka samu kanmu, a duk lokacin da muka tuna muka san cewa akwai mutuwa, akwai amana a kanmu, yawaita istighfari da salatu. Mu riƙe amana, kamar yadda kuka faɗa cewa mata suke zabe mata suke zabe amma wani sa'in da yake mu duk mu ne muke saki sakaci ko kuma duk wanda suke zuwa a wajen ba ta komai ƴaƴan mu ne mazajen mu ne kannan mu ne inda mun ta da su ne yanda za su riƙe amana da su ma za su riƙe kuma dole ne haka Allah ya dole mu tafiyar da su wata matan duk yanda take so ta fita dai zabe din ki ta bi bacci ba za ta fita da haka dole abin shine aka ce biya dole ne mun san cewa idan zamu yi approaching da yanda zamu je kafin da yanda zamu je contact da yanda zamu fito da yanda zamu ga mutane amfanin abin mata su zo su zabe amfanin mata mu kokari mu karatu saboda idan aka zo raba wato mukamin ya zama cewa ana samu da yawa akan so idan an yi zabe a ba da wurin su mukamai mata amma kun san cewa dole ne a duka akwai matsayin qualification da zaka kai kafin a baka shi yasa wani ko ka so ka ce maka ba yanda zaka to wani kuma da mun shi a fantin din nan ba shi da yawa amma wani shine zaku ga cewa idan an ci zabe wani wata zaka ga shine rahonsa wani zai samu zuwa haji wani zai samu jawin salat wani zai samu taimako ne na wani empower wani kuma zai samu appointment wani wanda aka bashi appointment din shi kuma shi ma a ciki ne zai gudura mu to muna roƙon Allah duk ayin da muka samu kanmu Allah ya sa cewa duk abin da za mu samu ya kasance mai albarka kuma wanda kuma za mu taimaki wadansu me kake nema
4: shugaba idan ya zo ya farko mun shi ne magana da man lafiya yau mun rashin zaman lafiya da ke cike da biyu dukkan mu a Najeriya da cikin biyu ba ce ce ne na Najeriya da ke zona lafiya mu je ne cikin kashe-kashe mu je ne cikin yanda ake kinafi ya kuwa a da yana komai gwamnati ka ta mana komai ma ta bar mu ce da kanka ka nemo su iya ishe ku to dole ne wani abubuwan hanna ya muke kai mu cikin wani fitini kananan abubuwa da muke yi a koyi Allah na ganin mu shi yake fushi da kuma wasu abubuwan Allah yake azabtar da mu dole kowa ya zauna ya gyara ya duba idan me yake yi a rabin tarihi abin da gwamnati yake yi ko mata take yi ko gwamnati ta yi ke ma bibina ki ta sami ki Allah ya tausaya mana ya kara famu shugabannin da zasu tausaya mana amma shi da ma Allah ya faɗa idan muka yawaita zunubi to zan hada ku da shugabannin da zasu dinga gallaza mu jama'a mu ji tsoron Allah kuma mu yi siyasa da tsafta duk wanda take da aure take da ƴaƴa za a yi siyasa amma ki dinga tuna ba kar ki sai da mutunci kar ki sai da daraja kar ki zama kamar ƴan tashi ƴaƴan ki na kallo abin da kike yi shi za su dauka in cin amana kike yi shi za su wata nan kuma har makema za su ci amana in kina aikin kirki shi za su kuma ko ba ki nan za a ce wannan mata ne amana ne ƴaƴanta a kyautata musu Allah shi ya kan tuba wanda za su taimaka shi siyasa ji san shi yake da abin da in ka aikata aikin kirki wata rana ba mu wanda ka mutu wahalan ne zai saka ka ba wani da fadiye Allah yake kawo ya fi kowa da rawan sa to mu ji da siyasa na maganin cewa ba wai kan mu ne kullun al'amari muke da mu ba a jihar ta ci gaba a samu kwanciyar hankali ayyukan more rayuwa da muke samu nan da ake jin daɗi kofar gidanka akwai titi akwai ruwa akwai makaranta a ci gaba da gina shi a ci gaba da gyara shi a shigo a yi wasa a yi dariya a ci abinci a rabu lafiya a gaya mutane abin da kowa ya kamata shi ne fa siyasa ba maganar zage-zage da cin mutuncin wanda ya fika da wani wanda ya wanka da ya fika ko makwabcin da ya fika je ka masa kazafi ka masa ƙarya kuma siyasa mai zama mai tsafta ban da ƙazafi ban da ƙarya ban da sharri abin da ba a yi dautun mutunci abin da bai dace ba wanda in ka faɗi maganar na aka sa da kai ko aka abin ba za ka iya tarewa ba wanda yawaita a shari'a musamman mu mata masu ba da tarewa don Allah da annabi mu rage a rage a yawaita istighfari a faɗi gaskiya a rike amana. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala mun dawo. Allah ya bamu ikon yin abin da muka yi shi to tina da kuma abin da ya fi shi na aikata aikin alkhairi. Siyasa yanzu za mu fara izinin Allah ta'ala muna roƙon Allah ya mana lafiya, ya mana tsawon rai, ya bamu ikon yi. Kuma Allah ya shigo mana da mata da maza na gari wanda za mu tafiya da su tafiyar da ya dace. Muna miki godiya wanda ba shi iyaka. A duk wanda take da mabiya a baya aka bata musu a bisu a yi ta ba su hakuri a gaya musu cewa siyasa ba magana kawai a ɗauki kuɗi ne dubu biyu nan a baya ba. Siyasa ita ce idan an samu shugabanni na gari kwanciniki in kowa aka yi abin da ya dace a gari ya wadatar ba. Duk wani ya samu shi ma ya je ya ɗan san ma wani inda ya cika samu da naira dubu talatin. Ke ki ci 70, ko ki ci da 50, ki ci 50, ki kai wa sauran 50, a je a raba. Dama duk wanda ta zama shugaba ne mun ba ki kaya ba wai naki ba ne. Mun ba ki ne wa mafiya ki domin ke ci kasan su. Duk ba ki kai ba ki ci amana. Akwai kuma empowerment da dama za a ce wannan naki. Akwai abu da za a ce ga wasu da dukkan cin biyu za ki ɗauki ɗaya ki ba ma ɗaya ki ci ba da ɗaya ma wani kuma haka ake yi. Amma ba wai kullum ku bayar mutum ya je zai duk ƴaƴansa gaba ɗaya lokaci ɗaya ba. Gobe kuma duk jarkinsa gaba ɗaya. Gata kuma ki ce kina neman alfarma wannan shi yake kawo wa baƙin ciki shi yake kawo wa mutane suke mana goyo. Yadda muke taruwa a nan kowa ya ci tafi. Ta ce ta tara matar ta. Kin san yawan matar ki, kin san yawan sabbin da kin. Duk an ce an ba ki sanin ku ne tara su ki gaya musu. An ce in kawo mutum uku. Wacce da na taɓa miki kaza, wacce da an taɓa, wacce ne ba a taɓa mata ba ne, wacce da wacce zan ba ku biyu ni kuma zan ɗauki ɗaya zan ba wa da gefe na ni ma guda. Haka ake yi.
0: War gidan gwamnan jiha Dr. Aisha Bala Muhammad. Yayin da tawagar mata 'yan siyasa suka tarbe ta bayan dawowarta gida daga tafiyar kwanaki. Kuma mai sauraro da hakan shirin na yau zai tsaya. Mu tara makon gobe. A madadin abokin aiki na Kamaluddin Nuhu Ilila, Amina Umar ke cewa bisalam.

0: da mujallar da cewa babban hanya ce ta wayar da kan jama'a, kawo canjin ɗabi'u da kuma kyautata yin amfani da hanya. Ya yi kira ga tawagar ta ce labaran mujallar da ta tabbatar da ganin cewa an raba ta ko ina da ina, kuma musamman ma a makarantu, ƙungiyoyin sufuri, garuruwa da matasa. Gwamnan ya kuma yabawa haɗin gwiwar da ke tsakanin hukumar ta FRSC da hukumar Barota, tare da ba da tabbacin cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da marawa shirye-shiryen hukumar FRCN a nan jihar. A jawabinsa, kwamandar hukumar FRCN na shiya ACM Leye Adeboyiga ya ce an bullo da mujallar ne da nufin bayyana matakan kawo ci gaba da gwamnatoci suka samar a wannan shiya, gami da ƙara faɗakarwa kan kiyaye tuƙi a kan hanya da kyautata haɗin gwiwa da masu ware tsaki. Adeboyiga ya yaba wa gwamna Bala Muhammed bisa sanya makudan kuɗaɗe wajen samar da ababen jin daɗin tafiyar da rayuwa da tsaron jihar nan. Kuma ya yi kira ga jami'an hukumar da su samar da tsarin sanya ido yadda ta dace a kan hanyoyi, da tabbatar da ganin cewa suna tafiyar da aikinsu da basira bisa tsarin amfani da bayanan. Ya gargaɗi jami'an su guji karɓar na goro, datse hanya ba bisa ka'ida ba, ko bin motoci a guje a inda bai dace ba. Yana mai dade da cewa su ci gaba da nuna ƙwarewa da da'a wajen gudanar da ayyukansu. Ƙarshen fassarar rahoton kenan, Ummu Salma, Radio BRC Bauchi.
1: Hukumar kula da ayyukan ma'aikata ta jiha CS ta amince da ƙarin girma wa ma'aikata 28 da ɗaukar sabbin ma'aikata a cikin tsarin aikin gwamnati yayin zamanta. Lukman Adam na ɗauke da ci gaban wannan labari.
2: Tabbatar da mukamin daraktan ga Ahmad Muhammad Ahmad, an yi la'akari da shi ne a matsayin mukamin daraktan ƙananan tashoshin al'umma da ke ƙarƙashin gidan rediyon Bauchi, inda aka tabbatar masa da wannan mukami a matsayin cikakken daraktan wannan sashe wanda ya aje aiki. Hukumar yayin zaman nata ta kuma yi la'akari da ƙarin girma ga wasu jami'ai zuwa matakin albashi na gaba, da ma wasu ma'aikatan da ta yi musu ƙarin matsayi zuwa matakin albashi na 8, 9 da ma matakin albashi na 13, yayin da ɗalibai 18 kuwa daga makarantar jinya ta Health Information Technicians, waɗanda suke matakin albashi na 3, aka yi musu ƙarin matakin albashi zuwa matakin albashi na 7. Har wa yau wani jami'i guda daga mataimakin babban jami'i mai kula da ɗakin ajiya akan matakin albashi na 6 aka yi masa ƙarin girma zuwa matakin albashi na 8. Hukumar ta kuma ki amincewa da ƙudurin da aka gabatar mata kan abin da ya shafi matsayin babban jami'in kasuwanci, da ma buƙatar ƙarin matakin albashi ga wani jami'i sakamakon rashin dukkanin sharuɗan da ake buƙata. Ƙudurori da ma buƙatun da aka gabatar a gaban hukumar sun haɗa ne da wanda aka gabatar daga ma'aikatu, sassa da ma hukumomin gwamnati daban-daban, gidan rediyon Bauchi BRC da ma hukumar kawar da dagwale, gami da hukumar kula da aikace-aikacen jinya waɗanda suka kai aƙalla 30, inda hukumar ta samu damar duba batutuwa kimanin 28. Lukman Adam, taskar labaru.
1: Shugaban ƙaramar hukumar Bauchi Alhaji Umar Aliyu Zungo ya jaddada shirin gwamnatinsa na yin aiki kafaɗa da sarakunan gargajiya domin samun abin da ya dace daga mataki na ƙasa. Alhaji Zungo ya bayyana haka ne lokacin da shugabannin masu gundumomi na ƙaramar hukumar Bauchi suka kai masa ziyara ta taya shi murna a sakatariyar ƙaramar hukuma. Ya yi kira ga sarakunan gargajiya da su ba da cikakken goyon bayan su ga gwamna, ga gwamnatin da kuma ƙaramar hukuma, da hanyar samar da kayayyakin more rayuwa na demokradiyya ga al'umma, musamman ma a matakin al'umma. Shugaban ya yaba wa sarakunan gargajiya dangane da rawar da suke takawa ta fuskar al'adun jama'a. Tun da farko, jagoran kuma dagacin liman katagun Alhaji Yakubu Abubakar Gani ya ce sun kai ziyara.

0: ba matashi me yasa zaka lalata rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kake kashe su da hannunka
2: wallahi zaka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
0: yan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cira hankali tana kwace rayuwa
0: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saura kuma sun zama kamar gawa masu numfashi
0: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: ku tuna rayuwa bata dawowa da zaran an rasa ta
2: dan uwa karka bari kwaya ta zama kabarinka a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta fi dadi idan ba tare da ita ba
0: wannan sakon fadakarwa ne daga mesaje fassaran fim Bauchi a tare da taimakon gidan rediyon BRC Bauchi.

0: madalla. Dukkan aiki da mutum yake yi da bukatar daga lokaci zuwa lokaci ya daga samun sabbin dabaru da kuma hannunka mai sanda tare da sanya idan manya ko ba komai duk lokacin da ya kuskure to kuwa take za a dawo da shi hanya. Hakanan duk inda ya ba daidai ba za su ankara da shi domin ya gyara. Baya ga haka a kullum za su riga ba shi shawarwarin yadda zai ƙara inganta tare da kyautata wannan aikin. Wannan kuma shi ya sanya gwamnatoci da ma'aikatu ke kiran taron ƙara juna sani ga ma'aikata ko kuma a shirya karɓar horo musamman a cikin gida. A duk ƙarshen wata gidan rediyon Bauchi BRC kan shirya irin wannan taron na inganta aikin rediyon. Sanin inda aikin yake domin a ƙara kulawa tare da inganta shi. Inda kuma aka kuskure a dokin mataki da kuma kirkirar sabbin dabaru duk dai domin a daɗa mai sauraron tashar. Taron na wannan watan ya gudana a ranar Alhamis 27 ga watan Agusta. Shugaban gidan rediyon Alhaji Umar Muhammad Shira ya yi jawabin buɗe taro wanda ya taɓo abubuwa da dama musamman shawartar ma'aikatan tashar da su ƙara ƙwazo a bakin aiki musamman da yake babbar tashar BRC na gab da dawowa. Sai dai da farko ya fara da bayyana irin alfan da ke cikin taron na wata-wata.
1: Wannan taro ya kushi kowa da kowa musamman kuma da ake kira operational staff wato waɗanda suke ainihin aikin watsa shirye-shirye ko watsa labarai wanda ake jin su ko walau ta muryar radio ta sauti ko kuma waɗanda suke taimakawa wajen haɗa muryoyi ko kuma waɗanda suke aiki a library ko duk dai wanda dai aikinsa yake da nasabar kai tsaye. Kuma ka dubi gidan namu ma gaba ɗaya za a ce kusan kowa aikinsa kamar sarka muke aikin wannan shi yake kulluwa da wannan wannan ya kulli da wannan wannan ya kulli da wannan kafin har a samu a ƙarshe kuma sarkar nan ta cika cip shi kenan sai a jiho a wayar iska ko ya aiki. Amma da zarar wani gefe ɗaya misali zan baka kaga yanzu kamar abin da ake kira plant operator ya tare inji ana ɗauke wuta ka ga baya wurin aikinsa baya nan ya fita ya yi dogon kiwo kaga dole sai an jira shi daga nan kuma shirye-shiryen da ke tafiya kaga sun tsaya. Muna so da an ɗauke wuta a daga inji ne shi ne za ka je mu ɗan lokaci da minti ɗaya wani lokaci da minti ɗaya da rabi a ɗan tsakanin nan. Kuma saboda an saba da aikin da kuma sun zumura aikin ma suna zaune da an ɗauke wuta da za ka gansu da gudu za su tashi su cilla su yi ɗakin janareta saboda wai a taƙaita a ta lokaci don da tashar za ta tsaya kar mutane su ji an ta ɗan dogon zango ko kuma abubuwan da ake yi lokacin da zai iya gaza cika daidai wa duk lokacin sa shi ne sai ka samu matsala a ƙarshen shiri. Za ce saboda shani lokaci dole a nan za mu yanke shirin nan za a tsaya sai kuma wani mako. Wannan duk misali kenan na kama ka. Taro ne da ke haɗa kan ma'aikata na farko a tafi tsintsiya da ya madaurin ki ɗaya. Na biyu a tattauna ba tare da shakkun kowa ba domin ya ƙara mana fahimtar juna. Kowa zai faɗi ɓangarensa me ya yi me yake yi ɓangaren wancan me yake yi ta yaya aikin wancan yake tafiya menene matsalolin da ke cikin aikin wancan. Duk za mu tattauna tsakanin mutane kuma kullum an zo wannan taron muka faɗi cewa zaman dangi ake yi so duk abin da aka faɗa kar wani ya ɗauka ko an ƙi shi ko an washe shi ko ana kushe aikin sa ana yi ne domin a gyara aikin ana yi ne domin a taimaki juna ba wanda zai bi gidi ya ce shi ya iya komai ko kuma shi ba ya kuskure a sha'ani na rayuwar ɗan adam babu wannan. Wannan shi ne murhun da muke ɗora zaman a kai. To in aka tattauna kuma akan saurari wasu shirye-shirye domin a bada misalai kullum za mu zaɓo shirye-shirye kamar biyu ko uku da aka yi su a cikin mako ko a cikin wata sai mu ɗan saka kowa ya tsum ya nutsu a ci shi har zuwa ƙarshe. In aka gama sai a ce to ya bayar masu bayani ko masu sharhi ko masu tsokaci akan wannan shiri da muka ji kowa ya faɗa wani ya ce a sautin bai fita da kyau ba wani ya ce a wajen tambayoyin da aka yi da ya kamata a yi gyara da in faɗi an tambayi kaza wani ya ce a wajen gabatar da rahoton an yi samun kuskuren kaza. To kaga abin da nake faɗa ba zama na dangi kenan domin a gyara kai da kai. To an aka yi irin wannan kuma wanda aka yi domin sa shi ma ya ɗan koyi darasi wani ma wanda ba shi ya yi shirin ba shi ma ya ƙaru da irin abubuwan da aka faɗi a ciki. Wato dai kawai za ka iya cewa aji ne na karatu domin daga manya zuwa ƙanana kowa yana amfana ba wanda zai ce baya amfana akan irin wannan zama kasancewar ba wanda zai ce dama ya san komai. Wannan makon muka yi wannan zama muka tattauna kuma alhamdulillahi cikin jawabin da na gabatar a wurin na ja hankalin ma'aikata cewa a ƙara zage damtse a ja damara saboda me saboda babbar tashar tana dab da dawowa mu riga mun yayata wa duniya cewa kayayyaki sun yi so an fara aikace-aikace injiniyoyin kamfani da aka bai kwantar aiki sun yi so suna nan suna aiki a nan a madugar lowai da kuma yalwa saboda haka muna sa rai ba za mu bada rana ba, amma abin da muke gane shi da ta shi ne ba da dadewa ba babbar tashar mu ba ma ba da mama da muke ambato kullum wato AM zango 990 za ta dawo aiki za ta motsa wadda kuma za ta cilla za a je ta kusa dukkan fadin jihar Bauchi da bakin kankunan mu na kyautata da ta zaji wannan tashar har ma da wajen jihar Bauchi saboda a da haka muke to muna kyautata da to haka za mu dawo kasancewar na'urori na zamani aka samu masu kyau masu inganci.
0: Har ila yau Alhaji Umar Muhammad Shira ya bayyana halin da kananan tashoshinsa ke ciki guda 10 da kuma sauran 10 sabbi da aikin ginin su ya nisa wadanda su ma ake jin nan da dan lokaci za su fara wata shirye-shiryen su a kananan hukumomin da aka tanade su.
1: Su guda 10 da suke nan a ƙasa ba abun farin ciki na yau za mu gaya muka babu guda ɗaya da bata aiki dukkansu suna nan suna motsawa duk da ɗan kalubale da ake samu daga lokaci zuwa lokaci na sha ne na'ura a guje muka je mu yi kokari mu gyara mutane da su saboda ba masu kowace ta sha ta tsaya ta yi tsawon kwanaki ba ta yi aiki ba to su matsayin da suke kenan a yau kuma babban kalubalen mu a wayannan ta shushu guda 10 shi ne sha ne mota amma alhamdulillah wasu kananan hukumomi sun kawo mana agaji muna godiya shi yasa kullum muka buɗe gidaje mu ambace su da alheri saboda sun mana rawar gani babba ne wanda ya buɗe kofa shi ne shugaban karamar hukumar jama'ar Abdullahi Mosha shi buɗe wannan tsari na sada mu da sola kuma daga nan saura suka biyo baya kaga toro yayi daga alkaliri yayi dingi yayi waɗannan su ne zuwa yanzu waɗanda suka mana kuma muna ƙara kira da babban murya sauran masu yi saboda tashoshin nan dama haɗin gwiwa ne ma da jiha da kananan hukumomi aka yi su saboda me saboda an yi su a yankunan kananan hukumomi kashi 99 na masu amfanan su jama'ar kananan hukumomi ne su muna roƙo ga shugabannin kananan hukumomi sabbi da suka shigo da matsofi da suka dawo inda ba a yi solar nan ba to su taimaka mana a taimaki kai da kai ne sun mana sun yi wa jama'ar su ne saboda jama'ar su suke moran gidajen rediyon nan gidajen rediyo na suna ilmantar da su suna faɗakar da su suna wayar da kansu kuma suna sanar da su shirye-shirye da manufofin gwamnati da ke gudana kama daga fadin jiha zuwa yankunan kananan hukumomi gidan rediyo wuri ne da ake koyar da tarbiyya ake koyar da sana'o'i ake koyar da dabaru na hikimomin zamantakewar rayuwa iri-iri to saboda haka a taimaka a yi saboda jama'ar yankunan kananan hukumomi su amfana bangare na biyu kananan hukumomin da a yanzu ba su da wayannan tashoshi dama mu musu albishir cewa mai girma gwamnati a jihar yana so kowace karamar kuma ta zama tana da nata yanzu an riga an gama gini na dukkanin tashoshin nan inda za su zuwa kayayyakin aiki wanda ake kokarin kammala ba gama su tas ba kawai tas da kwakwa su duk ma ana kai amma sauran kananan hukumomin duk an yi su kuma abin da ya rage na kayayyakin aiki su ma sun fara isowa zan musu albishir daga cikin kayayyaki da aka kawo na babbar tashar mu na hada waɗansu daga cikin kananan tashoshin kananan hukumomin da za a yi sabbi wannan yana nuna cewa su din ma insha Allah ba da jimawa ba su din ma za su fara kunna rediyo su ji mutumin ita sai kunna ji tashar sa ta itas mutumin da sai kunna ji tashar sa ta das mutumin da mai kunna ji tashar sa ce ta dan mai mutumin da razo ya kunna ji tashar sa ce ta darazo insha Allah ta'ala mutumin warje ya kunna ji haka dai sauran kananan hukumomi da ba su da shi nan gaba da
0: shugaban gidan rediyon Bauchi BRC Alhaji Umar Muhammad Shira
2: BRC na Bauchi ta zamto

0: to sai mu ce Allah kai da moga harawa sannan ya ƙara ƙarfin guya kuma ya katan BRC yayin da gidan radio Bauchi BRC ke bayyana irin ci gaban da ya samu haka ita ma kungiyar kwadagota TUC ta bayyana cewa ta samu sanarwar ritari musamman bangaren inganta zirga-zirga aikin kungiyar cikin zan ta su da wakilanmu shugaban kungiyar a jiha kuma Umar Tafida ya bayyana cewa akwai abubuwa da dama da suka aiwatar a jerin nasarorin su kuma da yardar Allah za su ci gaba da kungiyar ta TUC aiki tare da daukar matsayin ta idan duniya wakilinmu Nazir Abdullahi ne ya hirar ga kuma rahoton da ya hada mana
1: Comrade Umar Tafida ya ce ababen hawa suna da matukar muhimmanci ta fuskar sauƙaƙa zirga-zirga a tsakanin membobinsu yana mai cewar lura da haka ne kungiyar ta tara taro CC daga lalitarta wajen gyara motar kungiyar Comrade Umar Tafida ya kuma bayyana mana irin haɗin kai da ya samar a tsakanin membobin kungiyar tun zuwansa a matsayin shugabanta yana mai cewar samun haɗin kai shine yake kai ga samun nasara
2: wanda muka fara shine haɗin kai alhamdulillah mun samu haɗin kai 100% na membobin wanda kai saka wanda suke wanda aka zaba don su ba su pressure su su masana da wasu kungiyoyi suke fitowa ke ba su kuma start din wanda su ne alhamdulillah da gaskiya mun samu ci gaba da wannan gudun wata biyu za mu gode wa gwamnatin jihar Bauchi musamman shi mai girma sanato Abdulkadir Muhammad Kwarantar Usmaniya gaskiya ya ba mu haɗin kai da gurguru domin samun zuwa mu ma mun samu akwai wanda haɗin kai da kuma gaskiya aka ce abu baya yi ba sai da kuma gaskiya shi kaman head of service service na jihar Bauchi Baisa Takumar shi ma gaskiya yana daga cikin wanda ya shi ne birkita matsakanin da gwamnati shi ma yana taimaka mana sosai da shawarwari
1: daga nan ne sai Umar Tafida ya bayyana mana irin kokarinsa ta tabbatar da bin haƙƙoƙin ma'aikata yana mai jaddada cewar bin kadin ma'aikata shine babban makasudin kafa kungiyar kwadago
2: me ne ma ya kawo kungiyar da dalilin da ya saka kungiyar kwadago yanzu abinda ni nake ni da kai muke rena wannan ne nake fili bibi da ce ba sa kungiyar kwadago ba da fa ba haka ba wannan nan gaskiya kuma da kungiyar kwadago yana tare da demokrasi kungiyar kwadago muna da problem ya ba za ce 100% amma amfanin ya fi shi
1: daga ƙarshe Comrade Umar Tafida ya buƙaci ma'aikata da su kasance masu riƙe aikin su hannu bibbiyu domin a ɓangaren ƙungiya suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen kare haƙƙoƙin ma'aikata
2: 80% na ma'aikatan mutanen jihar Bauchi suna kashe mu inda manomi mai za ka samu yana noma ko yana tela duk suna kwanda suna ƙungiyoyinsu so abu ne na abu na gaba ɗaya muna haɓan haɗin kai Allah da za mu yi ƙoƙari kuma duk inda aka muke da matsala
1: Karshen rahoton kenan Nazira Abdullahi DRC Bauchi.
0: Duk muna yake da za a aiwatar wata hukuma ko kungiya to fa da zarar an gama gida za a dosa domin a kwanta a huta gajiya. Amma duk wata gajiya da ma'aikaci zai kwaso matukar aka ce ba ingantaccen muhalli to hankali ba ma zai tafi inda za a yi aikin ba. Domin matukar aka ce magidanci baya gida irin wannan halin musamman a irin wannan lokaci na damina to kuwa hankalinsa yana baya. Wannan da ma wasu dalilan na daban ne ya sanya masana harkar gini ke kira a duk lokacin da suka sami yar dama ga al'umma da su rika tuntubar masana domin neman shawarar su tun daga mallakar fili har zuwa aza tubalin gini zuwa kammalawa cikin ganar su da wakilanmu shugaban kungiyar ƙwararrun magina ta ƙasa nashin jiha Bilda Yusuf Zailani ya ce ba a gidajen kwana ba hatta makarantu da kasuwanni zuwa musabban baki akwai tsarin da ya kamata a ce an bi wajen gina su don kare rayukan masu mu'amala da su.
3: Da farkon shi abu ne wanda yake da alaka da rayuwar mutane to ba wai abu ne wanda za ka yi su ganin daman ku yadda ka fito ba saboda idan ya yi kyau kai ne za ka ji daɗin zama a wannan waje ka rayu a cikinsu cikin jin daɗi kuma har lokacin da za ka zo ka bar wannan wajen wani ma ta yiwuwa ya zo ya muru wannan wajen saboda abu ne wanda ko da bayan ranka idan ka tafi tabari wayansu wanda suka gaji wannan abin su ma za su muru shi to bai kamata ka ɗauke shi daga nagasayi shi yadda ka ga dama da sauransu ka ga na farko abinda yake ne muke kira da mutane su ne idan ka yi abu mai kyau na farko jin daɗinka a wannan zama a cikin wannan waje a wannan shi ainihin yin to shi ne jin daɗin zaman iyalanka to misali babu rima ba a yi shi da ruwa ba ba a yi shi wani waje yana likin ba ba a yi shi tana tare da biya tsarki ko dai iya rubutawa ba saboda shi ainihin abin da ya shafi gini hatsarin shi ya fi ina ga maka hatsarin a ce an samu wato gurin bada gurin sakaki da rin kuci din su suwe misali a ce an samu wani wanda ba kwararre ba a fannin lafiya ka hada shi da wani wanda ba kwararre ba a fannin jini hatsarin wanda yake fannin jini ya fi na wannan fannin lafiya saboda ta iya yiwuwa shi wancan na fannin lafiya ta iya yiwuwa mutum ɗaya ne ya ba wa abin da ba daidai ba ko ya mishi abin da ba daidai ba ta iya yiwuwa wancan na mutum amma shi gini bangare guda ne kawai zai rushe zai iya kusanta sama da ɗari ya danganta da irin yanayin yawan mutanen da kai injeji a cikin wannan sakin na to hatsarin da yake cikin irin wannan abin na namu na gini to ya fi na abubuwa da yawa wanda idan muka kare su to kuma mun kare al'umma ne gaba to ya sa ko da yanayin samar da kuɗin shiga da jiha ko ma kasa da sauransu duk lokacin da aka ce akwai aiki irin namu na gini da sauransu za ka ga mutanen da za ka yi injejin site zai kai injejin sama da mutum 200 wanda kowa a ƙarƙashin ka zai ci abinci wanda wannan abun ba ƙaramin abu ba ne ita jihar ko ma ita gwamnatin tarayya ko wani abu da shi ya sa hatsari idan ya zo shi ma to hatsarin sa ya fi na ɓangarori da yawa wanda shi ne muke kira da masu hannun yau shi ne idan za su yi wanda ya shafi gini suna da sha'awarin abu su yi ƙoƙari da Allah su yi injejin professional ko ba haka ba shi ne babban damuwa saboda idan ka saka wannan ƙwararrun na farko kai ba za ta yi asara ba kuma za ka samu abin da kake so idan Allah ya yarda.
0: Shugaban kungiyar ƙwararrun magina ta ƙasar rashin jiha injiniya Yusuf Zailani.
4: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
0: Madalla zaman lafiya dai shine ginshiƙin duk wani ci gaban da ake bukata a gari ƙasa ko yanki duk da cewa rashin zaman lafiya ya mamaye ko ina a faɗin ƙasar nan musamman arewa amma in ana maganar jihar Bauchi za a iya cewa abin da dan dama-dama samar da masarautar Gunzar cikin ƙaramar hukumar ta kawo ɓulewa wani mataki ne da ya farfaɗo da zaman lafiya a yankin musamman yanayin martaba Gunzar ɗin ya dawo da wasu harkokin addinin musulunci da suke adabo da yake shekaru da dama cikin zantarsa da wakilan wannan shirin shugaban ƙaramar hukumar ta kawo ɓulewa honorable sama'ilu wakilin lere a jihar lere ya bayyana cewa a yanzu haka ta kawo ɓulewa ta dawo sabuwa musamman a fannin zaman lafiya daga nan sai fatar ɗorewar hakan musamman hanyar samun haɗin kan mazauna yankin
5: ai abin da gungare kawo bayan musaltuwa saboda da farko ya nemi dukkan ƙabilu da dukkan addinansu su zuwa haɗa kai kuma an zo an ba shi goyon baya da ka sani ko sallah ma ba a yi a cikin kawo ɓulewa amma an yi sallah na ana sallah yanzu a ta kawo ɓulewa salloli biyar da na ana a ta babalewa ana an yi idi a ta babalewa an yi tafsiri a ta babalewa ya kawo abin shan ruwa da abin an sha ruwa tare da shi a wannan abin ai abin gabu ne wanda tarihi bare cewa ya ta haka kawo ba dar ya kawo mana bunƙasan ƙasa zaman lafiya da dukkan walwala kuma ana ci gaba da wannan al'amari na zaman lafiya
0: kwanakin baya kuna da masu gundumomi a wannan yanki ina kiran ku gari su
5: alhamdulillah an naɗa su da farko shine su suka fi kusa da jama'a mai girma gwamna ya zaƙulo su ya kuma nemi shawarwari daga su manyan masu martaba kuma shi ya amince da su saboda haka su suke kusa da jama'a su ne sahun farko da in jama'a sun yi tare za su ji abin da za su iya gyara su gyara abin da ya farko su kai gaba ga hakimi hakimi ya kai gaba martaba to alhamdulillah babban kalubale a gare mu shine a kula da harkar tsaro tsaron nan shine wanda aka ga dudugu a gane masa ba to mata a yi reporting ɗinsa ko kuma a killace shi don sai har an gano daga ina yake me ya sana su me ke abin nan wannan shine sahun farko na biyu kuma shine kula da haƙƙin jama'a da kula da dukiyoyin jama'a da kuma sasanta jama'a bisa dukkan al'amarin da ya taso lallai ne kuma su gane cewa ba an kai su don su karɓi kuɗin jama'a ko gonan jama'a ko su abin nan girma gwamna ya ja kuɗi sosai a wannan saboda haka a kiyaye a zauna da jama'a lafiya a nusar da jama'a abubuwan da suke abin da ya fi ƙarfin ka ga hakimi za ka kawo gabansa in ya fi ƙarfin sa za ka kawo gaban martaba har ga garin remu don abin da ya fi ƙarfi saboda haka muna fatan Allah ma ya sa ba abin zai fi ƙarfi su wannan kira ga masu gundumomi nan lallai su zauna da jama'a lafiya su kuma lura da harkan tsaro da kuma ci gaban al'umma.
0: A yanzu kun kaddamar da majalisa na masarautar Borno da kuma masarautar da zabe da kuma sarki ya ta ina wani tani sun kusa.
5: To ai da ma ka san komai na fita bisa doka ne. Dokar da ta yi masarautun nan ita ta ba da dama a yi waɗannan masu lura da masarautun nan. Wanda su ne za su zama masu ba da shawara mashi mai martaban nan su ne za su zama masu yanke hukunci a abin da ya dace da talakawa da kuma ƙasa. To saboda haka kaga har ya kama gama ba sarki ma akwai masu zaben su to an yi masa masa tanadi. To wannan abu kaman dama aikin masarauta kenan.
0: Shugaban kalmar hukumar ta fara ɓallewa Honorable Sama'ilu wakilin Lere a jiyar Lere. Yanzu kuma sai mu je ga labarin ƙasa da nagaitare tare da wakilinmu Yahuza Yahaya Doka.
6: Rahoton shekara-shekara na harkokin kuɗi na Najeriya na 2026 ya bayyana cewa ƙungiyoyin ta'addanci da masu tsatsauran ra'ayi sun ƙara amfani da hanyoyin tara kuɗi ta hanyar neman gudunmuwa daga jama'a ta barauniyar hanya wajen samun kuɗin gudanar da ayyukansu na laifi. Rahoton da sashen leken asiri na harkokin kuɗi na Najeriya NFIU ya fitar ya ce masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci sun kuma buɗe asusun banki da sunayen mata ko yara tare da amfani da lambobin waya don neman taimakon jama'a da sunan rashin lafiya ko neman tallafin karatu da sauransu. A cewar rahoton waɗannan hanyoyin tara kuɗi sun haɗa da masu taimakawa daga ƙasashen waje waɗanda ke amfani da kafafen sada zumunta wajen neman gudunmuwa da sunan tallafawa ayyukan jin ƙai ko ilimi kafin daga bisani a rarraba kuɗin ta matakai daban-daban zuwa ga 'yan ta'adda a Najeriya. Gwamnatin Liberia ta aike da tsohuwar mataimakin shugaban ƙasar Joel Howard Taylor gidan yari bayan cafke ta a filin jirgin saman Robert da ke birnin a ranar 19 ga watan Agusta daidai lokacin da take kokarin fita daga ƙasar. Masu shigar da ƙara na zargin Howard Taylor da aikata manyan laifuka da suka shafi fataucin miyagun ƙwayoyi musamman hodar Iblis da kuma halasta kuɗaɗen haram da kuma haɗa kai da wasu ƙungiyoyi masu aikata manyan laifuka. Bayan kama ta, kotu ta bayar da umarnin tsare ta a babban gidan yarin Morobia matakin da ya biyo bayan tabbatar da cewa laifukan da ake zarginta da su ba su da zaɓi na neman beli ƙarƙashin dokokin ƙasar. Yahuza Yahaya Doka, BRC Bauchi.
0: A sashen labaran wasanni kuwa Muhammad Haruna ya shirya tsab domin gabatar muku da irin wani da ake toyawa a sashen.

0: daga nan gidan rediyon Bauchi muke gabatar da shirin Maji Magani. A cikin wannan shiri na yau,
1: wasu ma da suke nan ba san suna wani jami'a ba, saboda kauna da yake tsakanin mu. Makarantunmu mun gara ya fi 10,000, amma abin da ke adaba mu rashin gaskiya da yaudara da ake yi mutanen mu a karkara, sai a ji a yaye makaranta a ce daga Subeb ne. A taimake mu wannan ƙarya ne kuma mun fara kama su.
2: Wannan tafiya da kuka shigo, kun shigo tafiyan abin da kuka raina ne. Kuma ina so in shaida muku cewa wannan tafiyan babu komi a cikinta sai maganan ci gaban jihar Bauchi.
3: In ka je ka mazabata, za ka ji ana cewa babu dan majalisar da zai dauki jari mai kauri ya baka wanda za ka na gudanar da harkar kasuwancinka irin honorable mege.

0: fushi ayyukan da kai a cikin wayannan shekaru ya sa kowa ya shiga taitayin sa ya nutsu ya tara hankalin sa wuri daya to wannan ba garamin alamari bane sannan muna kallon an tafi an bari da gwamnatocin da suka zo bayan Ahmed Adamu Ma'azu da sun dora mana continuity da ci gaban jihar Bauchi ha guce yanda yake amma sai aka samu sai kohe da kazo to saboda haka muke fata kaman shi Dr. Yakubu yana matashin sa ne babban kalubale ne a gare shi wanda yasa kowa yana sha'awan ya karbi gwamnatin nan a wannan lokaci a irin bisa dabi'a da kake ka gina gwamnati domin muna imanin cewa Yakubu zai dora a inda yake tarar kuma muna so ayi wannan abin dan Bauchi ta ci gaba ne kuma muna fata zamu ga hakan in Allah ya so in Allah ya yarda
1: Alhaji dan Asabe Sani daga nan ne kuma sai dan takarar gwamnatin jiha karkashin jam'iyyar APM Yakubu Adamu ya maraci ta wugar tare da basu tabbacin tafiya tare
2: to a gaskiya muna godiya wa Allah da ya bamu dama ya bamu iko muka haɗu a wannan waje domin karɓan ku zuwa fatin APM fatin alkhairi gaskiya muna godiya mara adadi kuma muna muku godiya mara adadi ba don komai ba saboda naga fiskokin abokan mahaifina naga fiskokin abokan kasuwanci iyaye na naga fiskokin abokaina da shauran yayu a cikin wannan tafiya to a gaskiya ba zan iya misalta irin dadin da naji ba domin kun yi abun da ya dace ne a gaban ku yawancin ku aka haife mu kuma kuna cikin wanda kuka ba mu tarbiyya muka kawo yau to wannan tafiya da kuka shigo kun shigo tafiyan abun da kuka raina ne kuma ina so in shaida muku cewa wannan tafiyan babu komi a cikin ta sai maganan ci gaban jihar Bauchi babu wani abu a cikin wannan tafiyan sai don ci gaba da aikin alkhairi da baban mu mai girma gwamna ya shimfiɗa a jihar Bauchi dukkan mu dai ganau ne kuma dukkan mu jiyau ne so wannan abun da aka yi shine bukata a assasa shi to muna muku godiya matuka kuma muna so mu shaida muku cewa mun dauke ku gaba daya daya da wanda muke tare shekaran jiya da jiya da yau dukkan ku daya muke daya kuke a wajen mu kuma insha Allah za mu rike ku kuma kuma ku rike mu amana ba don komai ba da yawan ku mun san jarumai ne a fagen siyasa anan a cikin ku akwai professors emeritus na siyasa to gaskiyar magana ba za mu yi wasa da ku ba ku zo mu yi aiki tare mu yi yaki tare mu yi nasara tare kuma mu daura daga yanda baban mu ya sa
1: Dr. Yakubu Adamu dan takarar kujerar gwamnatin jiha a jam'iyyar APM bayan kammala sauraron jawaban daban-daban ne sai Madugu ya miƙe wato gwamnatin jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad inda yace dama sun dawo gida ne domin kuwa dama sun yi shi a lokacin da ya sanata Bauchi ta Kudu a shekarar 2007 tare da basu tabbacin haɗin kai wajen ganin an samu nasara a sabuwar tafiyar jam'iyyar ta APM
3: wannan lalle taron ya zama an shuka amba na tafiyar nasara da alheri a jihar Bauchi don kuwa kamar yanda mai jiran gado yace mutanen da suke nan abokai ne yan uwa ne shugabanni ne masu kwari a jihar Bauchi wanda halaka na zumunci na yan uwantaka ya hada mu tun kafin a zo bayanan siyasa kuma dama don abubuwan da suka raba mu na siyasa bai kawo mana batanci a tsakanin mu ba wasu ma da suke nan ban san suna wani jami'a ba saboda kauna da yake tsakanin mu yawancin ku kuma kuna bi na bashi kamar yanda Alhaji Salisu yace saboda kuwa na fito MPP kun yi ne na mutuwa ba tare da empowerment yanda Alhaji Salisu yake faɗa ba ba wanda aka zabe shi iri na da Isa ya guda to wannan irin aqidan ne shine a Osho don idan mutane suka yi yawa in dambu yawa ba ya jin mai amma akasari ku kuke bin mu bashi kuma ba ma kyaman ku ba ma dauke ku wayansu daban bane dama aqida ne na siyasa kuma wallahi tallahi ba san wayansu kuma ba sa PDP ko APM ba sai anan ga wani ma sarkin goron mai martaba to mu ma yan PDP ne ma za a karbe mu an riga an karbe mu APM saboda haka ni da kai Salisu mai zuka za mu karbi ɗan PDP da yawa dama mun yi hikima ne da basira don abin da ya addabe mu na zalunci da aka mana a ƙasar nan aka danne mu mu mutanen PDP shi yasa muka dawo FBM muna godiya ga shugaban wannan jam'iyya Alhaji Dabo Yusuf Gantalle wanda ya karbe mu hannu bibbiyu da sauran shugabannin jam'iyya suka ba mu mafaka to mafakan fa namu ne na jihar Bauchi da duk mai neman ƴanci kun san yanda aka addabe mu kun san yanda aka sa mu a gaba kuma kun san irin jajircewa da muka yi kokari mu ga cewa mun ci gaba a jam'iyyar PDP ba ce ba saboda ita ta ba mu madafa da muka tashi Allah ya kawo mu a jihar Bauchi muka samu shugabanci kuma shugabanci ya kasance na dukan ku ne ko kuma dukan yanda ya kasance mun yi tsari mun tattauna tsakanin mu mun san inda muke kuma mun san inda za mu tafi da kuma yanda za mu tafi da dan kadan kudin da muke da shi da yanda za mu yi hikima mu kawo ayyuka wanda yanzu ya zama abin nuni da alfahari ba kawai wa kayukan mu duk wanda ya zo jihar Bauchi abinda za mu yi kenan a al'ummance saboda shi abu in kana yi na gwamnati ba za ka iya bada kowa da kowa ka biya masa bukatunsa ba ko ɗan kasuwa ma akwai kannin da muka masa tallafi na sama da miliyan 500 masu motoci akwai lokacin da muka musu muka sai motoci mun sai mashina da keke na fef yanzu ma za a kawo keke na fef sun fi 3,000 ko ba haka bane na zamani wanda kafin a shiga kamfen wanda za a zo a yi su a nan Bauchi amma saboda babu lokaci za a kawo su daga China mu mun san abin da yake damun tunda muke tafiya kwangiloli ko na ajiyar kwanan nan mun raba na over 20 billion wanda duk ku ɗan PDP ne kuka samu kuma an gyara makarantu kuma wayansu ma suna kan zuwa haka kuma na suburb muna kokari mu ga cewa duk an gina shugabannin mu wanda suka tura mota kada su tura mota su tafi a basu da kura amma na lura gaskiya jam'iyyar tsiyan ta ci mutane da yawa anan don a gaskiya kamar Alhaji Salisu yanda yace aljuba ne kawai ya huce har cikin mutane ma ya huce saboda wahala dole sai an ko a kai mutane asibiti a sa musu ruwa ko kuma a sa musu ruwan nera ko za su farfado ko ba haka bane to a zo a yi tafiya saboda idan aka ce tallafi ne mun yi kawara empowerment program kowane local government 10,000 mun ba da shi babu iyaka amma kamar yanda nace in dambuye yawa baya jin mai kuma ci gaba da zamu yanzu magana waye da neko mu da 100% muke biya ba na da to akwai wani yaro zai ce ba biya masa ba sai dai yanda muka yi tsari in muka ga ba za ka ci jaraba ba za ka iya rubuta sunanka ba amfani biya maka neko ka je mu bata kudin mu asibitocin mu yanzu kowa karkara suna da magani ko ba haka bane kuma ina so ku je ku tambaya wayannan asibitoci masu korin magi wato BSC kowanne akwai magani abinda ya dame mu shine likitoci shi ma mun gyara tsarin albashi da sauransu wa likitoci kuma yanzu sun fara daukan aiki a jihar Bauchi inda zai kasance muyin kiline sun fi 1,000 a jihar Bauchi tare da hadin gwiwar majalisar dinkin duniya da sauran mutane na duniya da kuma jihar Bauchi muna da masu kwari 323 a kowane ward yanda zai kasance an kaje za ka samu magani makarantun mu mun gara ya fi 10,000 amma abin da ke addaba mu rashin gaskiya da yaudara da ake yi mutanen mu a karkara sai a ji a yaye makaranta a ce daga suburb ne a taimake mu wannan ƙarya ne kuma mun fara kama su don gyara ba zai yi ya kasance ya dore ba sai mutane sun dauka abin sun yi oni ya zama nasu mun dauki ma'aikata masu koyarwa da sauransu mun hana su yin a caba saboda kada ya kasance makarantun mu suna competing da menial jobs ma'aikatan mu abinda ya rike muna biyan albashi a koda yaushe su kansu na kananan hukumomi mun musu promotion wa kowa da kowa kuma with consequential adjustment muna biyan su albashi babu siyasa a ciki haka ma'aikatan mu na jiha wata ba zai kare ba sai mun biya albashi ba ruwan mu da menene yake faɗa wanda wani gwamnati yake yin nan verification muna nan muna biyan albashi abinda ya rike mana abinda muka gada a wajen shugabanni da suka gushe wanda su ma kansu bazan zarge su ba wato abubuwa ne da ba amfani da hikima ba shine na gratuity pansho bamu da arrears na kokobo kowa ana biyan sa tare da albashi da sauransu gratuity mun zo ya karu da local government muna biya kadan kadan wannan karo nayi alƙawari cewa a matsayina na kauran daular Usmaniya ba abin da zai gagare mu insha Allah
1: gwamnatin jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad yayin da ya karbi wasu ƴaƴan jam'iyyu da kungiyoyin siyasa da suka sauye sheka zuwa jam'iyyar APM a gidan gwamnati daga jam'iyyar APM mai alamar rogo sai shirin namu ya nausa arewacin Bauchi inda dan majalisa mai wakiltar mazabar Azare Madangana Honorable Zakariya Salame Gero Azare ya bada tallafin kasuwanci ga wasu kananan ɗan kasuwa a mazabar sa tare da yi mana bitan wasu daga cikin nasarorin da ya cimma bayan da aka zabe shi a matsayin mamban mazabar Azare Madangana a shekarar 2023
4: da farko ina miƙa godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sa na tsinci kaina a wakili a wannan mazaba ta mai albarka ta Azare Madangala wanda kuma har yanzu kai dan jarida ka zo kana tambaya na akan abun alkhairi da na gudanar a mazaba ta wanda wannan ba faro bane ba kuma ba zai zama na ƙarshe ba insha Allah abubuwan da muka gabatar wannan ban dauke shi ma wani gaskiya babban abu ba domin yan kasuwa ne masu irin kananan gari na je raba musu tallafi na naira miliyan 6 mutum 250 wanda aka rarraba musu domin a yanayin da muke ciki na damana da sauransu wani ya dan samu yayi noma wani ya ci abinci da jarin nasa to tallafa mar hakan zai sa ya shiga cikin kaka'a da karfin sa da kumarin sa da dan jarin sa wannan shine abin da muka gudanar a wannan satin da ya gabata in kana maganar kuma mazabata ni wannan abu ba faro bane ba mun sha yan jama'iyya ma mun zo mun tabaraba musu miliyan 10 domin moral roman demokradiya da muke kai sanin kanku ne mun debo mutum 500 an duba musu idanu wasu an ba su magani mutum 180 mun kawo su nan Bauchi an musu aikin idanu wanda da cin su da shan su din ne na dauki nauyi irin wannan abubuwa a mazaba ta ba faro bane kuma ni kullun ina fada ba a taba kudiri a wannan majalisar dokoki irin yanda na yi shi ba tun daga hawana na dauki mutum 140 masu kula da kiwon lafiya a asibitin mu kananu wanda yanzu ka san yawanci mutanen da muke tare da su mutane ne masu karamin karfi basu cika in jinya ta same su a tabu asibiti private ko babban asibiti na federal medical center Azare yanzu ya koma ke kiransa da teaching hospital ba za ba karfin da za a je wannan asibiti shine muke dauki wannan ma'aikatan wanda in an kawo saboda karancin ma'aikatan lafiya da muke da su irin wannan ma'aikatan da muka dauka su suke kula da majinyata da sauransu wannan a fannin lafiya mun dau mutum 40 a fannin ilimi kuma na dauki malaman makaranta 60 wanda duk watan duniya nake ba su naira 10,000 tun daga hawa na har zuwa yanzu wanda akwai supervisors da muka dauka wanda suke duba su wanda su na biyan su naira 20,000 a kallon nan 10 to kaga wannan wani salo ne wanda tunda muna lakin din abun na harkar ilimi da lafiya wanda muka inganta abun wallahi tallahi malaman makaranta suna gaya mana headmaster ko principal suna gaya mana wasu malaman da muka dauka suke zuwa musu wannan volunteer na rantsi da Allah sun fi malaman da suke famanan cicin yi musu aiki tsakani da Allah to kaga wannan abu ne wanda ake inganta harkar ilimi da lafiya bayan haka in ka je ka mazabata za ka ji ana cewa babu dan majalisar da zai dauki jari mai kauri ya baka wanda za ka na gudanar da harkar kasuwancinka irin Honorable Megero ni ne a wannan wakilci da nake akwai wata anguwa da ake kiranta sabuwar tsakuwa da aka yi ta wannan anguwar sun nemi primary na sa aje a saya musu fili aka zo mai fili yace ba zai sayar ba sai miliyan 1 fili 10 kuma za a saya 50 by 50 ai wannan makarantar nake gaya maka aka zo akai ta fama dai abu bai yi ba su wakilan da suke neman filin sai suka ce ka wannan mai gonar da za mu san shi da ma ya fi dacewa a yi anan gun to ashe wannan gun gona ta ne gada ne take na ce a zo a yanki iya yadda zai yi makaranta to a wannan wakilcin nawa abubuwa suna nan wanda ba za su irgu ba yanzu layin su mo na ruwan sha in muka gaya ma yanda su yawan sumo da muka saya a mazabarmu za ka sha mamaki mun sai sumo daga hawana zuwa yanzu sun fi 170 mun kai burtsatse mun kan tona wa mutane sama da guda 10 duk a mazabata mun zo mu mun yi rijiya wanda all modern ne mu zo mu upgrading dinta mu mai ta zamani mu dora musu overhead tank mai gini a sa musu sumo don samun saukin ribar ruwa a mazabata irin wannan abubuwan ba za su gubu ba na zo na nemo gyaran asibitin primary healthcare a Abuja an zo a mazabata aka gyara wannan asibitin to kaga irin wannan abubuwan suna nan na gina na sai makabarta ga wani gari ana kiransa Characharan GRA a mazabata na je na kewaye asibiti na maternity na kujuru wanda shi ma ya ja kudi mai yawa kewaye shi na gina makarantar islamiya a mazabata a unguwata domin koyar da yayanmu irin wannan abubuwan suna nan ba za su irgu ba wanda wani abun ba da tsuwa kai ba za ka tuna su ba in ba kuma ka je ka duba littafin ka ba
1: dan majalisa mai wakiltar mazabar Azare Madangara kuma dan takarar kujerar majalisar dokokin jiha na mazabar Azare Madangara karkashin jam'iyyar APC mai alamar tsantsiya a zaben da ke tafi kuma da hakan ne shirin na yau ya zo karshe a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala Mujahid Bala Musa da sauran abokan aiki ni Abdulrahman Umar Gudubo da na jara gamar shirin ke mana fatan alkhairi
5: gashi ka Abdulrahman dauke da shirinmu na ma jima gani maimaitin wannan shiri ya zama mai sauraro gobe da misalin karfe 9 na safiya kan mita 94.6 biyar su ce kan bucewa mabarin mama nan gaba kadan karfe 9:30 kenan shirinmu na kunnan ka nawa nan zai zo mai sauraro zai kai mu zuwa karfe 10 saura kwata yayin da zamu kawo shirinmu na ciwon iya mace sai kuma daga majalisin alkur'ani mai girma wanda zai zo da misalin karfe 10 tare da malam Tijani Gurutu sai kuma mutum da al'adar sa da misalin karfe 10:30 zai kai mu zuwa karfe 11 yayin da zamu kawo shirin mu na filin zaben mu kwana lafiya zaben mu kwana lafiya zai kai mu zuwa karfe 12 saura minti 5 yayin da zamu kawo addu'a rufe tasha za mu rufe tashar mu na wada shirye-shirye da misalin karfe 10:30 na gari Allah ya so a madadin iyalan Dr. Muhammad Sani Waziri da na marigayi Ibrahim Abubakar suna farin cikin gayyata yan uwa da abokan arziki zuwa daurin aure da bukin ƴaƴansu ambassador Abdulrahman Sabo Ibrahim da amaryarsa malama Zainab Sani Waziri auntie Z wanda za a yi auren ne gobe Asabar 29 ga wannan wata da misalin karfe 11 na safe a masallacin Ajiyan Bauchi dake kan titin Ram nan cikin garin Bauchi Allah ya bada ikon halarta amin sunna amin karfe 9:30 da halin yanzu

sauraro barka da warhaka. Barka mu da arzikin saduwa da ku a shirin kunnen kanawa da kafar BRC. Idan mai sauraro na bibiyar shirin muna na a cikin littafin mai suna zabi na ko haɗin gida. Littafi na biyu, Amina Abdullahi Sharaɗa ta wallafa littafin da Ayru mai fata zai ba mu littafin. A jiya mun yi ban kwana da ku ne a daidai inda yake haka ne. To yanzu dai ina cin wajen kwadugo. In na dawo zan biyo, nace to Allah ya dawo da kai lafiya, yace amin. A nan muka zai yanzu kuma za mu dora, ina zaune a tsakar gida ni da Inna. Inna na saka lagwanin risho, nace Inna, me zaki da risho ne kike saka masa lagwanin? Tace gyara shi kawai nake yin boye kafin kananzir ya sauko. Domin a yanzu ba zan iya sayen kananzir ba, nace ai ko kananzir yayi tsada. Tace haka ne, a gidan Aliyu ai ko da shi kuke girkin ko? Na tabe baki. Nace ba da shi nake yi ba, da gas nake girki. Tace lalle fa. Sannan ta ajiye rishon bayan da ta gama sawa, ta dube ni tace wai dazu. Ina kika je ne? Na aika gidan Aina uta ce ki zo ba. Nayi shiru kawai. Tace gari ki fada mu tun kafin abban ki dawo sanar masa. In ya so shi ke kya sanar masa. Nace Ina, to mun fada miki, ba za ki fada masa ba? Tace in na sani ta ya zan gaya masa. Nace dama ba wani waje naje ba, gidan Hajiya ne. Baban su Ashiru. Ashe yayi aure ma? Tace i yayi aure, an ce ma yar uwarsa ya aura. Sannan ta dube ni, zuwa kika yi? Kira ka toshi ko? Nace a'a. Tunda ma yayi aure, ai da wuya ya ce zai aure ni Inna. Inna ta tafi hannu tace gara dai ya aure ki. Domin in ba shi kika aura ba, ba za ki taba zama ba. Dan wa zai sake kona kudin sa a kanki? Gara ma ki aure shi Ashiru, kowa ya huta. Dan shiru kawai ina sauraron ta. Muna zaune sai ga Ashiru ya aiko yana sallama da ni. Cikin doki na tashi, na yafa mayafi zan fita. Inna ta dakatar da ni tace me kike zo nan? Ba na ga kina wani rawar jiki ba. Kada dai ki yadda ya yaudare ki ya cutar da ke. In kin ga alama ba auren ki zai ba, to ki haƙura. Nace to Inna, ina sane. Ai ni ba mahaukaciya bace. Tace in ke ba mahaukaciya bace, ai kin fada haukan so. Idan ki ya rufe, zaki iya bashi kanki. Daga bisani kuma ki jawo mutane abin kunya. Ki dai lura, haka na fitar jiki na a sanye. Ina tura gwiwa har na isa inda yake. Muka zauna akan taburma a tsoron gidanmu bayan na gaishe shi. Shi ne na masa murnan aure, nace ashe kai aure Ashiru. Yace i wallahi yar gidan kawuna ne, Salha. Tana can darmauna wane sunan ta Lami. Bayan da na rasa ki, kawu ya ga damuwa da nake ciki, shi ne ya bani ita. Ka bi komai ba ma sai sadaki kawai, yau wata uku kenan da auren mu. Nace au, ashe abin bai ma wani jima ba. Yace wallahi kuwa yarinyar mai haƙuri, ai ta gaya min kin je. Nace i na je, na ganta ban ma san kai aure ba sai yau. Yace haka ne. Sannan ya dube ni yace to gani nayi murmushi. Nace a'a, dama murnan biki zan maka, yafi ai in maka a waya. Ya dariya ce to nagode, ni zan koma sai yaushe kenan? Nace sai mun yi waya. Nace sai dai wayatawa ba kuɗi, ko zaka saka mun koda 100 ce? Ya lalubo aljihu sai ya ce wallahi bani da ko kwandala, amma zuwa gobe in na samu zan turo miki. Nace to shikenan, nagode. Nace wai aikin me kake yi ne ma Ashiru? Yace wallahi aikin gini ne da leburanci ina samu. Mukan yi in bai samu kuma sai mu haƙura. Nayi murmushi. Nace ai ba laifi, yafi babu. Sai an jima muka rabu, ya wuce gida. Ni ma na shiga gida da taburma a hannu. Har yanzu Inna na zaune a inda na barta. Nace Inna na dawo. Tace to Fatima ya kuka yi? Nace kawai dai mun gaisa ne, na masa Allah ya sanya alheri da aure da yayi. Inna tace to shikenan. Kice baki yi maganar naku auren ba ko? Kice baki yi maganar naku auren ba. Nace ai ni dai bai mun ba. Bai ce ma zai zo ba. Nace a to Allah ka sa ka da yayi sakina dafe dan shiru kawai. Domin na rasa ta yadda zan fassara yanayin Ashiru a yau. Wato dai ba yabo ba fallasa. Duk wannan gayu yanzu babu shi. Wata kodaddiyar rigar shadda ce a jikinsa, kuma shaddar fin ce ta kode sosai. Kun san kodewar fin din abu ba yabo yiwa. Amma kyau nanan sai dai yaya mutsa. Fuska ta nuna yadda na ga gogaggiyar kafarsa. Na ya mutsa fuska, na tuno yadda na ga gogaggiyar kafarsa a da a yanzu duk ta dare saboda yawan shiga kwabebben siminti. Hannunsa duk saba, amma duk da wannan har yanzu yana nan da kyansa.
wanda yake burge ni hakan ne bani kwarin gwiwa nace in dai zai aure ni zan yarda na fi sati biyu babu ashiru babu labarin sa kuma kudi da nace ya sa mun a waya bai sa mun ba jiki na yayi sanyi tunani iri iri ina ta yin sa saboda shi Allah mai girma ne haka rayuwa ta za ta kasance kenan babu wani dacewa sai rashin sa to Allah dai ya shige mun gaba na fada a raina bayan kimanin sati daya sai inna tace mun yar gidan yayata ta haihu a can kawo za ni suna domin ita kafarta na ciwo ba za ta samu damar zuwa ba saboda haka ni inje nace to na shirya na tafi can kawo gidan suna nan nayi ni muka ci taron sunan mu muka gama ta kullo mun kayan suna har da irin hanjin nan da ake soyawa ranar suna na rago da aka yanka tace kai wa inna na ko kai mata ta mata godiya sosai na fito domin komawa gida na zo titi zan shiga mota sai ko naga wani mai mota ya zo gaba na ya tsaya sai mamaki a zato na ko Aliyu ne domin motar tana da duhun glass sai na ji damdani domin na tsani ma mu hadu da shi sai ga gilashin motar ya bude wani farin saurayi ne ya leko yace min yan mata na zuwa ne na masa banza domin ni bana kula kowa ya sake cewa ina zuwa ne ko baki ji bane na dan kalle shi nace zani brigade ne yace ki zo mu je ni ma can zani shi yasa naga ai faduwa ta yi daidai da zama nace eh haka ne amma ka je kawai domin ina tsoro a gidan mu aga wani ya kawo ni kuma ni ba yar iska bace ka san yanzu abin da yake faruwa kenan saurayi ya dauko buduwa ko bazawara a mota su je a sha alawa to ni ba irin wa'ancan bane bana da wannan tsari ina kare mutunci na yace to aini ba haka nake ba ni auren ki zan yi tsakani na da Allah dan haka gare ki saurare ni ki zo mu tafi nace tafiya da kai ba shine kullu auren mu ba sai dai in maka kwatance yace to ya sunan ki nace sunana Fatima yace a brigade din wajen ina kike tace ina can wajen nan dai da na gaya maka ka kwatancen gidan mu yace to shikenan insha Allah zan zo gobe ga wannan ki hawo mota ya kumi ko mun kudi 1000 amma ban san ko nawa bane yace ungwamana da ya ga na ki karba nace a nagode ni bana karban kyautar kudi yace ke komi kice ba kiyayi ke wallahi sai kin karba yace bazan karba ba wallahi babu abin da zai sa na karba buɗe motar ya fito ya zagayo ya fiski jakata ya danna kudin a ciki ya lakuce min hanci yace ni ba a kin karban kyautata inda nayi nace okay ashe kana da yan mata da yawa kenan yace ba haka nake nufi ba ina nufin a gidanmu ma dai dariya nace okay to nagode sai an jima yace kin san dabarar da zan miki nace a'a yace gare ki zo in kai ki in mun kusa sai ki sauka ki hau a daidaita sahu nace in kuma naga wani idon sani fa nace masa me yace eh to haka ne gare ki tafi haka din dai murmushi ganin yadda yayi kamar abin tausayi nace to sai an jima ga ma mai a daidaita sahun nan ba kowa zan tsaye da shi yace to nagode na dauke kai na tsaye da mai a daidaita sahu sai ya kawo 1000 ya bashi yace ungo ka kai ta brigade za ta gaya maka layin da za ta sauka saura ka ajiye ta ba tare da ka kai ta har kofar gida ba bana son ta yi tafiyar kafa mai a daidaita sahun da yake dan duniya ne yace ai mai gida har cikin gidan ma zan kai ta kokai dariya baki daya sannan mai dan a daidaita sahu ya ja muka tafi bayan mun iso gida ina waigawa haka sai naga mutumin nan shi ma ya biyo ni dan take raina ya baci nace ni fa bana son naci to in nace bana son sa dole ne na yi tsaki na sha kunu nace da shi bayan na isa inda ya ajiye motar sa nace to wai dole ne soyayyen ne har da wani biyo ni ko zan maka ƙarya ne ka gani wallahi bana son naci in dan kudin ka ne ungo karbi abin ka na zagi jaka zan ciro kudin sai ko ya fito cikin sauri ya kama kunne na wai zai mun tsallan kwado akan ya bata mun rai bari ya korar da kansa ban san sanda da tunsire da dariya ba nace a to shikenan tashi nayi hakuri sannan ya mike ya tsaya a gaba na yace mun kince ba kya san naci to ina mai tabbatar miki cewa babu wani mutum mai hankali baligi da zai dora ido akan ki ba tare da yayi kwadayin ya mallakar da ke a matsayin matarsa ba kuma kasancewar ki zakanya shi ya burge ni domin kuwa na san duk wanda zai tunkari inda kike sai ya zama mai shiri sosai ita kuwa zakanyar nan ta zama kariya ga kanta dan samun sauki daga masu
guguwar son bata ta ko in ce bata mata rayuwa da wannan magana nasa naji dadi wannan ya nuna min cewa ke ba yarinyan banza bace halayyar ki kuwa halayya ce da ya kasance ya dace a ce kowace yarinya ta gari haka take baki da kwadayi baki da son zuciya Fatima ina son ki kuma in kin yarda zan aure ki nan ba da jimawa ba dai shiru ina tunanin me zan ce masa ina daga kai sai naga Ashiru ya zo sai wuce gani na da wannan mutumi da ban ma san sunansa ba sai naga yayi dab kawai ya kasu ci gaba da sauri da yake yi ya soma lakai lakai ina ga haka na saki fuska da abin da ya kai dariya da ba na dariya ba duk dariya nake a sai Ashiru guri ya samu ya zauna yana leko mu ni ya hango ni kusan shi fa wannan mutum bai san matsayin Ashiru a waje na ba bai ma damu da shi ba mun jima muna hira da shi anan ne yake fada min sunansa Habib kuma dan kawo ne saurayi ne shi bai taba aure ba nace to ni na yi aure ai auren dole aka mun ina da masoyi wanda nake tsananin so sosai akan haka na kasa zama a gidan mijina har sai da na fito yanzu da kake gani na bazan boye maka ba ka ganshi can kalli lungun can zaka ga yana leko mu shi wanda nake so din shi kuma wanda na aura na ki zama ga hotansa a wayata kuma dan uwana ne da nuna masa hoton Aliyu Habib ya kalli hoton Aliyu yace amma in dai ba ido na ke min gizo ba wannan yaro na hoton yafi waccan haduwa dan me ba za ki koma gidan mijinki ba nace abin son rai ne wai kawa da bakauniya ban san so ba shi ya koya min so Habib yace eh lalle kam na yarda baki san menene so ba dan inda kin san so da ba za ki kyale dan gayen nan ba lalle kin yi rashi yanzu kenan shikenan a wancan din kike so ko nace shi nake so ko yanzu yazo zan aure shi yace babu laifi amma ki je ki yi tunani nace eh ai saki uku ne yamin ya dafa kai subhanallahi yace amma ban ji dadi ba na tabbatar kin bata masa rai ne sosai nace haka ne ya kamata ki yi tunani Fatima kada ki sanya rudani a rayuwarki kuma ki dinga dagewa da addu'a domin ita addu'a takobin mumini ce kuma zaki samu nutsuwa sosai nace to shikenan Allah ya wuce mana gaba yace amin jama'a masu sauraron mu bari mu tsaya anan idan Allah ya kai mu gobe za mu dora Aliyu Adamu Rafi makaranta shi yake kula da shirin Alhaji Usman ke muku godiyar sauraro asuba ta gari safiya mai alkhairi

0: Mai sauraron gidan rediyon Bauchi, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin shirin ciwon ƴamace. A duk lokacin da aka ce damina ta yi wa tsakiya, akan shiga wani yanayi ne da yake zuwa wa mace mai iyali, ko in ce wa uwar gida, da ƙalubale da ya kamata ya zamanto ta tanadi zuwan lokacin na damina. Kasancewar yanayin damina yana sa yunwa, don haka za a samu yawan cin abinci akai-akai. Ganin haka ya sa nazanta da wani magidanci da ke zama a kasuwar Winti, Malam Mustapha, inda ya mana fashin baki kamar haka.
1: Da fara dai abu da nake so cin shi ne saboda inda ko ta matar gida ko shi ne gidan suka ruwa cewa lokaci ne wannan kama ba damina na ruwa. Especially ma a watan takwas. To duk wani abin da a wannan lokacin da kasuwa ya ce iya ake amfani da shi a lokacin kamar da lokacin taki da iri da sauran maganin kwari wanda lokacin kamar kakar lokacin suna ce ba amma duk wani abu da kake na wani kasuwanci wanda aka saba da yau da kullum ko mai ka zama ko ci ba ya yi baya sakamakon addini ne a su a kotu sai daga kuma ya ta so ya kamata a ce kuma ta su kasance wannan. Masu gane cewa ai kafin ita watan daya ai ba haka al'amuran yake ba dole ya zama cewa ana bukatar wasu majalisa saboda mana rayuwa na yau da kullum kake fada ba haka al'amuran suke ba da abin zai canza wajen rawa ya canza kira ma dole ne dole a yau kudi da yake ne da dole ne ya ce wa kuma an fita shi wa cikin lafi lafiya to shi kuma kamar su maza da akwai san shawarwari ne kamata a ce an ba su wanda za su dinga amfani da shi a matsayin ka na magidanci wanda kake fuskantar wannan yanayi a duk shekara aka zo ana sa maka to ya kamata ya zama a kusan wani tani da ka yi ma kanka da iyalanka wanda zai rage wa tsaro daga cikin da an shiga da ka wuce ne da kullum din zai zama ta cewa a ko da zai zo kashi gari da shi da an sa musu sassaucin kashi a kuma ce sakamakon tsarkin filin da kai kafin wannan lokacin da zama ta cewa ya kan kama.
2: To su matan ba ka ganin su ma ya kamata a ce kafin daminan ya kamata a ce sun yi tattalin wannan watan sun da sun ke yawanci a cikin wannan watan an yunwa sannan kuma an fi rashi.
1: Eh wannan ai dama ba na su ne zai dama na ya fi yi a kuma da kuma ba ma lalle zai wannan lokaci da ba ko lokaci ba amma ke shirin ma ke tsari ke kare da san samun abin da ke da mu yana da kyau a cikin kwanan wani kurin da ke maki su kula yake cikin jaɗi na wajen rage idan wajen da ko ba ga siya mai tafiya zai sa da yi damuwa da matar da ya gan shi za ka tana iya yin kokari ta yi wani abu kanta na kansa a kan kwanta da yin wani kima irin naku na mata in gane mai nake nufi su yana da kyau a ce don gwahirin wannan ta yi kima din bai dai zama ya tafi ta iya damuwar ki ba a duk iya damuwar ku da shi da plan wanda zai yi saboda da mutum cewa abota ne a cikin haka.
0: Malam Mustapha mazaunin kasuwar Winti kenan kafin mu ci gaba bari mu saurari wannan.

0: Madalla, barkanmu da dawowa. Ita kuma gimbiyar bununu ta ja hankalin mata ne da su kula da wannan lokaci don samun daidaito a cikin gida.
1: A daidai wannan gaba na tsakiyar damina gaban ruwa bayan ruwa, kasancewar mazan ba sa iya gamsar da iyalansu ta fannin ciyarwa da sauran abubuwan bukata. To alhamdulillah, na farko dai ni zan iya ba da shawara wa mata akan cewa in aka samu kai a wannan gaba, to akwai bukata idan da kina hakuri ya kai kashi 75, to ki mai da shi ya dawo 95 a daidai wannan lokaci. Kasancewa mazajen mu in kuka lura ba su zaune ba sa sai, kuma har a yanda wuri ya zama haka akwai masu jajircewa a cikin masu kokari, damuwansu su ga cewa sun kawo isasshen abubuwan da zai wadata gida, to amma sun kasance kashi damina ta shi bawan Allah ne yana so ya kai ya yi noma a je a yi kunta ko a yi kaftu a sa hatsi a ƙasa, sannan kuma a zo a ce za a kai taki za a yi feshi, so abubuwa ne ko fa dole ne tattalin arziki na cikin gidan da ake gudanar da shi ake kashe wada dole za a dan rage sai ya dan fada shi da asusu sai ki ga yaji ya samu ya kai taki ya kai wa har a samu a zo a harvest a girbe kayan noma, kuma gidan nan za a kai nan ko gaskiya tsakanin da Allah ina kiran mu mata ya kasance mu zama masu tsinkaya a rayuwa, mu zama masu hakuri, kuma mu kauda kai idan aka kawo miki sai yake dan dabarun mu na matan sai a samu dan jalofta sai a yi yara yau da gobe lokacin ba mai yawa bane tun da fara a shekara yanayi ba, so saboda haka da Allah ina kira mata gaba daya mu kasance masu tsinkaya, mu kasance masu karin hakuri, duk da mun san mun ni na sani mata suna hakuri, lallai mata suna hakuri, to ana so a kara a daidai wannan gaba shine dan shawara da nake so ba mata.
0: Gimbiyar bununu Hajiya Aisha kenan, inda malamai suka mana karin haske kan zamantakewar mu, kuma da haka za mu tsaye da shirin a madadin mai kula da shirin Nuzar Kwalmi Balewa, wanda ya haɗa mana shirin Muhammad Haruna. Amina Abdullahi Girbo ke muku fatan alkhairi.
2: Marla shirinmu na ciwon yamace kenan, wadda ya zo mai sauraro daga nan gidan rediyon BRC 2FM Bauchi ranar Lahadi da misalin karfe 8 da rabin safe. Mai kawo mana shirin da mai sauraro da ta sani shida da misalin karfe 10 da shirin da mutane sun

0: al'adarsa. Shirin Radio BRC Bauchi don tattauna tsarin al'adun kabilu. Shirin mutum da al'adarsa yana waiwaye ne kan asalin kabila yadda take gudanar da bikin nadin sarauta, neman aure, suna da kaciya, bikin mutuwa da sauran bukukuwa. A makonni uku da suka gabata, an ji mu yadda muke tattaura tarihin bukukuwan sarauta, suna kaciya da mutuwa a kabilar Barawa, ‘yan asalin ƙaramar hukumar Das. A yau cikin shirin kashi na hudu, tare da kabilar Barawan, Alhaji Lawal Baraza zai fayyace mana sauran bukukuwa da kabilar su ke yi a lokutan baya.
1: Akwai ya dogara ga abin nan, misali kamar na Wandi suna da nasu, Baraza suna da nasu, mutanen Duru da sauran, Lukshi da sauran suna da nasu. Kowanne sukan yi nasu, wani lokaci kamar wanda za su yi nasu sai na kusa da su su ce musu a je a hado a yi nishaɗi tare. To kamar na bara misali na Baraza, kamar yadda muke faɗi, akwai kowane shekara akan yi buki irin na dodanni, shekara-shekara akan yi buki na dodanni, wanda ɗin lokacin ya zo duk wurare da za a yi tafi-tafi da giya, za a yi kunu, za a yi yanka da sauransu, musamman gidajen da aka san za a ziyarce su, kuma wanda suka yi gidan ma sukan ba da gayyata a zo gidansu. To mutum yana ganin abu ne na nuna nadara da wasu abubuwa. Kesa wata za ka kan samu matsa, mutum zai ɗauki dawansa gaba ɗaya, ya ɗauki dawa mai yawa ya giya a zo a guni a yi tafi. To dodunan sukan zo idan suka taso tun daga safe, za su yi ta zaga gida, duk inda yake akwai wannan giya za su ce su sha, tun da yake akwai kunu masu shan kunu suna nan ɗaya a ba ta nama ce abinci sosai. Za su wuni sai can kamar bayan la'asar, to akwai inda akan zo a haɗu. Idan aka zo aka haɗu, akwai specific wurare nan musamman suka zo suka haɗu a cikin gari kusa da gidan sarki. Idan suka zo suka haɗu, to za a yi ta jawabai. Yawanci za ka ji ana maganan neman a zauna lafiya, kar a yi fitina. Kwarai ina magana a zauna lafiya. Matasa, ku kula da rayuwanku, don ku za ku kasance za ku karbi gurabenmu. A yi ƙoƙari mata, kar a samu cikazojen haihuwa. Muna roƙon mata su samu haihuwa lafiya ba tare da wani cikas ba. Garinmu ba mu son a samu wani fitina, wani rashin lafiya mai muni ba mu son shi a wannan gari. To za a yi ta maganganu, a yi ta maganganu, wannan shi ne kuma mai magana shugabannin kenan. Bayan an gama wannan jawabi, kuma rodunan za su fita a lokacin kamar yaki, za su fita su zo fada gidan sarki kenan. Yauwa, idan suka zo kofar sarki sun yi ban kwana kenan, sai kowanne daban-daban su kama hanyoyinsu, tun da yake kurmi daban-daban. Kowanne ɗaya mutanensu su daga suna tafiya shi kenan, an gama ɗarana.
2: Dorin ma akwai shugabanni daban-daban kenan a Dodo.
1: Akwai, ya kowanne da sarkin safinsa, kowanne da shugabansa.
2: Ka yi maganan aihuwa, a da ana samun matsalan aihuwa kenan. Kamar yadda misali yanzu idan akwai
3: sanai da aka samu matsalan ya ake
1: yawa. Eh, maganan haihuwa da take ta yake akwai magunguna gaskiya irin na da na gargajiya. Kuma su da akwai tsoffin mata wanda din haihuwa dan tunnuke akan da yana su to akwai wanda yake yawanci za ka akwai irin saiwoyi da wasu magunguna da suka dama su ba mata su ga gaskiya da ba za ka samu wani cikas sosai a abin da ya shafi haihuwa ba
3: bisa jawabanka tarihi ya nuna cewa kabilar Barawa ta kasu a karamar hukumar da su a gurare da dama kamar a Polti kamar su Wandi da sauransu shin batun auren su wannan tsarin auratayya su iri ɗaya ne da na kowanne idan aka ce kai kana dan kabilar Barawa kamar yadda kai da ne shin da na Wandi da na Baraza da wanda yake Polti duk wannan tsarin neman auren ka dauka ka tafi da ita sai ta wannan kwarki ba ku bambance
1: wato babu bambance sosai wanda na fada na cikin baraza amma kamar mutum yana son mata a wani to zai iya zuwa ya tafi don ba wai sai an tsaya an yi wasu abinan da iyayen ba an samu fahimta da iyayen ba yawanci haka yake tafiya da su kamar ana ce auren zaga auren zaga duk wuraren da lokacin shine ya fi kama wuri amma shi kamar wasu wuraren watakila gaskiya ba zan iya cewa watakila nasu zai zama iri daya wanda bayan sati ga abin da za a yi da
3: su na Barawa
1: na ada kamar na wani misali ka faɗa
3: da wasu wurare ne a wani ba
1: ai duka kamar da na faɗi wayannan
3: wurare na'am to yanzu bayan kabilar Barawa a lokacin kuka yi auratayya tsakanin ku da wata kabila ko ya na bari yake
1: ana yi lalle yarinya tana so ana yi
2: to amma idan ana yi yaya ake gudanar da wannan
3: saboda watakila wancan
1: kan kabila duk yanda ake din mu da yan san dai yanda ake din nan lalle in dai har ka dauka a nan wurin bayan satin nan sai ka je gidansu da abubuwan da ake so to abubuwan da ake bukatar ne watakila zai dan samu bambanci wanda yake bani da cikakken bayanin cewa ka dauka daga wannan wurin ya yake gaskiya amma ana auratayya tsakankan
3: to menene ya canja al'adar Barawa a da yanzu muke wannan zamanin me a cikin al'adar Barawa ya gushe
1: al'adar Barawa musulunci ya shiga duk wasu abubuwan da da ake yi gaskiya ya gushe akalla dai kamar yadda na faɗa a wuraren mu har yanzu akwai waɗanda suke yin hidiman dotanni ba wai gaba ɗaya ya gushe ba kuma suna yin shekara-shekara ana yi har yanzu amma kuma maganar auratayya ko shi wanda ba musulmi ba ne in ya ɗauki mata tafi da ita za a kai shi gaban hukumawa ya saci mata to maganar zagan nan gaba ɗaya an kashe ta ba yanda za ka zo ka ɗauki mata ka tafi da ita ka share a halin yanzu inda na musulmin gashi yadda yake musulminci ta shiga ciki sosai amma akwai waɗannan wanda har yanzu suna yi irin waɗannan hidimomin amma sai dai yanzu hidiman zuwa kurmin nan babu shi wanda akan kai yara kai su maganan aje sai an yi lokacin wajen kaciya babu shi wasu ma yanzu ba wai suna musuluncin ba amma sun arina musuluncin suna bi in aka zo sunan ma sukan dan jinkirta ko kwanaki uku hudu kafin su sa suna ba a gani
3: me zai sa a gane cewa wannan dan kabilar Barawa ko da ba yana wannan ba a ce an haɗu da shi a wani guri da ba kana ganin su ka gane dan kabilar Barawa akwai wani alama a zuwa
1: ba wani alama don saboda duk gaba ɗaya tunda ba wani ana zane wani na daban ba ko ana wasu abubuwa bambancin da za ka gane dai shine ka ji suna yare shine bambancin ka.
3: To mu zo ga yaran mana. Idan yanzu abba yaran Barawa zan ce gobe zan je ni kasuwa a garin Bauchi. Ya zan ce baban
1: yaran Barawa. Garin Amanja kasuwa a Bauchi.
3: To kana kaman mun ji kaman hawo kasuwa. Tun a lokacin ma da mun akwai wani yare da ya iya kutse a yaran Barawa.
1: To naman dai gaskiya akwai kutse da yawa a cikin Hausa wanda yake gaskiya ba zan iya tantance ce me abin nan ba don yawancin wuraren abubuwan yaren da muke yi sai kaga Hausa ya shiga ciki amma da yake lokacin mu zama da iyaye sosai mutum ya tambaya ji menene abin da kasance haka ba don gaskiya kamar tun lokacin da na shiga makarantar firamare a 1961 zama dai da iyaye sai lokaci-lokaci don da safi ka tafi makaranta ka dawo da muka gama shekara 7 na samu zuwa sakandare kuma a 1968 kaga sai barin gidan kuma sai ci gaba shi yasa wato wasu abubuwan da ya kamata in san su ba mu zauna sai da iyayen tantance wasu ba. Duk amma abinda na sani kafin a ce barin gida da sauransu shi ne nake iya faɗi.
3: Idan zan ce sannu da ƙoƙari da yaran Farawa me zance?
1: Na ga na a kutsen akwai shi. Sannu ka ƙoƙari?
3: Sannu ka ƙoƙari.
1: Eh.
3: To baba? Sannu ka ƙoƙari.
1: To an valba.
3: An valba.
1: Naje an valba naje nagode.
3: To nagode.
1: An valba.
3: To.
1: An valba.
3: To mun gode sosai baba mun gode. Allah ƙara lafiya, Allah ƙara tsawon kwana ko? Mun gode da bamu wannan tarihi na mutum da adasa. Alhaji Ilawun Baraza dattijan da ya dauki makonni hudu yana bayyana mana tarihin kabilar Barawa. Don haka muna godiya ta musamman da wannan gudumawa. Wannan kabila dai ita ce a garin Baraza na karamar hukumar Das. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke daukar nauyin kawo maka wannan shiri. Don sanin asalin tarihin kabilu a rayuwa, ni jagoran shirin Uzairi Dauda Bunga ke cewa mu nemi sanin asali don kyakkyawan tsari. Ba kasance a wani makon a tarihin wata kabilar da yardar Allah.
4: Tumar lagashika Uzairu. Dauki da shirinmu na mutum da al'adarsa idan Allah ya kai mu ranar Talata da misalin karfe 9 na safe akwai maimaitin shirin a kan mita 94.6. BRC to FM Bauchi ake sauraro nan gaba kaɗan da misalin karfe 11 akwai shirin filin mu kafin nan bari mu shakata da kiɗan kotso tare da Malam Musa.